example, ang lima ka empty sachet, ah, kang Santon Gold Coffee Mix ginbutang nyo na, isulat nyo sa gabak ang sobreda yon, Santon Gold Coffee Mix. Ayos? Dayon, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, nagapabakod, inis ang resistensya kontra masakit, ang blood sugar level naton, ma-control naton, ang mga bukol-bukol naton sa kalawasan, mabuligan niya kita, ang aton mga katropang heart, nag-healthy, ang aton sirigaturog, nag-hamuok, ang modo nato nagadami di kita buringot iniminito ng aton siring ulo kay gina-enhance niya ang happy hormones sa aton siring alawas kag sa aton nga brain. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga ingredient niya ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag ang superfood nga spirulina. And of course mga katropa, nami nga food supplement sa mga yadtong naga-jita, nagapaniwang. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Ang isa ka blister pack, isa ka entry, ah. Pwede mangin from purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premium. Kag premium D3 soft gel capsule. May malunggay oil, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 nagkapabakod sang resistensya kontra masakit. Pareho sang nagligan ng pandemya, isa ra ni ka ginarekomendar sa aton, ha? Sa aton nga mga health experts, ang vitamin D3. Rija mga katropa sa premium D3 soft gel capsule, may vitamin D3. Kag gindugangan pagid kang premium virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses, pangontra infection. May malunggay oil nga naga tugro ko nagahatag mga katropa sang aton sa ringa vitamina ka mineral sa lawas ta. Ayos. Amo ni nga nagabakod ang resistensya kontra balatian, kontra infection. Premium D3 soft gel capsule. Kag of course may turbo dietary food supplement for men kita nga pwede man ninyo mangin proof of purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premium. Sa blister pack niya darawadya ka kapsula. Ayos. Isa jack entry na yun ng empty blister pack ninyo. Tinami ni sa turbo dietary food supplement for men, lalaki sineng inom, ha? Mga mister, kita sinong inom. Kung mainom mo ini, isa ka kapsula mga katropa, bao, at least mga 30 minutos, ah, antes mag-epekto ini. At ipagusto ka na. Pero kung sa trabaho mo, daway ka ni ginakapoy. Nga pag uli mo sa balay mo, pwede mo pahimuon mga katropa, Disney Princess, si langga-langga mo dyan. Diba? Pwede mo ginahambalan nga, langga! Amo-amo ka na, pwede mo ginahambalan, amo na. Itsahan mo dayon kang Clear Skin Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Soap la. Hambalon mo nga, langga! Disney Princess ka subong, ha? Why ka na sa iban ko, Brown? Parigos ka lang! Hindi ka na paribin ka to! Pamot ka lang! Amunang ko, Brown mo! Oh, grabe, no? Pero required ka niya nga katropang nga dyan rin mo ng limog. Kung nakaturbo ka, required ka niya nga ng limog mo. Hindi, guro, ah. Hindi, ah. Di pag tugro mo dyan, pag hatag mo na kang Clear Skin Herbal Soap o Santon Plus Herbal Soap sa kailang galangga mo, kag ang balon mo nga, mapahamot lang to, maparigos to. Ay sus, kanami siguro sa pamatsyag nilang galangga mo. Yun ang balon mo rin, akong bahala din sang tanan, sulod sang paribalay. Anong gusto mo nga, daple? Anong gusto mo nga, sudan? Mapasabaw kita. O, oh, amo ka na. Bukan nami na yun. Sus, gambal siguro sa langga-langga mo. Bow! Langga-langga mo ginunan ko langga, no? Sige, kay maniben ko rin, marigos ko rin gamit ang Clear Skin Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Soap. Kaya parang akon nga panit, humukumok, puti-puti, kag wara buo-buo. Doon pagkatapos, kaya naka Santon Plus Herbal Soap ako, ang iro ko hamot. Kag may antibacterial properties niya. O, te, kundi pagwa niya to sa banyo, sos, mambal niya si mister. Sige! Makaon tani mapasabaw talangga! Di ko ninami. Pwede niya pagani nga masayihon pagkatapos pagpuhunay-hunay nila. Masayihon niya pagin. Si misis niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Di ba? Katropang dyan, Ray? Pwede gin. Hambala niya dahil kung makapuhunay-hunay na ka mo. Hambala si misis, langga-langga mo. Langga! Hindi total Disney Princess kasubong. Hapa! Hapa! Diyang gabukol-bukol nga diyaw, no? Pus-on ko ni. Ari kay

0: kon mapusa ka trobang diyan ray kanami na mi doon sa pamatyag mo nasakitan ka prodo na namian ka bla ka trobang diyan ray no hindi bla oh tiguri ka nami dayon ang pamatyag ni miss banyusan mo sang santon plus herbal oil ay sus tiguri do Disney princess gidga ang dating ni langga langga mo kag ang nami sina pagkatapos di bahala na lang ni langga langga no kon premiuhan niya ka. Oh, mambal is langga langga mo, bodo ka nami sang akon nga langga ha, kajaho. Aber kay premiuhan ta dia. No, pag tindog niya katropang genre, ang alima niya bla katropang genre blaga gahumlad bla kagatan ay. Dayon nagapatiko-tiko bla pakanto di bla sa sa lawas niya bla katropang genre ang sinyas. Oh. Dahil gahuloy-huloy ang mata niya katropang John Ray doon, gaamat-amat isol pakanto sa may kwarto, bla katropang John Ray. Tibala na lang kamuto ah. Kung ano ang sugpon, abangan. Puwerte. Da, te amuran, kung nakaturbo ka. Kag ang empty sachet kang turbo mo, pwede mo pagamiton. Bilang proof of purchase sa Santo na XFM, libu-libong pa-premium. Para kada simana, mga katropa, kada biyernes, may 3,000 pesos ka kung magabutan ka. Sa grand draw naton, 50,000, 30,000, 20,000, kag subungman, mga katropa, pulo ang magadaog sang tag 5,000. Ayos?
1: Pusa!
0: Sige. Pagbalik naton, mga katropa, report ni katropang Dan Frederick Torillo, buloon tabla. Luwag na mamanaan mga katropa kung paano nahimo ni isang 12 anyos nga bata. Nga ginlangoy niya, halin dito sa tunga-tunga kang kalalauran mga katropa, sa tunga-tunga kang isla kang batbatan, kang subungman mararison. Amo na karayo? Ginlangoy niya, kapin-anom kauras. Hasta nakalabot dito sa isla kang batbatan sa ila sining isla ang ginapulian. Kag nakapangayo sang bulig, agod masalbar ang tatlo niya kaupo dito sa nagkulob nga baruto.
1: Pusa!
0: Na motorbangka. Grabe. Tanan nga ini mga katropa nga sakay, na-rescue.
1: Pusa!
0: Bangod sa siyam, sa 12 anyos nga bata nga babae nga ini. Nga maisog mga katropa nga naglangoy, pakanto sa higad, agod nga makapangayo sang tabang. Ang oras na sa 8:08.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng

0: katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
6: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zantong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
7: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years.
4: nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
13: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
24: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
25: Aray ko!
26: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: oras mga katro, palas 8:17, balik din sa aton kapag pangalakad. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Kag sa mga nagapakananay sa bata sang iban nga hindi Manila, no? Di ba? May mga muna katropang dyan, Ray, no? Happy Mother's Day, no? Sa tanan nga mga nanay nato. Kay nanay dyan, no? Si nanay Edita Labrillaso. Happy Mother's Day, no? Kag subong man sa akon bayaw si Gina. Happy Mother's Day. Kag sa akon nagtaliwan man nga magurang, no, si Cora. Of course, sa akon nga ex-girlfriend, Happy Mother's Day. Sige. Kag kay Mama Nitz, Happy Mother's Day. Kay Auntie Diding, no, Happy Mother's Day. Kag kay Liza, Happy Mother's Day. Kag sa tanan nga mga nanay, nga hindi naton ma-mentionar, Happy Mother's Day, no, kadyagid nga adlaw. Lauman mo ni katropang dyan, Ray, nga mabuta gawa dyang mga karandaan siguro subong. Kahapon, nag-turtambay, tadi nagkapi-kapi katropang dyan, Ray, bila sa festive. Duro ang mga nagabit-bit ng mga kabataan, mga pamatanon, sang bulak. Ambal ko gani, may ano sa rumanaw or may ano subong? Gali kay para sa Mother's Day, katropang dyan, Ray. Amin nga duro kagabi, kita naton may mga nagabinit-bit ng mga bulak. Ambal ko na, ginahatag nila ni sa ilang nubya. Gali katropang dyan, Ray. Preparasyon gali sa anda nga mga nanay. Kay Mother's Day subong nga adlaw. Ayos. Ambal ko, may concert ang Cup of Joe sa may Iloilo Convention Center kagabi. Amo na yung katropang dyan, Ray. Lugar takon ko uli sa balay. Kagahon. Kagahon na. Kay bangod. Nagsugat patakon sa akon nga darwa ka mga chikiting sa nga naglantaw ka concert ka Cup of Joe. Ba, maluoy ka, oo. Ang ticket katropang nga dyan, Ray, bimo kun kasan o ginbaligya. Last year pa katropang dyan, Ray. Last year pa. Super tikmal mahal sang ticket, no? Pira tong last year pang baligyaan na ang ticket. Diri sa may front kibla katropang dyan, Ray. Tag 6-9. Uy ka. 6,900. Boom. Sige. Anyway, no, sa aton nga mga tagpalamati, no, ti mga kabataan, yun, mga pamatanon ang kalabanan nga naglantaw. Kag subong man damo ang mga pamatanon man nga kuana. Nabilong sa ano gani ang inyong generation katropang dyan, Ray. Gen Z, no? Gen Z. Nga mga gaobra na sa gobyerno, gaobra sa private, kang iban mga katropa, mga estudyante, bow damo-damo ginang nag-addo mga katropa sa concert kang Cup of Joe. Bisan mahal-mahal ang ticket, bow kadamo ang naglantaw. Buta-buta man ang Iloilo Convention Center mga katropa. Sa naglantaw sa sining konsyerto mga katropa kang banda nga Cup of Joe. Sige. Check talyo ko kay katropang Dan Frederick Torillo na sa XFM Antique. Kay bulon naton mga katropa ang report. May kagtanan ini sa sining bata bala nga 12 anyos. Nga ginlangoy niya ang sa sulod sang anom ka oras. Ang dagat matapos nagkulob, no, sa tunga sang labod ang ila mga katropa nga motorbangka. Oh grabe. So nakapangayo bulig, no, kag nasalbar ini nga duha ka mga or ang tatlo ka iban pagid nga mga upod niya. yung mga may edad-edad na, no? Sa siring bangka nga nagkulob ngini dito sa may tunga sang lawod. Amakon mo ang darwa ka mga tigulang nga may edad-edad ng mga babae katropang dyan, Ray. Dito na sa may Libertad Antique, nakalabot. Kaya makon mo kung why nakalangoy ang bata ngini, kundi ni apukon sila katropang dyan, Ray. Base ba na kung dito na nakalabot sa may West Philippines siguro? Di ba? Kiti, padto ang huyog kang balod dito. Check ta mga katropa sa linya naton si katropang Dan Frederick Torillo sang XFM Antique.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Dan.
2: Katropang Emerson, no plan. Ginapropose kong kang isa sa management office kang probinsya. Kapasidenggan at dos anyos.
0: Katropang Dan.
2: Katropang Emerson.
0: Dali lang anay katropang Dan, okay? Tam-an ka gautod-utod ang imong kuhan nga signal. Alam mo katropang Jan Ray sa atong matag paramati, pigaw ang signal kung cellphone dito sa may dito sa may Antique. Isang dira mismo sa may San Jose. Pangita ka katropang Dan kang mayad nga location dahil pagkatapos hindi ka maghulag-hulag na. Hindi ka na maghulag-hulag, kinanglan daw istatwa ka da. Hindi ka na maghulag-hulag, hindi ka na magburubalikid sa chicks mo lang ang mga gwapa kung may maglabay katropang Dan. Steady ka lang, no? Hindi ka magbalikid to sa mga chicks nga nagalabay, yung mga sexy. Okay? Kinanglan daw, kuan ka na istatwa ka. Pag establish ni mo kang nami nga signal, hindi ka na katropang Dan magburubalikid pa bisan ano pa da ang maglabay, stupad mo. Ayos? Kay para tayo yun ang signal naton, kay pigaw gin nga da ng signal da sa San Jose Antique. Oh, maluoy ka o. Mobile data mo to, Imoy, hindi po pwede gamiton. Piriliod lang ang area dito nga magamit mong mobile data mo gani. Nga ako nga, why na ko ga-load-load sa mobile data sa globe ko kay white signal per me. Ay, maando lang oo. Sige. Standby, okay. Ara na si Katropang Dan. Katropang Dan?
2: Katropang Merced na ginaproponer ka sa disaster.
0: Gautol-utol yun, Katropang Dan. Hindi ka magkwan, hindi mo pag-speakerphone ang kwan mo, ang imong cellphone. Hindi lang pag-speakerphone, base naka-speakerphone ka. Para... sige, okay. Be, balik.
2: Okay. Ginaproponer ka rin, Katropang Merced, ka sa disaster service. Reduction of Management Office kang probinsya Antique nga padenggan ang darayawon nga ginhimo kang 12 anyos nga bata nga naglangoy kang haros 6 ka oras agad lamang makapangayo kang bulig kag masalbar ang mga imauna kang nagbagto dia sa may isda kang batbatan katong nagkapan ang anda kadyang nga motorbangka sa kadagatan kang banwa kang Kulasi kang Mayo 6. Sa atin pagpakigangat ka tropang Emerson kay Mr. Aligaspe, ang Chief Operations sa Antique PDRR mo. Nga sa tulad, inaprosesor nila ang pira ka mga kinanglanon nga papeles o kung dokumento kagtikang agad nga kilalahon ang Kiriwi Act ni Cherry Ann Mateo. Nga amo diya ka tropang Emerson nagsalbar sa tatlo niya kaimaw kang nagsakay sila sa motorbangka kang mapauli na daad sila sa isda sang batatan. Suno sa investigasyon kang Coast Guard nang nahantang rito sa may banwa sang Kulasi sa mainland Kulasi ang apat nga dya nga tara ang andang pinamakal sa banwa and alas 11 kang nagapanakayon na sila halin sa mainland Kulasi pakadto sa isla sa Batbatan. Dali lang sila ginsugalaw katropang Emerson sang mabaskog nga hangin kag mabaskog nga balod. As all we know nga ang May kag June do insigida na bla ang paghahabagat or southwest monsoon so ang hangin katropang Emerson naga balik dili sa alin sa southwest nagapabalik sa kalupaan sa isla Sampanay. So ang hangin katropang Emerson amuri ang katropang Merson kang ang Baruto nga din sa mainland pagto sa Batbatan ang sugalaw nila katropang Merson ang dragkol nga balod kag dalagko man agin ti bangod katropang Merson sa dalagko nga balod in paliskad sila nagpaliskad ang andang motor bangka kag rason man nga tanan nga mga pinamakal nanda nagkarahulog kag lakip kadya katropang Emerson ang apat ka mga sakay kang mapauli na daan sa may Batbatan. Di karon katropang Emerson ang natabo ang apat nga dya sa sanday Angelita Patricio 58 anyos, Rose Salvador 40 anyos, kag si Dante Salvador nga 60 anyos, lakip si Cherry Ann Mateo ang nagpalutaw-lutaw katropang Emerson sa kadagatan sa tanga Batbatan kag Mararison. Ang antad sang mainland Pulasi to Mararison may kalayoon nga 2 to 3 kilometers. Samtang ang kalayoon naman sang Malarison pa kadto sa Batbatan daw may kalayoon nga Miagao Patigbawan. Pero sa tanga-tanga katropang Emerson sang kadagatan sang isda sa Mararison kag isda kang Batbatan direkto nagbariskad ang andang Baruto. Amo dia katropang Emerson kay ti wala na gid si dati option ginsugo nila ang 12 anyos nga bata nga magpangayo bulig sa anda sa may isda kang Batbatan. Wala
0: nagduwa-duwa. So, amo ni nga ginlangoy ka ginlangoy sang 12 anyos nga bata ang tunga-tunga sang lawod no kun sa diin nagkapan or nagkulob ang ilang nga bangka padto sa may Batbatan kay ginsugo nila nga languyon siguro kita nila ang abilidad sang bata nga grabe pa languyon eh
2: mga taga Batbatan katropang Emerson mga abilidadan giman sila sa maglanguyon
0: Tay nagdako siguro sa dagat ang bata kita nila nga tam-an ka sagad pa lang uyon. Iban nga ini may edad-edad na no. 60 years old ang lalaki. 58 years old ang isa nga babae, ang isa ining isa pirang edad niya?
2: 49
0: ining si Rose Salvador, si Angelita Salvador. Patricio 58, si Dante Salvador 60. Kag amo ning si Chirian na Mateo 12 anyos nga babayi nga bata. Okay, mga more or less pira ka kilometros ni katropang Dan, may 5-6 ka kilometros ning Langoy na.
2: May ginabantaon naton siguro katropang Merson ni Agao Patigbawan siguro. Ginlangoy kang bata ka dia. Mga 5 to 6 kilometers ang ginlangoy niya ti harus masobra 7 ka oras ang paglangoy niya.
0: Oh, mga 7 ka oras. Oh, hindi lang gani 5 o kun 6 ka oras, kundi mga 7 ka oras gawa nga langoy niya. Kaglagko pa mga balod.
2: So, amo unti mambal tablang nga ura gid ti kadlok nga ginimo kang babae.
0: Kay ang gwa gani, daw gin kuha niya katropang Dano, ginsunod pa sa naglangoy man ang ining lalaki, ining si Dante, naglangoy man ginsunod na ning bata o garing naanod saya katropagtan hindi bla nagparayo ta na no kay ti hindi magwantaan ang balod nga nagasugata kana nga perte kada ko mo nga layo ang ginapukan na katropang Dan
2: ti ang nalabutan na kadya katropang Emerson sa isla na sang maningning
0: oy
2: siya mong kaisla ang panwakang Kulasi Mararison lapit Batbatan ang naga
0: sa likod kang Mararison na maning Batbatan.
2: Tapos sunod ang Maningning. Kaya Maningning, pinakalayo na ya. Ito na ya sa may sakop na sang, ano, sang Palawan. Kaya mo ya katropang Merson nakalabot na si Dante rito na sa bahing sang Maningning Island samtang ang duwan niya kaupod ni Cherry Mateo nakalabot na sa municipal motor sa bahing sang Libertad.
0: Grabe no. Dito nakalabot iya ang darwa kababayan. Muning darwa, una nga nakita ining si Dante.
2: Si Dante kay nabalaan na ano ba yung katropay Merson sa ulado sa mga mangingisda ang ganda sang
0: balod
2: o ano sang balod kag hangin ti amura nga natultol nila kung sabihin pakadto ang lasang isa katahuan halimbawa kung naata nagapalutaw-lutaw siya o kung natalang siya sa tubig dagat.
0: So hindi gani ang mga ang Coast Guard ang nakakita ni kinanda. Ako ni mga kaupod na daman ng mga mag-isda diyan sa isla. Kaya nagburuligay pangita. Bo grabe no. Ti kay sanay na ni sila mo balaan na da. Kundi posible ano doon. Base sa direksyon kang hangin kag balod katropang dan. So muna nga bisan lawig nga mga inuras nga suyod nanda sa baybay, nakita nanda dito na dapit sa may sa Palawan na dapit lugay-lugay ng area kag makita ining si Dante.
2: Sa unahan pa diya katropang Merson kang ano kumbaga naka nagsobra siya sa Ginlangoy. Sa Batbata nakalabot na siya sa Maningning.
0: Okay, dayon ang morning ang bangka ya yeah, sige giapon pang ang uyapot nila to no ang darwa ka babayi ng ini nagakapot giapon to sa bangka nga nagkulob.
2: Si amo dia si Angelita Patricio kag si Rose Salvador. Nakalabot na sila katropang sa may bahin sang Libertad.
0: Oh, te amo ang Libertad, na. Ang Libertad pinakapunta na ini nga banwa kang Antique. Kung magpanto ka di sa Aklan, katropang Dan, pinakapunta ni Spiakto, Burakay na katropang Dan. Pero pakanto ni katropang Dan, no? Pakanto sa rumblo ng nga area ng ginaanudan nila, ya?
2: Hindi man katropang
0: Dan. Hindi Papalawan? Pero galing ti Rayo, no? Rayo sa Rayo Slupa, gihapon katropang Dan. Taman ka rin Rayo pa sa kalupaan. Ti Rito Sanda, nakita, ya? Pero din ang direksyon kagawa niya, pakanto di sa may Palawan area kang Tropagdaan, ang hampas kang tubig, Japon, ang ginanura nila?
2: Ang pagkalangoy lang siguro, katropang Emerson ni Dante, nag-ano kumbaga do, bangad man sa direksyon kang hangin, kagbalot, ang samtang nagapalangoy si Dante, di pa uli, pabalik dad sa may Batbatan, ginasunod si Cherry Mateo, o garing natalang niya katropang Emerson.
0: Tultula niya man ni katropang Dan, o garing, hindi niya magwantahan ang balod ng puritikan langko na nagasugata siya.
2: Kaya gisara pa katropang Merson, manam nabi, 60 years old. Kaya mo yung katropang Merson, tayo, umpisa alas 12 nga paglangoy niya, nakalabot na siya sa anda sa Batbatan mga gabi iron. Mga around 8 to 9 kay anong hasta 7 ka oras ang iyang paglangoy mo. Kag nagpalutaw-lutaw samtang nagapanglangoy katropang Merson, ginambal niya nga nagapangamuyo gid siya kag gahambal gid siya sa kagalingon niya, kinanglan niya makalabot sa Batbatan kay may mga handom pa siya nga hambal niya gusto niya mangin na isara ka manunudlo.
0: Grabe nga. So gusto sang bata gani mangin manunudlo, no? Kaya mo na yung samtang galangoy sa gapangamuyo gid siya nga kabay nga ubayan sa makasalbar kay gusto niya pa nga matuma ng handom niya nga mangin manunudlo. Grabe, no?
2: Kay amo diya katropang Emerson ang istorya ni Cherry Ann Mateo nga aros anom tugtugit oras ang anak kadya pag langoy kag palutaw-lutaw sa kadagatan sang banwa kang Kulasi kag nahimo niya man nga masal nang mga imaw karon ang istorya niya kinatugoan diya talupangod sang PDR Arimo Antique kag kinapropose nila sa provincial government nga padunggan ang akto niya.
0: So hindi kita mang dito sa may Kulasi katropang Dan plano nga i-acknowledge niya or pasidunggan ang ining bata ng ining si sino gani Ceriano.
2: Luwas siya
0: at hindi lang dito sa Kulasi kundi pati sa province of Antique din sa provincial government naton.
2: Sa banwa kang Kulasi katropang Merson ambal ni Kulasi Vice Mayor Pete Joseph Rivera cash assistance kay scholarship ang ginakonsider nga kang Kulasi ang igatubro sa 12 anyos. Kag luwas diya basi may mga tugro pagid nga mga benepisyo para sa bata. Kag ana man kang PDR Arimo pagatagan man siya sang padungog kag imbitaron diya sa mga Rescue Olympics sa diin ang istorya or magatugro kang inspirasyon si Cherry Ann Mateo sa mga tumalampong.
0: Ay si, tayo muna ganing ginhambal na ton katropang Dan na linsang nabatian tani nga dapat kilalahon gini, no? Kag mismo, no? Ang aton nga in charge dyan sa sports development program naton dyan sa probinsya kang Antique may adya triningon taring bata nga inyo. Da, kay ti kaya niya gani nga maglangoy tag ano or masubra pang inuras just nga kalawod katro pang dan. Why ka hindi ka gwanta ang upod niya nga 60 years old nga lalaki nga nagsunod ka na langoy kay sinunod ni si Chirian. Pero naanod siya, pero ang bata niya katro pang dan. Labot niya itong isla kang batabat kung sa diin na nagsanda man nagapauli katropang dan nakakuha na kita ang batbatan no? Nakadungka kasiya dito sa may isla kang batbatan kag nagapakibulig while ang upod niya gani nga mas eksperyensyado ka na although nga 60 years old na senior citizen ha? Pero kita na ito pwerteng dako ang lawas pa katropang dan. Pero naanod siya. Pero ang bata ngayon eh, kaya niya nga languyon kag sugatao ng mga dalagko, mga bahol ng mga balon. Kag nakadungka agad siya dito sa isla nila kag pag, para makapangayo sang tabang katrupang dan kamaluwas ang mga kaugnanan ngayon eh. So ang abilidad ara kag pagkatapos ang fighting spirit niya katrupang dan ara. So tanan ngayon eh, kung i-develop pag-idugang ang skills niya sa panasig-dasig langoy katropang dan, hindi marayo nga mangin national athlete ini. Or possibly, base kung pwede tari compete spirek adlaw katropang dan sa international nga mga competition, kung mag-aidan or matrain nato ini sa gusto, kaya sa pareho sini katropang dan nga sitwasyon, no, lang tawabla. Kung maluoy ka. Ti, siya ang nagsalbar pinaagi sa paglangoy halin sa tunga sang dagat sa malawig nga inuras hasta masalbar ang iya sini nga mga kopdanan dito sa tunga sa lawod sa sining disgrasya katropang dan. Anyway, no, ti ulat-ulato na ton san o kuno ning kuan gani probably basi kon ipresentar ini katropang dan sa flag ceremony nila buwas.
2: Abi katropang Merson ang banwakang kulasi mga sa banwakang kulasi. So gusto na lang dad naton labuton ang kulasi para ano ba kaga pangayuan pagit kan detalye ang LGU sa kulasi kung ano pang mga benepisyo nga
0: pero tek mo ni no ang initial scholarship bata. Scholarship pa rin sa LGU sa kulasi sa idalom ni Mayor Lumugdang.
2: Si Mayor Lumugdang katrop si Vice Mayor kadya katropang
0: Mayor. Si Vice Mayor ang nagaduso.
2: Ang naga sunod ako nagapatuman kang Diyang Atikang, si Vice Mayor Rivera. Amo dia ang nagapatuman katropa ng Son Kantikang agad nga matuguan kang ano man honor ang bata sa ginimo ng akto sa pagsalbar kang anak kadya mga imaw.
0: Grabe, no? Sige, bantayan tini katropang Dan kay probably diri sa may provincial government daton dyan sa Antique nagkakabagay gid nga kilalahon taning hinimuan kang bata kay kun sa edad nga 12 anyos tamaan pa ni kalingod tamaan pa ni ka bata pero mga katropa bangod sa iyang nga abilidad no kag fighting spirit kag saan ang pagkapursigido no, nga makaluwas gid kag maluwas niya man ang iyang mga kaopdanan mga may edad-edad na to natigayon niya katropang dan nga malampasan ining pagtiraw nga ini ining disgrasya nga natabo kag nasalbar niya pa ang tatlo tanan ka mga upod niya nga tamaan ini kabudlay katropang dan obrahon para sa isa ka bata bisan gani mga eksperto ni katropang dan nga mga siguro butang tabi bisan tanan nga mga kwandan nga mga rescuers naton bida sa PDR mo tanan sa MDR mo kag mga rescue groups naton pati sa Philippine Coast Guard naton abi kag Coast Guard auxiliary abi kaya nyo ni obrahon burubudlay guro ni katropang dan diba mabudlay ni obrahon bisan sino pada sa ila pero sa bata ngini kaya niya katropang dan na ubra niya amo ni ngadarayawon gidang ubra niya kag nasalbar ang tatlo niya pagin kaupod katropang dan salamat gid
2: ang dyan nga balita mga katropa ginatod sa inyong kanturo ni Atari Food Supplement for Men. Balita direktamente rin sa may Panuakang San Jose sa probinsya ka Antique, Dan Turillo, XFM News.
0: Nabatian report ni katropang Dan Frederick Turillo sa XFM Antique. So, umpisa nga na kwanta ini na interview naton ang provincial ang aton nga provincial disaster risk reduction management officer si Sir Broderick Train. Kagsa naman anaton mga katrupa nga ang bata nga ini amo ang instrumento agud nga masalbar ang ining kiti pagbalita naton sini. Nagkapan pala nga kwan, nagkapan or nagkulob nga kwan bala nga baruto motorbangka sa tunga-tunga kang Mararison Island kag barangay Batbatan or isla sang Batbatan. So darwa ini ka mga isla mga katrupa, sakop kang Kulasi Antique. Ti ang Mararison namo niyang isara mga katrupa kang tourist attraction rito sa may kwan o sa may Kulasi. Ang ining isla ini white sand di katrupang genre. Kag subuman mga katrupa, may mga sandbar pa na day. Puwerte ka puti-puti ang baras. Diri sa may Mararison. Ti, mas rayo pagid gali ang Batbatan ni Mararison. No? Pero natabo ini mga katrupa, ridjas may tunga-tunga. Sa tunga-tunga, kang isla kang Mararison, kag subuman, Batbatan. Di halining bangka ngayon, diri sa may banwa. Namakal ini sila sa ilang mga kinanglanon. Yung bata ngayon may darwa pa ni kakilo nga bugas mga katrupa daan nga dara. Para dito sa pamilya niya, naging pabakal ka na. Ahay, ang bata, ang ginaulikda niya, abim mo ko na no, ang bugas nga darwa kakilo nanugon ginsa. Nga nadara mga katrupa sa paglugdang o kon pagkulob sa ila sini nga bangka. Ang darwa ka kilo nya nga bugas. Nga ginbakal mga katrupa, halin diri sa may banwa sang Kulasi. Pagbalik na pag-uli nanda mga katrupa, kay gamay ma lang ning bangka nanda. Ang motor bangka, motorized bangka abla. Tigamay man lang. Hinampak kang balod. Mga alas 11 mga katrupa, sang aga, Mayo 6. Sang nagkulob mga katrupa, tiwag yun sang nakakita, kaya ti siyempre puwerte krayo. Hindi kakitaon, kaglagko ang mga balod. Hindi kakitaon, kay pira ka kilometros mga katrupa, distansya. Mga rapit-rapit, pito gawa ka kilometros. Tinikitaon, tamaan karayoran. Then lagko pang mga balod, so why isang makakita ka nanda? Live. Di ba? Tinginubras ang bata, sa sugo man sang mga imaw niya dito may edad, siguro kilala na ng bata. Ang abilidad sang bata, nga puwerte plango yun. Ginhingyo na ng bata, nga lango yun paadto sa isla nanda, kag mga yutabang, mga yubulig to. Tili nangoy sa bata man. Paadto mga katropa sa nang isla. Mga sobra anom ka kilometros. Ti kundiri sa aton sa kwan, kundiri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Ang ginlangoy kang bata siguro katropang John Ray. Mga halin diri sa kilometer zero. Rija sa may Arroyo Fountain bla naton katropang John Ray ding atubang kang daan nga Kapitolyo Provincial naton no diyan sa may Casarial padto sa mga kwan guro katropang John Ray ah. Padto rin dyan sa may Pavia katropang John Ray mga 7 kilometros madra lampas Liganes guro no. Halin diri sa may Arroyo Fountain, mga Liganes, pero galing tayo liko-liko, hindi niya tadlong ang karsada. Hindi tadlong. Siguro halin kita sa Arroyo Fountain, direkta para Dr. Tadlong, Pantos Pavia, guro ah. No? Pantos Pavia, mga amo-amo, karan ka rayo ang ginalangoy niya. O galing ang diferensya ka dya, hindi abi katropang dyan, Ray, hambal mo nga linong ang dagat, bala. Kundi dalag-drag ko ang mga kwan, bahol ang mga balod. Amo ni gani, mga katropa, nga nagkulob ang ilang bangka kay bangod, ginhampak sang dalag ko nga balod. No? Timabudlay lang o yun kay gasugata kas balod. Amoy ng rason man gani, mga katropa, paglumbos ang bata, sinunod inisang sining nagamanihob la sa kwan, sa ilang bangka. Ining si Dante Salvador, 60 years old. Sinunod niya. Pero mga katropa, hindi kasarang ang ining si Dante Salvador sa paglangoy nga makalabot dito sa isla nila. Pareho sa bata. Kundi mga katropa, ginanod siya padto diri sa direksyon spiak isla. Sa din mga katropa, rito ang padulong niya sa Palawan ron ta na katropang Dan. O katropang John Ray. Inanod sa padto dito sa direksyon sang Palawan. Oh. Tinidto tanan nakita mga katropa sa sunod ng isla pagid. Kay bangod inanod tanan. Way sa kalabot, way sa kadirekta diri sa ilang isla mga katropa nga pulian, ang barangay, ang isla sang Batbatan. Ang bata yak labot to ya. Kagamoto nga nakapangayo tabang, nakapangayo bulig. Tinsigida ang ila mga katropa nga mga ang mapumuluyo dito sa may bar isla sang Batbatan nga may mga sakayan ginlibot nilang dagat, ginsuyod na ng dagat. Kaya sta mga katropa sang gabi inagid, no, sang gabi inagid nakita nila ang ining antes magtungang gabi. Nakita nila mga katropa ining lalaki nga si Dante. Ining si Dante Salvador. Marayo mga katropa sa isla sang Batbatan ang gitupan. Padto na tos Palawan ang direksyon nga kanang nga ginapamtangan. Sos inanod siya dito kay puwerte kalagko ang mga balod. Sunod. Sang mga tuwang gabi na mga katropa. Dira-dira na sa mga tuwang gabi. Nakita mga katropa sang mga pumuloyo. Sakay sa sakayan mga katropa nga nagalibot ang ining darwa kay iban pa si Angelita Patricio, 58 anyos. Kag si Rose Salvador, mga 48 or 49 years old ang edad, nga nagapangunyapot gyapon sa nagkulob nga bangka. Why sila naghalin? Pero naanod sila mga katropa rito na sa may Libertad Antique. Dito sa tunga sang kadagatan gyapon. Pero sakop na sang Libertad Antique. Pinakapunta na ni nga kwan, pinanakapunta to nga banwa. Dirito na sa kadagatan mga katropa, marapit sa may Libertad Antique na kita. Yung Libertad Antique mga katropa, muning last nga banwa, na last nga banwa, halin dito sa may kwan, halin ka, kung maghalin ka diri sa may San Jose, amuning pinakalast nga banwa. Rito na sa may Aklan dapit mga katropa. Di sa piyak mo to, Burakay na. Burakay na dis piyak. Ti, amuning mga katropa. Puwerte karayo-rayo sa gintupaan nila. Ti, amuning nga bagay nga pasidunggan, tadi padunggan tagi dya. Ang ining bata nga 12 anyos mga katropa, nga si nga si Chirian Mateo nga ini. Kay una mga katropa, abi tagani, padayon nga mamising ning kwan nga ini, ning tatlo nga ini. Pero kibot kita mga katropa, bangod sa sining bata nga si Chirian Mateo, 12 anyos, nasalbar ining tatlo nga ini bisan nagburublag sanda. Bisan marayo ang itupanan da. No? Kagbuhi nga nadara pa uli. Maluoy ka o. Gani mga katropa ang LGU kang Kulasi Subong. Nagahambal nga hatagan nila mga katropa sa nagkaigo nga padungog ang bata ngini. Kagasta scholarship gani. Ginaduso nila ang ihatag sa bata. Kagasta mga katropa ang provincial government man, ang PDRMO, nagambal nga pasidunggan nilang bata nga ini. Kay bangod mismo sila mga katropa nagambal nga daw mabudlay obrahon ini mismo nila mga katropa nga ang obra nila pang rescue. Pero sila mismo nagambal, tam-an ka pinasahi kag tam-an ka budlay ang ginoobra nga ini sang bata nga ini. Kag bangod sa aya buhi nga nakauli sanda nga balay ang ining tatlo ka iban pagid nga mga upod niya na nga medyo may mga edad-edad na. Okay? Tilang tawo naton buwas rito mga katropa sa may XFM Antique, bantayan ta ini mga katropa kay darayawon mga katropa ang ining ginobras ang bata nga ini. Amo ni pag interview ta kay kita ang una-una naka-break sang siring balita. Kag kita ang una-una nga naka-interview mga katropa sa PDRR ibaw naton kay Sir Broderick Train. Kag siya ang nagkumpirmar. Nga ang bata mga katropa ang nangin liabi. Agod nga masalbar ang ining mga upod niya nga una gindeklarar missing. Nga pati description sa mga bayo nila mga katropa ginplastar mga katropa, ginpost kang PDRMO. No, base man sa description nga last nga nakita ini sila. Kag sa uri mga katropa nasalbar. No? Pasalamat kita kay nasalbar sila. Tibangod ini mga katropa sa bata nga si Chiri Ann Mateo nga karon pati diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, pati mga katropa bilog ng Pilipinas karon nagalantaw sa bata ngini kag nagadayo sa bata ngini. So bagay lamang mga katropa nga bisan hindi pa ini ma-acknowledge ang iban iya kita dira sa may probinsya sang Antique, ang provincial government sang Antique, ang local government unit mga katropa sang Kulasi dapat kilalahon ta ini. No? Bisa na mo lang ni. Kilalahon ta lang ang kabaganihan sang bata gini. Diba? Hasta sanoo mga katropa, bisan manigulang ning bata gini, hindi niya ni malipatan. Nga sang makaisa, ginkilala siya. Ang iya nga, mayad nga hinimuan mga katropa. Kag hindi lang dapat na magtapos. Kaya nagpakita ini sang abilidad mga katropa. Kagkabakod. Sang isa ka bata. Nasa lingon ng edad niya, 12 anyos mga katropa. Nahimo niya ini. Ang imposible ngay moon para kanaton, katropang genre. Nga mga ordinaryo. Ordinaryo nga mga pumuluyo mga katropa. Eh, ordinaryo nga tawo. Hindi naton kaya ni kita mismo gaprangka kita hindi kaya o braho ni katropang genre. Kaya naman antang lang langoy katropang genre, inayam. Inayam. Kag sa sulod lang, siguro ang kaya ko yung katropang genre nga langoy lang, mga 30 metros lang siguro katropang genre, ambo na ginang pinakatayog siguro nga makaya kung langoy yun. Sus, kutoy-kutoy. Nakapoy na kita sa mga muna karayo ng laguyunta. Ilabi na sa dagat kag sugata sa balut. Di ba? Hindi takaya dya. Pero sa bata nga 12 anyos, do ma-amaze ka no? Hindi nga daw, ma-amaze ka gin. Paano niya ginubrani? Kay example lang sini mga katropa, ang 60 years old yung upod ng lalaki. Rayo ang inapukan niya, padto na sa Palawan. Ang iyang ang iya mga katropa nga ang isa nga ini rinto na dapit sa direksyon mga katropa kang Palawan na kang nakita. Imaginable. Why niya na kaya pero ang bata iya kaya niya nga suga tao ng dalagko nga balot. Diba? So in short ang bata ginabilidaran gito. Amoy ni nga hindi lang ini dapat nga recognition. Hindi lang ini dapat nga kilalahon talang ang iyang inimuan. Kundi mga katropa, may posibilidad mga katropa nga base nakadiskubre kita sa isa ka bag-ong atleta. Ining si Cherian Mateo nga ini, di ba? May posibilidad mga katropa nga ining bata nga ini isa kabata nga may potensyal kag mangin posible maging national nga art, nga kwa naton nga atleta sa pirakadlaw sa patag sang swimming kon ma-develop naton ang iya sini mga katropa nga skills pagindugang na ti jana katropa nga ang resistensya katropa nga jan ray jan don na jan do sa bata ang i-develop talang sini kada kon paano mga katropa ang maglangoy nga puwerte pagin kadasig. Diba? Amo na nga aton sige develop na lang. May athlete na kita nga mapabugal dayon katropang genre. No? Imuntas kalar. Kaglaban ni katropang genre, kung ma-develop tang skills pagidugang kang bata inispatag sang swimming, sos agawan ini mga katropa sang iban nga magdalagko nga may eskulahan sa perkadlaw. Kung makita ang potential kang bata ngayon eh, agawan nila ni. Kaya tinagapakita ini kung anong pagkadugo niya sa darwa kakilo nga bugas katropang genre nga nadara dito sa pagkulob sang baruto ngayon eh, nagapakita ini nga ginakulang ning bata man ngayon eh. Kung paano yung pag-value sa darwa kakilo nga bugas katropang genre nga ang balor sorosobra isa ka gatos ka pesos katropang genre kung paano niya na gina-value ang darwa kakilo nga bugas nagapakita ina katropang genre nga ayan kabos man sa pangabuhi ining bata nga ini kaya ang pamilya niya gani bagay ini mga katropa buligan taning bata nga ini imuon ta ini mga katropa nga atlita ayan sa pirakadlaw marayo ang malabutan niya sini kagbasi kung siya man gani sini ang mangin alagyan sa pirakadlaw nga makatibawa sa kaimulon ng iyang mga pamilya di ba? Kag magaserbi inspirasyon dugang sa mga kaangay niya ng mga bata dyan sa isla sang batbatan kag subuman sa bilog nga probinsya kang Antique Iloilo Panay kag bilog ng Pilipinas ang istorya sang bata ngayon kung magluwas sa pagkilala nga ining ihatag sang provincial government kag usubang man LGU San Jose or LGU I mean sang Kulasi i-develop tani nga mangin isa ka atleta no? I-develop tani nga mangin isa ka atleta kay more than sa pagkilala mga katropa mangin masanag ang parabuton sang bata ngayon kung madiskubre ang dugang niya pagin nga potential. Diba? Kag maplastar ta. Kay man stanan nga bagay katropang genre, break mo lang ng kinanglan mo. Diba? Si katropang genre, kung wain naging hatagan sang break nga magturo-to na sa tubang sang computer nga nabalaan ni katropang genre niya nga grabe galing potential niya. Diba? Stanan kita. O, pareho sa akon. Kunway ko siguro gintistingan sa una katropang genre nga hambal sa mga nauna sa amon sa una katropang genre sa baguanon palang gabi. Kaya mo na! Tistingi! Tinga na balaan ko siguro galingon ko nga kaya ko. Kapang duduaman ko. Pero galing ang tanan nga ini, nag-start abi. No? Sa pag-testing. Diba? Kung hatagan ikaw break, tanan kita kun may sausto nga tion. Kinahanglan right timing kag subuman husto nga tion sa pagtugro sa imo or paghatag sa imo sang break. Dira dayon kag madiskubre mga katrupa ang imo abilidad. Madiskubre nilang abilidad mo kag subuman madiskubre mo man ang abilidad mo nga kaya mo gali. Kaya mo ning dapat ang gusto naton matabo mga katrupa sa bata gini nga ginakabig karon baganihan nga si Chirian Mateo 12 anyos taga isla mga katrupa kang batbatan antike nga sa diin mga katrupa siya ang nakasalbar mga katrupa sa mga upod niya pinaagi sa paglangoy sang kapin pito ka oras lamang mga katrupa makapangayo bulig siya ang hinimuan ni sang baganihan nga bata nga si Chirian Mateo. Acknowledge naman nakaupo diri sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Mary Ricabar. Good morning gid Ma'am Mary. Happy Mother's Day Ma'am Mary kay day ang iya nga mga anak dito mga kwan mga cute cute nga mga shih tzu kag subuman mix no mga pudol na mga muning mga ido ni Ma'am Mary Ricabar na pritik alam na ginakabig niya mga kabataan niya katropang genre o ka-identify ang mga ido niya sa alphabet paghambal mga worst letter A na gasala doon yung ido doon kagbaga tapos mapungko dito sa litra nga ginambal. O tanan nga litra sa alphabet kilala sa iya nga mga ido makon mi muna ti Happy Mother's Day kay Ma'am Mary Ricabar diyan sa Florida, USA, no? Kag subong man, mga katrupa, acknowledge man naton, no? Ang iban pagid, dali lang anay, kaya mauna ko di sa, makadali ah, sa XFM Radio Patrol Iloilo, no? Nga Facebook page naton, mga katrupa, dali lang gin kay lantawon ko anay di, dali,

0: kag Josephine Albarracin. Ma'am Ivan din may Sudario, good morning gid. Kag of course si Katropang Arnel sa Unoy. Amoroso Glenn. Ma'am Elias Otacio Tabang, good morning no, kag Carl Eugene Tabud. Jassy Tabigi. Dapat pasidunggan ng bata, no, idol dahil napakalakas at talino niya. Sa diskarte sa paglangoy, idol, kasi sa layo ng nilangoy niya, kung wala ka sa diskarte, sigurado mag kapiking sa idol, no. Salamat ako, saludo ako sa galing ng batang babae. Babae ni kag subong man nagaupod man si Roy Escorpeso. Kag of course si Angelo Di Monteverde, kag dali lang na, no? Kag iban pagid kay may masailo kita di karon sa XFM Antique. Of course kita acknowledge man aton mga katropa si Mike De La Torre sa CVM Pawn Shop sa Uyo Turong Street, Kalibo Branch. Sanglaan ng cellphone, gadget at alahas. Sige. Kag of course mga katropa, dalilingid kay acknowledge na naman di sa XFM Antique, 93.3 XFM Antique nga mga nagaupod diri sa ato, no. Mhm, dalilingid kay medyo paus-paus kita daan. Mhm. Nagaupod mga katropa sa aton si Ma'am Elma Sobrevega dyan sa May Bato North, kagay mister niya si Stephen Aiko Masulit. Good morning sir, happy Sunday and happy Mother's Day, watching live sa Masulit Aiko Basanis sa family from Esperanza 2 si Balom, kag sa tanan nga pariente ko, kag sa mga pare mareko sa bilog ng kalibutan. Salamat gid alin sa kay Stephen Aiko Masulit. Kag of course mga katropa, nag-upod man sa aton si Ma'am Sally Jordan, good morning, happy Mother's Day. Kag Ma'am Maria Fe Treste, good morning gid. Hindi lang ini ang kasagadon sa paglangoy kundi ang kaisog niya, determinasyon. Bahala na kung ano basta makapangibulig. She's a true hero, no? Hambal ni Ma'am Maria Fe Treste. Salamat gid. Dadang Nibit Arzaga, good morning. Kag subong man hambal ni Sir Giovanni Meneses, Ryan Estanyol, Leo Labadan, good morning gid. Nonoy Silobrico, Panoy Moreno, si Ginny Tanyales and Jojo Onate. Kag si Ma'am Margie Cobillas, no, good morning gid. Sige, alang-alang ng aton siring oras. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, kag sa mga nagapakananay. Upod naton si katropang John Ray Bertis, kag subong man mga katropa sa XFM Antique, si katropang James Dean Hunko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Xanthone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
7: sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas ah.
7: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bakterya at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
12: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw! XFM.
19: Katropa mo!
17: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
1: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayumay na balaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balito dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: XFM.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Vitamin Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain. Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
3: Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamatis ang programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka episode sa ato sining pagparagad para sa pag palinton sa inyo sa mga puslanon sining mga health tips and information. Ang ato sining tinutuyo sa sining programa gudto nga mahatagan kamo sang ideya sa mga dapat tahimuon para maamligan tang ato sining kayong lawas. Ikaduha ang mahatagan kamo sang informasyon kung anong mga pagkaon nga dapat nato sini i-prioritize, ang dapat nato sini nga likawan or eat moderately. Kay kun kaisa din patong manamit gani nga pagkaon amo pa na kun kaisa may dala nga side effects sa ato sini nga lawas kun masubrahan kita mo. Ang mga pagkaon na bing masustansya, kung hindi man kadamuan sini, malaka abi ang availability pagkatapos

0: Ara man niya very very available adaw adaw. Hindi naman kita kauyon. Kung kaisa may ara man nga gusto tagid magkaon kag adlaw adlaw gakaon kita. Ang problema sini kay hindi insakto nga to sini nga preparasyon. Ang tinutuyo sini nga programa mahatagan kamo sa nagakaigo sini nga giya para ma-maximize ta makuha nga mga nutrients sa aton nga maginakaon para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang pinakaimportante sa tanan ang paglikaw nga maglala ang ato sini nga balatian kun may ara na gid man kag makalikaw kita nga magkabalatian it malala. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sini nga Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon ka modera, may gusto kamo i-clarify, may gusto kamo sini nga mahibaluan sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant. Tinguan naton sini nga masabat ha, EPM lang ina sa ato sini nga live Facebook streaming or i-message ina sa ato sini nga live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani, i-text sa 0950975697T. Amo na nga ito sa nga text hotline. Kag syempre nga ito sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon na ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa nga pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nag-angan-angan naman, Sir Josil, ano? Kung nanunuman na nga aton sa share sa ilang topic ko sa edisyon sa aton nga pagpangalagad.
0: Sa aton sa nga pagparagad today, ano ini, damo ang makarelate. Labi na gid, subong iyang summer season or tawag na ito hot and dry season. Madamo sa mga okasyon. May family gathering, may aradira sang mag-classmates nga naga kadtukon diinto nga lugar para mag-celebrate, may mga fiesta and other occasions sa siniyang hot and dry season no kon summer time, because we'll be talking about this paborito actually sang nagatinipon-tipon ni Doc Leo. Labi na gid ang mga okasyon bala kay hindi kompleto kon ang okasyon kon why inom, Doc Leo.
1: Correct.
0: So sa inom, sana siling na naton di tamalikawan ina nga makainom gi kita sa mga makauyon niya sang ilim nun. Pero ang pinakapunto landa as always nga way tagi na sa pack permi ang dako nga label sa ilim nun, drink moderately, Doc Leo.
1: Gaumpisa mo na lang, Sir Josil, sa isa anay ka shot or isa anay ka bote.
0: Oo.
1: Asta nga madarana na kamo gisigi na.
0: Reality check ha. Marius ni karon mahagaran ka lang. Ay pre, hapit anay. Mari, hapit anay. Siya ma one shot lang di ho ah. Pag one shot na gani, mahana na matindog niya. Ay Mari, pare ano ganitong ano to ah. O, mapungko naman ah. Kapin pa kon, it arouses sa iya sining attention. Pagkatapos niya, sige bla, istoryahan tari anay, second shot mo ah. Asa sa uli, tumbalay ng isang botilya, isa na kalapad or isa na ka-long neck, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? May nabalaan ganito sa unang umpisahan niya bang ka, isa lang ka-junior mo? Isa lang ka-junior lapad mo?
0: Oo.
1: Ate, ang iban, di man gusto mabitin.
0: Oo.
1: Ate, dugangan nila eh.
0: Nahimo isa ka-karton. Ang isa kalapad kon kaisa, hindi tagid man naman igar, may ara iya mga tao nga makachimpo gani kag daw ganahan. Sila nga daga matamat na serum. Sila nga maparumatay tanay ugat. Pampapatay ko no blakapoy sa ugat. Siya ma one for the road kita. Ang problema o galing kon masimpunan na sang sunod. Ay sila nga pre, ako naman isa ka round. May magsimpo naman nga isa. Nga pre, ako isa ka round. Tikon pulo kamuda karon kon beer ang inainom ninyo. Nahimo pulo botilyang imo sining mainom, Doc Leo. Kiti kada isa may isa ka round mo.
1: Tingnan na, Sir Josel, nga siling mo nga one for the road, two for the canal, three for the imbornal.
0: Pero tiyang istoryahan ta subong party sa pag-inom. Pero ma-focus kita sa epekto sang sobra nga pag-inom. Amo na ginatawag ta nga hangover, Doc Leo.
1: Yo, pagkatapos inom si ni Sir Josil, Ang iba na nag-ihinulsol man. Kay kalain sa pamatyag, nagamala ang tutunlan, nagamala ang baba, lingin ng ulo, sakit ang ulo. Kag hindi mapahamtang, Sir Josil.
0: Oo.
1: May nabalaan gani ko sa nga bago pa lang nagdoon to, ni Noma. Panumpa sa mong hindi na sa mag-inom liwat.
0: Sama lang kasi mana, napagsunod niya si mana, siling gakadula ba lang natawag dato sa ni gakadulang gana mo actually mag-inom kung mataman kagid man may hangover ka Dok Leo mo o galing kay kun madula na ganing hangover ka makarecover ng imo sining lawas nya gamay-gamay ta na lang ah sta nga mahagara naman ti damo-damo na ang gamay-gamay
1: at mo na siling Sir Josil nga ang pagkahanas kuno dira man nag-umpisa sa practice-practice
0: so makarelate ka mo sini no babae kag lalaki abinyo lalaki lang nagainom abinyo lalaki lang permi nagapatabuli botilya, hindi, may mga babae man, nga kung kaysa gani, tumba pa nilang kapasidad sa lalaki, Dok Leo.
1: Tama.
0: So, babae kag lalaki, may hangover. May ara lang o galing, hindi mag-admit ya publicly sa mga grupo, nga lain na pamatsyag ya ka may hangover. So, actually, ang hangover nag-set in pagkatapos sa naton sinay inom ang pawana kita the following day. Pero specifically, if we speak about hangover, Dok Leo, ano ining plastada kagakatabo sa ato sining lawas sa Dok Leo?
1: Mag-inom, abi kita Sir Josil, sang alcoholic drink, gina-convert ni sang aton sining atay sa acetaldehyde.
0: Mm-hmm.
1: Toxic ni Sir Josil mo?
0: Naghambal ka acetaldehyde, ang gwa is ini, ano lang ni, manghod sang formalin, Dok Leo?
1: Hindi man makadali-dali patay. Amon ni Sir Josil, ang responsable ba lang makabatsyag ka sa mga symptoms kung sobra ang pag-inom mo, Sir Josil. Pero kinaklaro ito, Sir Josil, depende niya sa threshold or sa tolerance ng isa katawo. Gano'n may araya ako ni Sir Josil nga pala inom pero hindi pala hubog mo.
0: Hambal ya lang na.
1: Istorya lang gani.
0: Oo. Siya, nag-inom ko to, puli man ko sa balay. Siya, hindi ko yung hubog ha. Mm-hmm. Kung hubog ko, tultulan ko pa balang balay. Hey, hindi, git.
1: Pero ginhulat siya balay ang magabot. Kaya nagatiyaw ko ng palibot. Ang punta sa Sir Josel, kung masubrahan kita inom, tungkol siya ng acetaldehyde, no? Ang gina-convert sa aton siya ng liver. Nagabatsyag kita, Sir Josel, sang kasakit, sang ulo, kung too much ang alcohol na gininom naton tuma nakakapoy soliton yung gamalang baba daw masuka kag pangkabilugan Sir Josil balang kaluya sa nga ton sa di nga pamatyag
0: kaya ang pamangkot si ni Dok Leo nga ah amo nang mabatyagan ta after kita nga matamaan sang inom ho too much na to sa nga intake sang alcohol Dok Leo
1: bangod ang alcohol Sir Josil nagapamala sang aton sininga lawas ginakuha man ni ko nagapagwa man ini sang importante nga mga mineral sa aton sininga lawas nagapanubo sang aton sininga energy pati blood sugar na ton affected gani sini kay nag-irritate sa aton si Sir Josil nga tiyan.
0: So kun amo nagapaluya sa aton is because of na depleted na ang aton sininga potassium sa lawas Dok Leo
1: isa Sir Josil.
0: Okay, so isa sa bad ako nga factors no nga bangod sang depleted ang ato sining potassium, amo ni nga nagaluya man kita. At the same time, dehydration, Dok Leo, pagkaaga siya na makainom, may hangover ka, una nga sapon mo siya na ice-cold water, gid laban-laban, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Problema siya na, kaya kung mag-inom ka sang ice-cold water, hamal mo daw, hindi ko masatisfy. May inom ka naman ininit, malabaab mo tubig daw, hindi ka man gyapon satisfied. Amo nang iban sinega taris dayon sa talamnanan Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nila mangita tatugbo sila sang gabi sinega kaglagaon ho.
1: Mangita abalong.
0: Oo. Damoy ng kalabanan. But if we speak about potassium Dok Leo. Parang ang ano bala bulong sa hangover. Ti ang masami sini amo na ganing hambal ta abalong gid ang ginapangita nila sini. Sa kalabanan sinang may hangover. Pero abalong lang gidang kinanglano nato. If we speak about potassium, Dok Leo, there are fruits and other vegetables nga maka-offer sa aton lawas ang potassium, Dok Leo.
1: May isa, Sir Josil, ka bunga nga ba pala pa solo sekreto lang gali, Sir Josil, pero makabulig sa kwan, sa hangover.
0: Kag why pa ini halos madiskubrihan sang kadamaan goro Dok Leo?
1: Halos Sir Josil kay ang ginapangita si Bani pasabaw mo. Kung ba ang over bala?
0: Oo.
1: Pero ang balasang kilala, kung diyan malaglit na malabag-labag.
0: Kay actually, ginauna tap masami ang tawag nato sini available ba lang nga pwede naton matambal dayon sa ato sini nga kauhaw dok leyo because of dehydration tubig dayon ang imnon ta
1: correct
0: gali kay kinanglan sa lawas sa potassium kag may prutas gali nga makabulig dok leyo sina sa pagpabalik sa kapagsik sa lawas ta
1: correct sir Josil kay kun mahangover kita sir kun may hangover kita sir Josil dehydrated kita ang potassium kag iban sa ning electrolytes na tonte dalaman didto sa pagwa sir Josil ano disturbo nga aton sa ning sugar glucose that's why nagaluya kita ang ining prutas sir Josil may ara sang potassium para ang muscles nato nagag nerves magpanumbalik function properly. May natural sugar para nga ang aton sininga kaluya maamat-amat balik sa kabaskog. May vitamin B6 nga makabulig para nga ma-reduce ang tuman naton nga kakapoy. Lakip na sa aton sa nipaminsaron kag may fiber sir Josil nga swabe lang sa aton sininga tiyan.
0: So kung ano nga bunga ini dali lang gid balaki pamangkot ka na kay Doc Leo kon nga importante ang potassium. Pagkatapos ang too much consumption sang alcohol Doc Leo.
1: Dumduman ko Sir Josil may isa ka case nga nagnubo ang potassium as in tumbalay Sir Josil. Waay pwersa. Hindi ka tindog. Amo ni Sir Josil no kung magnubo ang aton sa ninyo potassium. Tugon ang potassium nagabulig Sir Josil para mag-control sa aton sa ninyo muscles. Ma-reduce ang aton sa ninyo kaluyahon. Kag mabalance ang fluid sa aton sa ninyo lawas sa Sir Josil. Ya kung nagainom kita sa makahulubog ng ilim no ng potassium naton Sir Josil naga nubo. Kag ang ining pruta Sir Josil amo ang mabulig ya batak pabalik matamat sa aton sa ninyo potassium.
0: Very very abundant ini. Especially subong sininga summertime. Tama ka damo. And even during rainy season, daw mo iniya nga prutas, Doc Leo. Nga daw ay isang off-season.
1: Ito rin natawag ni Sir Josil nga kung may iban seasonal, area perennial. Magambag kita seasonal, tag-ilinit o kung tag-ilulan lang. Pero area mapaulan, mapainit. Magluwas na kung malukas ang bagyo, Sir Josil. Mamunga, hagmamunga, ganda niya.
0: That's why nga kumo kay all season iniya nga prutas. Actually pwede naton ini ma substitute ha. Bisan 1 meal lang no a day Doc Leo. Let's say for example we are having 3 meals. Either breakfast o kon ang imo sininga dinner, ma-convert nimo nga instead of eating isang kanon, rice, pwede naton galini ma substitute Doc Leo.
1: Pwede Sir Josil.
0: Oo. Pamangkot ka mo ano nga bunga ini, ano nga prutas pinaka abundant ini kay bisan din ka lang subong nga bangga kag talipapa pwede ka bakal saging.
1: Correct Sir Josil.
0: So maghambal kita ng saging boko damo sang variety abi sa saging. Ang pinaka available diri sa aton labi na gid sa Visayas area amo ning Sab'a. Tawag naton Sab'a.
1: Correct.
0: Pagkatapos miara man ning mahal
1: mayara nga lagba nga humot lakatan.
0: Pagkatapos sa uma tawag naton sini birial or tundal. Damo pagid mayara pagid sang tawag na lady fingers ukon daw kamot sang dalaga bla
1: ang tawag sang iban sana senyorita ning gamay
0: senyorita pagkatapos may sa uma mga term ni uma brininas tawag ning granate or violet balang color ya Doc Leo. So amo ning mga available diri sa aton nga sahi ya sang saging tikon sa Mindanao katuya may mga stampil ko kato nga variety sa saging no. But ambalan ta na karon kon ano nga saging ang pwede naton makaon para nga mahagan-hagan ang epekto sang hangover sa aton. Ang symptoms ni sang hangover Doc Leo mo to headache, tiredness, dry mouth, nausea and palangnuya. Ano naman ang mahimo sang saging Doc Leo sa may hangover nga tawo?
1: So kung nagapalangluya ka Sir Josil, buligan niya nga matamat balik ang imo sining energy tungod siya sining natural sugar. Isa ni siya sa mahimo niya. makabulig man siya, parang ma-replace ang potassium ni mo, Sir Josil, nga na-deplete o kunag nubo sa mo sining lawas tungod man sa dehydration. Makabulig man, Sir Josil, para sa aton sining stomach, para magnami man ang aton sining digestion dira, aton tinai para magnami aton sining absorption dira. Kati mahumok man lang si Sir Josil mo, kaga easy to digest. Kaga siyempre, ang eventual effect ni Sir Josil ang benefit, makabulig dya para nga maumpawan kita sa ginatawag mga sintomas ang hangover, tungkol ginasuportahan niya sa ni ang matama niya pagbalik sa aton lawas sa balanse, Sir Josil.
0: So with the presence of potassium, may sugar, pagkatapos makabulig man, rehydrate sa aton ang saging nukleo. Anong kinahimo iagid sini sa lawas naton after makabatsay ikaw bisimtomas ang hangover? Magkaunikaw sang saging. Anong ginahimo sa saging nukleo sa sulod sa ato sining lawas? Oh.
1: So, nagapanghikot ni Sir Josil sa aton sining lawas. Ginabuligan niya ang nagkulang dito, especially ang potassium, pati ang sugar na aton, Sir Josil, nga na-disturb tungod sa alcohol. Nagaresulta sa pagpalangluya, pagkadula, pwersa na aton, Sir Josil, tuman sa nga kakapoy, ginaamat-amat balik. O kung ginabalikan, ginapunan ina sang saging kung aton siya kaunon, Sir Josil.
0: Pero ano, Dokle, yung classic kasaging? Paano na ito ni-intake? Parehas ni Sasaba. Most of us, ginatanok naton. Ang hilaw lang din kaon naton, parehas na sa senyorita, abi, no? Alakatan, o kung hindi ganit tawag nato, sinining tundal, o kung birial sa uma. So, which is which among variety of bananas, Doc Leo?
1: Pwede, Sir Josil, ang sabaa. Pwede bastante man sa saton mo. Pwede man ang tundal o kung ang birial. Pero kung maka-afford kita, gina-prefer mas humot, mas tamis, ining lakatan.
0: Tapos ini yung mga mahilinom, kembal nila, ang kilo kalakatan ko, no, mas mahal pa sang sa junior lapad mo.
1: Eh, bakal ka na lang lakatan eh.
0: So, kung sa tun, kung sana, Bidokleo, sa sabaa, advisable man nga magkaon kita tinanok or dapat hilaw ang pagkaon?
1: Luto, Sir Josil, nga hindi gintanok. Amo nang aton sa ni dapat niya kaunon.
0: Okay, ti sa tanan nga may mga hangover da. Oh, natuluan ka mo kung paano bulgon yung hangover. Basi magpinagusto naman sila kainom bala, Dok Leo, ma'am balo. Da mo to saging bala niya, bira-bira ti inom. Ah, buwas niling niya, maudak naman ta saging bala.
1: Salutin niyo lawas niya.
0: Kay basi ni na masarangan, replenish ang saging, ang kinanglanon niya potassium sa lawas ta. Ini na masarangan sang pagkaon sa saging nga ma-remove ang simptomas ang hangover bala, Dok Leo, kon halos adlaw-adlaw na lang, gabi-gabi na lang may gainom kay mo kag may hangover ti mo pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Hagkapin pa kon sige-sige ang pag-inom naton, Sir Josil, posible ni nga magpahamak sa aton sa nga atay. Like pwede kita sa nga magka-fatty liver, like alcoholic fatty liver disease. Pwede kita magka-alcoholic hepatitis. Pwede, Sir Josil, maghubag aton sa nga atay, magpalanig, cirrhosis of the liver. So hindi mo kita magkumpiyansa nga ang aton sa nga focus, may saging kita or may abalong kita or anong dira ngayon noon naton for hangover, abi, Sir Josil. Mas pinsaron naton dapat kung ano ang eventual effect, kag result sang aton sini adlaw-adlaw nga pag-inom sa makahulubog nga ilim noon.
0: Ang aton, if we speak about hangover, na kung kaysa mapilitan ka bala, because hambal nila may choices ka man. Pero nang mapilitan ka bala, kung kaysa pakibagay, kung kaysa ti upod-upod grupo bala mahagaran na karon, parehas ni lagaw ka mo, naupod ka mo lang sa salakyan sa amigo mo, siya minom tanay. Pero do kahuluya man nga masakay ka lang sa salakyan niya, pagkatapos siya pa ma-drive or hindi gani may driver man, hindi ka gini mo magkumplaser bala, Dok Leo?
1: May nabalaan ko na sa una, Sir Josil. Sige, updi lang ko bala. Basta minom ka lang, updi lang ko.
0: Kaya may araw na kung kaysa, labi naging kong tagayay bala, nagabot na gani sa chimpo, medyo hubo-hubo ng tanan para hindi siya mahubog. Siya niya ako, siya niyang driver, siyang manugtagay. Ti laban-laban siya ng manugtagay, may cheat na. Kung abin niyo, computer lang may cheat. Ang manugtagay, may araman. pagtagay niya imuni, pagtagay imuni, pagtagay imuni, kon apat bika mo, tatlo na tagayan, pagtagay liwat, hatag yung liwat di sa una, way sa iya. Kay tinalingaw ka istorya mo, kung iya na ganit tagay, pagtagay ya, istoryahon niya kamo, nalingawon niya kamo, ay siya lingaw, gapang gamot na imuna pre. Ti, malakturan sa bala, amo ni nga ang driver, kung hindi lang mangid kung kay sambal na ton, hindi ka malanggid dalok-dalok si Lim nun. Ang driver kon kay sa manog tagay, amo ning ulihi hubog.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya ang ideya sa iban yung driver, o kung manog tagay, Sir Josil, damuon ang iya sa mga upod niya.
0: Ang laban.
1: Pag-abot sa iya, gamayon niya.
0: duham lang nakabagay, Dok Leo mo. Kung gamay ang ilim nun, sigurado, ang una ba tiyag driver?
1: Mm-hmm.
0: Hiti sila nga gamay ni birabirahan ko. Ah. Mm-hmm. Pero kung damong ilim nun, una or ulihi mahubog, driver o kung manog tagay.
1: Mm-hmm.
0: Kiti damo ilim nun, siya bastante ito ilim nun, hugbun tanay sila. Para sila nga nga may sustainer tapakaroon niya, tultulan tampuli.
1: Tapos uyaan niya pa mga upo niya kalahubog.
0: Pero ti, sa mga kauturan ta, amo na ha, hilaw, luto, pero waay kaagitan. Nok.
1: Correct.
0: Kung sab-a ang inyong sininga kaunon. Pero pwede ka mo kakaon, senyorita. Whatever nga sahi man sa saging kanon ninyo, basta wala lang kaagisang tanok. That's it.
1: Kagluto siya.
0: Oo, luto siya. Kiti kon hilaw na, tuli, nagamit sa iba na labi na gid kon magka-LBM bala.
1: Mm-hmm.
0: Ginakaon nila ng mga upload. Kaya mga ma-upload, sometimes, makabulig agud to nga hindi bala matamaan ikaw sang pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero ti, if we speak about this hangover, dari kitabi sa point, kung ano ang mga dapat na to sini i-take, buta mo lang sini imnon, if we speak about recovery sa hangover is concerned, anong makabulig, Dok Leo? Listen, for example, why ka nagit, why man sagings balay nyo? Kadtokas kusina, balikas mayor, balikas kwarto, tubig lang gid ang makuha ni mo, Dok Leo. Pero may mga sangkap sa balay that could help, Dok Leo, para makarecover kita sa epekto sang hangover.
1: Oo, kaging ban, Sir Josel, balantin, hindi lang mapahamtang sa tubig lang mo.
0: Mm.
1: Amo gini nga nagalatas, iban sa kabangliran, kag mga katalamnanan, sana kay pangita sa kung anong ilas, nga, marimedyo nga masabawan, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Ang problema, balaan, sa hangover, nagaka-dehydrate ang aton sa nga lawas. Ka-deplete kita o kung naganubo aton mga vitamins and minerals, nagaka-irritate aton sa ringat yan, nagaluya kita. So, kinanglano na aton, Sir Josil, sininga amat-amat mapabalik ina tungkol na nadula na sa balanse, masusulod sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa galing nga sangkap sa aton sa ringa kusina nga makita, Sir Josil, nga makabulig para masuportahan ang aton sa ringa liver, para nga ma-process ining toxin bala nga ini, may antioxidant para mabuligan ang ginatawag ma-reduce ang stress sa aton sa ringa lawas, at ma-improve ang aton sa ringa blood circulation. Diragali sa aton kusina, Sir Josil, amo ni ang sangkap nga ahos.
0: Ha? Ahos, Dok?
1: Correct, Sir Josil.
0: Pamangkot siniti, ano, usapon mong ahos para nga makarecover ka?
1: Usapon mo, Sir Josil. Usapon mo kasing mayo.
0: Damo naman mariklamo. Sinipaim na lang ko sa niya whiskey. Hindi lang ko pagpusapa bala ahos.
1: Kaya nga, Sir Josil, tanagabulig, tani ni mo. Ginabuligan niya nga ito sa nagalawas para matinluan pagkatapos, Sir Josil, sang alcohol stress. Though, hindi sa instant, Sir Josil, nga nagabulong o kunan magatap na sa mga symptoms ng hangover mo, pero makasupport din si Sir Josil sa imo pagkaumpaw.
0: Mm. So, sa mga may hangover da, kung huwag ginman sagings balay ninyo, ahos, usapon nyo lang ahos, that could help, ha? Galing kiti may apat yaguro tatlo ka cloves bala.
1: Mm-hmm.
0: Ka binilog sang ahos nga mausap. Laban-laban sila gabaga-baga dila mo Dok Leo, kainit sila kagkakahang.
1: Ah, iban sa Sir Josel gihalhal na eh.
0: Ah, masakit man lang sini kun may ara ikaw sang digestion problem.
1: Correct.
0: May ara kaw sang tawag nato sini may pilas na blang imo sini nga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Kay laban-laban hapdi angid ang imo sini nga tiyan, Dok Leo.
1: No, sa mga may hyper acidity or may GERD, kay iban pag yun nga stomach condition or sa intestine man, hindi kita advisable, Sir Josel, posible sa makapa-irritate.
0: Inang pagkaon ro ha.
1: Mm-hmm.
0: Kay kalabanan ni sa mga palainom gid man hambalon ta na, Dok Leo. Siguro most of them may aragid sang stomach problem.
1: Tungod, Sir Josil, sa sige inom sa mga hulubog ngayon nun.
0: Oo. Ti iban sini hambal ka sakit chan ko sa linya way lang hugurukinan an gali mo may pilas na to ang unod sang chan dok layo. Mm-hmm. Ang lining bala sa ato sa linya chan or tinai na may pilas na no pa kon magkaon kaos man bala sus sini nga di na ko magkaon kaos ma inom na lang ko maginom ko ay gasakit magkaon ko kaos gasakit.
1: Mm-hmm. May istorya sa Sir Josil mo kon ga inom ko no kon libre nga ang daw ay magabatsyag yat chan.
0: Oo. Oh.
1: Pero kung siya gabakal ko no, Sir Josil, do, kadali sa mahubog, kaglain matyagya.
0: Siguro kasing ka lang alkohol kung ikaw gabakal, Dok Leo, no? Paris na whiskey, 65 proof. Basig himo siguro tag 95 proof kung ikaw gabakal.
1: Hambal ko no sa manugbulong, Sir Josil, mag-amo na nga sintomas, nipis ko no ang hapian sa tinae. Pero damo, limuguya.
0: Kung dali ka man ko nung mahubog ka kung ikaw kung nung gabakal niya ni pisiling yung hapin sa bulsaya. Pero ti ahos ha, makita nyo sa inyo sining dalapugan na nga kusina rada. Ang isa dari ka ginahimo nila, abalong perming paliwan sa nangid. Popular gini sa mga nakaagi balahang over. Abalong gid na pangita nila, dahon sang abalong. Pero ti abalong lang gid, if we speak about sa utanon abing nga aspeto, Dok Leo, makabulig sina para makarecover kita sa hangover out.
1: Isa sa Josil nga makabulig sa utan, magluwas sa balong, balonggay.
0: Mm.
1: Dagasugpon na Sir Josil, no? Abalong, balonggay.
0: Pamangkot sini, paano mo naman ang masapo ng balonggay? Abi kay, kung pait ko ng whiskey, sobra pagkikapait ko ng balonggay mo.
1: Ari Sir Josil, no, pwede nila ni actually sabaw-sabawan na balunggay. Basta gusto lang ang pagluto, Sir Josil, ha?
0: No.
1: Hindi man nila lataon, pwede may gupo na sabaw sa ni Sir Josil mo. Kaya nga man, ang balunggay na gaya ni Sir Josil sa nutrients like vitamin C, pro-vitamin A, may calcium, may iron, may antioxidants ni siya, nga makabulig si Sir Josil, no, para sa tuman nga pagpalangapoy. Paghina sa aton sa nipamatyag ay kita sing enerhiya tungkol dyan na dula ang balanse. Ang balunggay makabulig Sir Josil refill sang missing nutrients pagkatapos Sir Josil nagbatyag sang symptoms tungkol sa pag inom sa makahulubo ng ilim nun.
0: Mm. For example, Abidok Leo, ang ahos, no? Magluwas sa pagkaon na bisang hilaw. Ang himoon ta sinay papaunta. Nagpapaamo laton mga 10 minutes para maguang ang alisin.
1: Mm-hmm.
0: And then ilunod bisag bukal nga tubig pagkatapos makabukal bisan mga kalabanan sini mga 5 to 10 minutes no, 10 minutes. Samtang gabukal lunod mo ang dahon bisang balunggay da pitkam nang gamay lang gid nga sin ha. Kay ti kalabanan sa aton nga pitik asin, pero kun way asin much better. Pagkatapos bakiton lang dayon na Bidok Leo, kag amo na lang ng imo kanon dahon sa balunggay gin sampaw mo sa linaga mo sininga ahos, Dok Leo, it could also help.
1: Makabulig Sir Josil. Though depende hong kaysa sa preparation naton, posible Sir Josil lang niya sa ninga potency is maapektuhan.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa ninga preparasyon, mahimo sobrang alaga, sobrang init.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto nga pag-prepare Sir Josil, makabulig especially kung ang pag-consume tani sang garlic is in raw form.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa punto, Sir Josil, nga gusto mo na lang man-neutralize ang yasin ng kakahang, sabor kon ka lang to, pwede mo sa actually, Sir Josil, makombine sa ginsabawan mo nga dahon sa balunggay.
0: Sabawan mo dahon sa balunggay, sumsumanan mo sang ahos, Dok Leo.
1: Wala, gwanta ha.
0: Gwantahan mo ganin ng whiskey nga may hangover, inapaya nga makapayo sa imo sining hangover, Dok Leo.
1: Gusto.
0: Pero kung gusto nyo gidmang shortcut, mambal nga ti, hindi takon magkaon kaahos. Hindi man ako kuna magkaon kabalunggay. Inom ka dalang Santon plus Gold Capsule, Dok Leo, pwede.
1: Correct, Sir Josil. Isa sa pinaka-conveniente nga mahimo na ton sa may mga hangover, pag inom sa Santon plus Gold Capsule, kay ining mga sangkap, utan, kag ining sangkap sa kusina naton like ahos, kag moringa o balunggay, ara Sir Josil, sa sangkap sa naton sa ringa Santhon plus Gold Capsule.
0: Ang inahambal naton is recovery, ha?
1: Mm-hmm.
0: Maka-recover kita. Especially kung, well, hindi magin man mapunggan kung kaysa from time to time makainom ikaw. Pero kung daily ang imo sa ringa pag-inom bala sa Santhon plus Gold Capsule, ang guwa is ni Dok Leo, madasig ikaw nga makarecover or if not, hindi ka too much magbatsyag sa hangover, Dok Leo?
1: Posible, Sir Josel, no? Tungod nga ang depletion o kon ang pagkadula sa balanse sa tubig, minerales, electrolytes, dira, ang mapunaan nga daan, Sir Josel, sang sining Sunthone plus Gold Capsule, I mean, tungod sa mga sangkap niya sini. Katika kung lang ang problem na itong, Sir Josel, eh. Pag ang potasyum mo, iban mong electrolytes ni tubi sa imo sa nga lawas, iban mong mga vitamina sa ni sa lawas, was yung mga shout na si Sir Josel kung maupo dito, pagwa, at tungod sa alcohol, maihi mo, nagaluya ka, Sir Josel. Di ang ubra iya sa Sunthone plus Gold Capsule tungod siya mga sangkap, Sir Josel, nagadugang. Sang nagkulang ng mga sustansya kag nutrients sa aton sa ningilawas, lakip na, Sir Josel, vitamin C, vitamin A, kag iban pa gid, Sir Josel, nga mga minerals, lakip ang potassium.
0: No. Hindi lang potassium nagka-deplete, Dok Leo, kung mag-inom kita. There are other vitamins and minerals nga because sako ihi ta. Most likely, instead nga ma-process pa sa lawas, taupod lang sa ihi na ton, Dok Leo.
1: Oo, oh, pati vitamin C mo, wag tang man eh.
0: Oo. Oh. So, muna nga galuya man ang lawas ni mo because somehow, kulang rakaw sa vitamin C, Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, ang makabulig sinadara, if you want nga, why na kamusang pait nga madamilan, why na kamusang kahang kag mainit sa baba nga usapon na sang garlic, inom ka mo sa Sunthone plus Gold Capsule. Kaina, may garlic, may balunggay, plus mangosteen, may ampalaya, kag may spirulina. Almost daw, complete meal man na, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Kaya ginasiling ganin naton nga kunang isa ka super food o kunang ginamention lang naton, Sir Josel, sa aton discussion na kaysa, di ba may mga single plant, herb, or fruit kita nga ginadiscuss dere. Kung ina gani, beneficial sa aton sa nga lawas, mas dako pagid ang bintahan naton, Sir Josel, kag mas lapad ang mabinipisyuhan, mas damo nga sistema ang makabinipisyo sa sulod sa naton sa nga lawas kun kombinasyon pagid ang gamito naton, Sir Josel.
0: Oh, kag isa pa ha, I've read an article nga ang balunggay, it was already proven by scientists, the Department of Health, the Department of Science and Technology, nga may medicinal value.
1: Mm-hmm.
0: Soon i-release ini, Dok Leo, ang mga tawag nato sini, ang mga requirements in terms sa pagtakos bala milligrams, kung pila ka milligrams ang balunggay, pero dapat ano, Dok Leo, ha, air dry, specially processed sa mga laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration kag sang DOH. I-air dry, pamalahon mo, hindi pagbulad gid sa init.
1: Correct.
0: Pagkatapos bukbukon, and then ina siya, much better kon maupdan pagin sa iban sining mga fruits and vegetables with medicinal value, which is may synergistic effect with that of malunggay, Dok Leo. It was already released partially ang information sa Department of Health and the Department of Science and Technology, Dok Leo.
1: Kag isa na, Sir Josel, sa dako ang ginatawag tanawon naton nga bulig sa aton sa nga ikayang lawas, Sir Josel. Kati imaginable, dira pa lang sa balunggay, dira mismo sa aton sa nga tupad balay or mismo kita sa nga ang may tanom, malabot na naton, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi man, tiara readily available ang mga capsule, Sir Josel, nga may ara man sang ikasangkol kung kapasidad nga magbulig sa aton sa nga ikayang lawas, both prevention kag support sa kung ano man nagidabatyag na ton.
0: Ang isa pa gid nga raman sa sangkap sang Sunthone plus Gold Capsule, understudy right now, mga ilang estimates ini, mga 2 years from now or maximum of 3 years nga makapagwa naman sang kompleto gid niya detalye sini sa ginatawag sini clinical study. A Department of Science and Technology and the Department of Health is this ampalaya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So duha ining inatutukan kaya mo nang pinaka-abundant na sa aton malunggay kag ampalaya as far ang ila sininga medicinal value is concerned.
1: Correct.
0: Di ko magkambal kita medicinal value, buta malo sini bulong na, Dok Leo.
1: Correct.
0: Hindi lang ni mahambal suplemento, bulong na gid niya if we speak about the study conducted by the DOST, our scientists and the Department of Health.
1: Correct. Kati sa pagtuon ganin, Sir Josel, nakita nga ang ampalaya, it is may insulin-like effect para sa mga nagataas ang blood sugar tungod sa insulin resistance.
0: Kag hindi lang ko gid ka memorize, pero at least napulo inisubong ha ang mga prutas and vegetables nga understudy ara na sa ikalima nga tuig, ang iban pito na katuig, inog-release ng result. So, ang clinical study, nagalabot kong kaysa 7 to 10 years eh. Basta magagi sa proseso sa gobyerno. Pulo initanan ka mga sangkap, most of the sangkap, ara tanan sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, may iba na nga mga medicinal or ginatawag herbal medicine, Sir Josil, available na sa buong sa market. Nga pwede na itong nabakal. Ang sinaw-sinaw, isa na dira. Para sa may mga gouty arthritis. Ang sambong isa man, Sir Josil, nga makabulig man sa tonsan nga problem sa lawas, like makabulig sa tonsan nga kidneys, kag iban pa nga mga health benefits.
0: Ang isa pag dari Dok Leo, dari kita sa recovery sa hangover. Now, sa effect naman sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong ara sa premium D3 nga makabulig para sa madasig nga recovery ta sa hangover, Dok Leo?
1: Mismo, Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig si Sir Josil, no, para nga nga aton sa nga energy levels bala mamatamat na aton pabalik. Especially yung nami niya sa premium D3, Sir Josil, kay long term ang iya sa nga beneficyo sa aton sa nga lawas. Kung nagasigi-sigi, bala kita inom dra na aton niya siya ma-appreciate. Especially, Sir Josil, kung nang over-irritated ka mo. Hindi ka mabugnohong kaysa mo. Ultimo gani, abri, partahan ka pagsira nga daw, sumala lang, Sir Josil, sa niya ang paghaop. Daw kasakit na sa dulunggan sa ni Sir Josil mo.
0: Kagkon istoryahon, kabla masinsinan, ga-loading ka, Dok Leo.
1: Teka, isaman ka rason, Sir Josil, tamaran ka magkwanti, tigilte ka mo. Kung kaisa, bla, kapin mo kong istoryahan, naging ubra mo, bla. Resulta sa imo sa nga pagpahubog, bla. Nagabulig, Sir Josil, sa mood balance, ang vitamin D3. Kaging isa, Sir Josil, sa eventual effects ni sa pag-inom sa makahulubog ng limnon, nagaluya aton sa nga immune system. Which is nabuligan, Sir Josil, sa vitamin D3, pabakod, makapulo panimbang bala, Sir Josil. Hindi sa siling na direkta, nga may benepisyo kung makabulong sa hangover, Sir Josil, kundi ang mga efekto sa sige-sige na ito na pag-inom sa makahulubog ng limnon, nag-resulta sa hangover, nga naging loop na bala, Sir Josil, naging cycle na bala. Nagabalik-balik bala kita nga, eventually, dira kita sinimagka problema. Nga amuni ang mabuligan sa vitamin D3, isa si ni Sir Josil, pulo panimbang, nga hindi mag-down ng aton sa nga immune system.
0: In short, sini dapat loaded kita, Fermi, Dok Leo.
1: Correct.
0: Maghamal kita nga loaded, may karga na kita antes magka-hangover. And sige, hunta karga, despite ya may hangover kita, inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Promise namin, Sir Josil, kung loaded lang kung tani kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3, hindi lang sa alcohol eh.
0: No. Tani eh. Amo nang hambal ta nga, ang iban sini, gahambal nga, asili nga, samtang may unod ang Changi, pero remember that, ladies and gentlemen. Hindi nyo maubos ang produksyon ni Lusutan. Oo.
1: Yeah, kalipay gani sa namo.
0: Kag damo gi kamo sa likwon nga balatian if in case masubrahan kamo. Pero speaking of vitamin C, Abidok Leo, makabulig ang vitamin C sa recovery ta sa hangover. For example, ang Santon vitamin C, Dok Leo.
1: Ari, Sir Josil, damo. Kagkala, duna sa tao, Sir Josil, na kung nagbatsyag kita sa simptom, gusto na ton sa isa kapiso kung may mo palang madula ina. Pero ay na ton, ginahuna-huna na bago kita maghimo sa isa sa nikabuluhaton, Sir Josil, ano? Like, tani, ginuna-una na ton na yan, tapos pag kita mag, ano, Sir Josil, mag-tagay sa una na ton nga tagay eh. O kung maglabok sa una na ton sa nga bote eh. Ganun na una, tanin na ton din na. Pero sa ilit nga ara na yun na, ang vitamin C, Sir Josil, tumanigalikad ako niya sa nga bulig. Gaman, ang vitamin C is a strong antioxidant. Makabulig para ma-reduce ang stress sa aton sa nga lawas. Kaya kaka-stress lawas ni Sir Josil kung nag-iinom ta eh.
0: Oo.
1: Ang over amuman nagasuporta sa aton sa nga liver kaya makabulig, Sir Josil, sa aton lawas sa pag-recover faster nga man. Kaya nga aton sa nga lawas kinanglan sa vitamin C para nga mag-repair sang damage faster.
0: So kinanglanon ta ni vitamin C ha. Hindi ka mo magbulag sa vitamin C mahambal nga kasakit ang sulok-sulok o base kon sa acid reflux nyo man ina bala. Pero bisan pa may acid reflux ka mo, sige yun yung take sa vitamin C. Pero piliin ninyo, katulad sa Santon Vitamin C, nga alkaline-based.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya ang problema lang sa may mga stomach issue, digestive system, kung mag-inom sa vitamin C, nga nagabatyag, piliin nila, Sir Josiel, ang alkaline-based nga vitamin C. Pero kung waay malang yung Sir Josiel, alkaline man na siya or ascorbic man na siya, depende sa inyo. Kung anong available dra, okay lang. Ang ato lang sa ni, kung may issue ka sa tiyan, pagkatapos mo inom, may mabatsagan ka, alkaline ang mas piliin mo. Pero kung gusto, kaya nga mas panatag, kapag sanway ka sa ginabatsag, at least alkaline gapon, mas okay gin, Sir Josiel.
0: Okay. Kung sa mga pizza pa, Dok Leo, may looded, kag fully looded mo.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka nga looded. Ang tanan halos nga available nga sangkap nila sa pizza, ara da tanan. Maghambal ka fully loaded, pati ang iya sini nga crust may filling. So mag fully loaded ikaw Santon Plus Gold Capsule, premium Nutri Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Taken all at the same time. Antes mag-inom and even nga nagabatsyag na kamo hangover, what would be the effect? Dasig man ang recovery si ni Dok Leo sa hangover?
1: Madasig, Sir Josiel, yung recovery. No? Kaya kung naliba, timbon, no, bala ining aton sa nga ultimate trio, bala Sir Josiel, di ang garlic nag-support sa detox process. Ang moringa nag-restore sa nutrients. Ang vitamin C nag-fight sa oxidative stress. Ang premium D3 na to nag-support sa overall energy and health. So resulta, Sir Josiel, ang isa sinisang mangin efekto sa lawas, mapahagan-hagan, Sir Josiel, ang mga symptoms sang hangover. Kag madali magkita maumpawan sini kung halimbawa ara na kita nag-experience sa sining mga sintomas, Sir Josiel.
0: Okay, so kinanglanon naton ini sa gihapon sa nagainom kag saway nagainom, ha? Especially sa mga nagainom. Hindi lang kamo mag-inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Inang may hangover na kamo, much better nga sige-sigihon ninyo inom. So that, kung mapilitan yun man kamo mag-inom, ang simptomas ang hangover, hindi tama kasakit sa inyo sininga ulo kag pamatsyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag tagon ta lang, away kita nag-advise diri, Sir Josiel, ha? Nga tungod niya may Santon Plus Gold kamo, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, magsige-sige na kamo inom.
0: Amo na gani, bisan sa butilya sa ilim nun ta, dako gina na pagkit da, drink moderately.
1: Di na kainchindi sa na, Sir Josiel, kung medyo galingin-lingin na ulo mo.
0: Kagway gina ginabasa, Dok Leo. Kaya kakakonsensya kung isa ko, mabasahan mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Kapin pa ko kada tagay, sinabaw, nagatubang naman sa ako ng drink moderately. Sa sunod sinaman og tagay, patalikuron niya na si Imo ang butang bala sa label,
1: oh,
0: nga drink moderately.
1: Hindi mo na makita.
0: Oo, para nga daw hindi kakonsensya hon. Ang isa pag Dok Leo, ang iban sini, nagapangapi. Mm-hmm. Sali niya, mainom kita sang upper. Kiti ang kapi, ang epekto ya upper mo. Tuli ang ilim no ni ang alcohol, downer ni siya. Ginapakapuya ka, ginapaluya ya ka. San to is ginapatuyo pa ka? Tawag siya na effect ya is downer. Ang kape is upper. Now, if we speak about kape, Dok Leo, Santon Gold Coffee Mix ta with the coffee beans. Pero may sweetener ng stevia. Plus ang ingrediente ya, Dok Leo. Ang premium D3 naton came from real coffee beans gid ya. Plus ang sweetener is also stevia, plus may add-on pagini sa nga mga ingrediente. This could also help, Dok Leo.
1: Makabulig si Sir Josiel, no? Pero hindi kita ma-expect nga kuwaon ni Sir Josiel ang alcohol. Or, kumbaga, i-wipe out ya dayon ang mga symptoms nga nabatsagan na ton, Sir Josiel. Pero at least mo lang, kung mag-inom kita sang coffee, may mga sangkap ini nga makakomplement, Sir Josiel, makabulig sa aton sini mga kakulangan sa lawas.
0: Oh.
1: Like, for example, ti ang isa nga makabulig sa aton suning mudo vitamin D3, Sir Josiel, eh. Ti ko nagapangapi ka kag premium D3 ng imo suning ginagamit, ti kani may bulubintaha ka compare, Sir Josiel, iya sa plain mo nga coffee. Kapin pa bala kon ang imo sini kinaugalian pag inom sang cafe, Sir Josiel, tunga sa kutsarita nga coffee powder or granules.
0: No.
1: Tapos apat ka kutsarita nga kalamay.
0: Naginom ka uno kalamay, ginsimbugan kape. Hindi kay nang api ah.
1: Nangalamay eh. Kagang isa pagin sa ni Sir Josil, ang dapat man aton sa ni Talupang Don, nga ang coffee actually, why na nagapadasig sa aton sa nga liver process para nga madula ang mga symptoms or ang mga nabatsaga naton dayon nga ma-shorten sa Sir Josil.
0: Mm.
1: Same ang gyapon na mag-process sa aton sa nga liver. At least man lang, kati mga pika nagin man lang, ari ng kape nga may benepiso sa lawas bisan paano Sir Josil.
0: Oh.
1: Makadugang tulo timbang kag bulo balanse sa makakulangan sa lawas. Like for example, ang aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, may garlic man na Sir Josil.
0: Mm.
1: May ara man na sang moringa. May ara man sang ampalaya, may superfood pa nga spirulina, may sunthorn pa na Sir Josil halin sini sa mangustin nga nagabinuligay ina sila Sir Josil sa kun anong kakulangan sa lawas mapunaan nila kay mabulo balanse Sir Josil.
0: Mm.
1: At least ang punto nato nagapangapi naging man lang kamo, at least may sustansya sa lawas. Pero ang isa pa gid kabintaha Sir Josil kung sunthorn plus gold ang imo sa ginainom, sunthorn plus gold coffee mix, may edge kayo Sir Josil. Kay may ara sa sang duha ka beauty ingredient.
0: No.
1: Amo ini ang glutathione kag collagen Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang isa balance ang epekto kung sige kinom Sir Josil gabagtik panit mo gamalamo.
0: Mm-hmm.
1: At isa nga mabuligan sa ni Sir Josil ano sang glutathione ug collagen nagapanami ni sang aton sa ni Sir Josil nga kutis. Nagabulig sa pahinay sang ginatawag temprano o nagabulig Sir Josil palikaw sa temprano ng pagkurinot sa aton sa nga panit kaya nagabulig man Sir Josil para nga magtrabaho sang maayong aton sa nga atay sa pag-detox.
0: Oh. Why na itong dirigin simpo ng Sunthorn Plus Coffee Mix? Kay niya waya caffeine, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay niya specifically intended para sa whole family nga kape.
1: Correct.
0: Kay pating bata sini pwede makainom. Kay niya coffee beans sa Sunthorn Plus ha, nga coffee mix, mangosteen powder, moringa powder, kag soya powder ang unod diya sini. Pero amo nang inasiling naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa Dokloy. Kun Sunthorn Plus coffee mix ang imo sini nga imnon.
1: Correct Sir Josil. Kapin pa ako ng problema mo sir Sir Josil medyo pagka malipaton bala.
0: Mhm.
1: Mabuligan na Sir Josil mo nga mahinay-hinayan bulong Sir Josil mo. Sa mga estudyante, sa mga may edad-edad na Sir Josil, parang ni magdasig bala ang ginatawag cognitive decline o kung memory, bala bisan paano Sir Josil, hindi magdasig bala ang pagkamalipaton.
0: Mm.
1: Listen, yung isang nga makabulig sina eh. Sa may mga problem Sir Josil sa hormonal imbalances, isoflavone man ang makabulig sina. Kag samtang nag-edad Sir Josil, especially kinanglan gid Sir Josil ang protein.
0: Mm.
1: Pero kung di kita kabalo magpili sa protein Sir Josil, kung kay isang protein nga may upod man nga uric acid Sir Josil, nagabatsak man kita sang aton sa mga joints.
0: Mm.
1: Sa makabataan Sir Josil kinanglanon man ang protein para magbuild sang muscles. So kinanglan ini Sir Josil no nga ma-provide naton sa aton sa ninga lawas nga bisan sa pagpangapyo lang gali pwede naton dinhi makuha kun Sunthorn Plus coffee mix ang aton gina gamit Sir Josil.
0: May nagapamangkot diri Doc Leo silingya katropan Josil Doc Leo tama ka sakit ang ulo ko kun magka-hangover ako. Ti silingya in kaso pwede ko na maimnan sang sisda pain.
1: Te mangita agid sa ni tubi, mangita agid sa ni sabaw. Te padalundon mo sisda pain eh.
0: Pero it could help Doc Leon.
1: Makabulig Sir Josil.
0: Oo, para makuha ba lang right there and then on the spot sining inabatsyag mo sining kasakit sang imo sining ulo dala sang hangover.
1: Correct Sir Josil, kay hindi lang hangover Sir Josil ah, dog na suot ka sang trangkaso, clog nose, brado imo ilong. Mabuligan kung maginom ka sang sisda pain, magluwas nga makuha pang sakit sa iyong ulo.
0: So initanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated. Damo pagikita sa mga produkto sina Sunthorn Plus sa Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix and our ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Sunthorn Vitamin C. Ito ali mga quality products of Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Di ka mo pwede kabakal. Sa mga branches bala sa Mercury Drug Store available na Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's pwede. Pwede ka mo ka-order da sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa Bacolod City, available rin sa Yes to Health Store. Ara na napahamtang ang Yes to Health Store. Ngalan niya sina is Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang Yesenia is Marayo Bank. Di ka mo na magtalang. Ha? Available ang tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon na sa clinic. May consultant kita dira. Arada si Dr. Impinado. Kanto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ang location, A. Young Building, Yulo Street, sa city proper. Atubang ina sang hotel. Dako dang hotel sa Yulo Street. Kanto lang kamo dira. Arada nga to sininga Yes to Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Sa iban sa nga mga lugar, probinsya kung banwa, nga wala sang Yes to Health Store, kag Yes to Health Clinic, sa suki nyo mga butika, pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Na, ang isa dari Dok Leo, sa nga kada tapos ko inom, sila na tingala ko nga nagapalamalang akong sininga panit. Siya mabuligan na yan ako, sinikon mang habon ako gamit ang habon sang Yes to Health, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
1: Ang pagmalasang panit, Sir Josil, kung habon niya mo gamiton, superficial lang na, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa dapat ni mo sa nahimuon, inong magagid sang damo, sinibastante nga fluid.
0: Oh.
1: Kagang isa sang pamaagi na ton, para bisan paano ma-retain fluid sa ton sa nga lawa, Sir Josil, pitkan mo gamay asin.
0: Oh.
1: Kung nag-inom ka sang tubig.
0: Mm.
1: Para nga mabalaan mo, Sir Josil, mo nga daw halos wai blang nag-retain lawas mo sang tubi.
0: Mm.
1: Niblang kung ano kadamo sa ginainom mo daw mo mga kadamo blang balik-balik mo sa CR bla.
0: Oo.
1: So pag-ihi. Kaya suppose, Sir Josil, hindi amuna mo.
0: Mm.
1: Kung nag-retain ka sang fluid sa lawas na magamit sa aton sa nga cellula, lay naman na ya kung may fluid retention kang nagahubag ni mo mga batiis, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kagi mo sa nga mga tiil, mga buko-buko. Dari, lay naman na ya, may problema pag hindi nga separado. Ay na. Pero ang punto lang sa ni, inom ka sang dawo nga tubi. Bastante nga tubi o kung may mga fruit juices kabi panalagsa. Pagkatapos ang sabon na gamiton, may isang sabon bala, Sir Josel, nga maka-moisturize pagid sa panit.
0: Oh.
1: Like Santon Plus Gold, Santon Herbal Soap. Kami ara, Sir Josel, sa mga sangkap nga natural ina mo, may balunggay, may bayabas, may kapayas, kag iban pagid sining mga sangkap, Sir Josel, sa aton sa nga lawas.
0: Oh.
1: Pag abot naman sa guya, syempre dapat pinasahi ang aton sa gamiton o kung separado ang gamiton aton sa ni Sir Josel nga sabon. Nambal ganit ni Sir Josel nga ti dapat kung magsabon ka mo sini, hindi nyo pag direkta lughod sa inyo sa nga guyabla o kung panit lang sabon.
0: Mm.
1: Kundi diri anay sa inyo sa nga palad, ilather ninyo, pag-abukal gani, amo pag-apply sa inyo sa nga guya, kagbintaha kong gamiton, Sir Josel, is Clear Skin Herbal Soap.
0: Mm.
1: Kaya nga man, magluwas nga nagapahumok sa panit, nagamoisturize ka may VCO, naka makabulig pa si Sir Josel nga bisan paano magpulupugi sa ton panit ka may glutathione and collagen.
0: Ini daw, mabulubod lang ni Sabton Nucleo, pero ipamangkot ko lang ni sila niya. Anong ipikto sila niya sa akon, sila niya mata, ang pag-inom sila. Kaya tiga, inom ako, permi-permi man sila niya ako nag-inom. Pero ga-maintain ako sila niya, ga-inom ako sang Visionix Plus.
1: Ako nag-inom sa Visionix Plus, tapos nag-inom sa makahulubog na ilimnon?
0: Oo. Oh.
1: May benepisyo lang gyapon, Sir Josel.
0: Mm.
1: Kaya kung nalimbawa, nag-blur na ganda mo sila nga panulok, tapos ay ka pa nag-tumar sa Vision X Plus of Gel Capsule, Sir Josel, na kulangan ka sa vitamin A, kulang ka sa vitamin C, kulangan niya pag sa potassium, kulangan niya pag sa beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E pag mismo, Sir Josel. Labi nga nagtempranong pagkawagtang sa mata mo eh.
0: Mm-hmm.
1: At least alam bisan paano may pulupanimbang ka. Pero ang punto mo, Sir Josel, ang mentality na to nung kaisa nga daw nagasalig bala kita, Sir Josel, tungod may ginatumar o kung may ginainom kita, bisan paano may benefit gyapon, Sir Josel. Pero ang full nga benefit kong tani, isla na ton sang maayo ang mga hindi maayo nga habit na ton, Sir Josel, para full ang beneficyo na ton. Like kung nagatumar ka sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, magluwas kung may problema ka nang adaan sa mata, yan, Sir Josel. Magluwas kung halimbawa may katarak ka nang adaan, hindi na basta-basta madalayan sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, Sir Josel mo. Pero mabuli gan, Sir Josel, nga medyo mapahinay ang madasig nga pagburon sang aton sa nga mata.
0: Okay. Ang isa dari Dok Leo, sila nga kung mag-inom bala ko, dasig ako ya, sila nga mag pamubod pa to ni Dok Leo, hindi ko lang pagkakas. Mamubod pa to, gahana sa akon paginhawa, Pero siling niya, kagi ako, siling singutan ko lang ang Santon plus herbal oil siling niya. Nagnami pamatsyagan ko.
1: Tungod, Sir Josil, ang isa sinano nga nagabulig sa aton, ang mga sangkap. Sang Santon plus herbal oil. Ang peppermint oil nga dan, Sir Josil, nagap... Ang nami sa peppermint oil, Sir Josil, nagapa-relax, kaya nagapanami man siyang focus.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinanglan nun. Kung kinanglan mo nga may tutukan ka, nagabulig man sa pa nami sa nga ton sa nga memorya. Kung gusto ka mag-relax, makabulig man sa Sir Josil. Kagang isa pagit siya na is may, ano pagit sa Sir Josil, may VCO, kag may moringa oil.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man tanaga silin, Sir Josil, na samtang nag-inom ka, kundra sa limnan, balon, kasang Santon herbal oil, ah, Santon plus herbal oil, ah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, magkita nag-advise na. Pero kung nalimbawa, kung daan mo na imo masawaan, depende sa imo, ah.
0: No.
1: Balon, kasang Santon plus herbal oil, kaya kung kaisa, Sir Josil, kung nag-inom ka, hindi ka kabatsyag, kutot lamok mo. Aray, connectab lang.
0: Oo.
1: Para makalikaw ka ba, Sir Josil? Alimbawa, Sir Josil, gainom ka sang makaulubog yung limnon.
0: Mm.
1: Amat-amat mo ginadamage sa tayo mo.
0: Mm.
1: Makagtan ka pa sa lambok, nakadinggi infection ka pa.
0: Oo.

0: makagarantiya siya na. Mm. Pero may ara, kaya Sir Josel, kilala nga naka-inom, mm. nga nag-inom siya, nga nagtumar sang turbo, ha?
1: Oo.
0: Sinya, bisan pa, nato ka luhakbot gaya po na. Kati may ara, Sir Josel, yung naka-inom nga, tiwa, higit mo.
1: Oo.
0: Bisan ano mo ka-uyog-uyog, bisan ano mo ka-kuwit, Sir Josel, wa higit mm. response. Pero ito yan, makahuluhakbot ng gaya po ko na, Sir Josel. So, ihulog na Sir Josel sa case by case.
1: Oo.
0: Depende sa tao. Pero mm. pinakamanami, kid ko nalimbawa, especially kung nag-plano ka mo, like, gusto ka mo sang healthy, balang sexual activity, Sir Josel.
1: Mm.
0: Especially kung nag-plano nga mag-busong. By the way, may mga nabuligan, Sir Josel, sila nga nakabuo sila ha,
1: mm.
0: nga nagamit sang turbo dietary supplement ha, tungod nga syempre ang pwersa, ang gana, gagang kondisyon ara. Untatan anay ang pag-inom sa makahulubog ng linon, Sir Josel.
1: Mm.
0: Kun plano bala nga magbuo sang bata bala, Sir Josel.
1: No.
0: Kag more sa fruits and vegetables ang aton sininga pagkaon pagkatapos inom sang turbo dietary food supplement for men. Pero pag abot ya, Sir Josel, sa hubog matumar sang turbo para dira, hindi ta na magarantiya. Pero ang masaling lang naton may nagamit sina nga mayo gyapon ang epekto sa iya.
1: Okay. Nami pagunta ni Dugangan ini kag may mga clarifications pakita kay Doc Leo pero lang alan na tas tiempo abi. So again sa mga nagapamangkot dara sila nga ti ano abi nakainom ako sila nga pagkatapos may gahulat sa control sila nga pwede makaturbo. Ang aton sinindari sa testing in ninyo. Depende sa ginatawag sini pagkahiyang.
0: Medyo-medyo halang inom mo. wala mo gali may gahulat.
1: Oo, pagkatapos. Basi bala kon hambal nila. Kabugtaw ko nung kamaturan pero tulog ang katawan.
0: O kung hindi ganyan, Sir Josel, basi balibad mo nalang hubog ka.
1: Oo, kay why na ganyan, hindi naging kaya. Salamat kita sa inyo, Sir Inga, pagpagigupon si sana man gadison sa ato, Sir Inga, programa The Secrets of Health. O anta na lang lastly sa iya, Sir Inga, parting words sa ato, Sir Inga, certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa normal nga pagpangabuhi, Sir Josel, nagimalikawan nung kaysa makatagay-tagay, makahulo-hit-hit kaysa tungod sa influences, kung kaysa tungod sa circle of friends naton. Pero tandaan lang naton nga hagan-haganon naging naton, kung hindi maging malikawan. Pero, para mabuligan nga bisan paano, may defensa nga ton sa nikalawasan ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kita sining mabuligan nga ma-defensahan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Kung may
1: sakit ka. Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ng edisyon sa programa The Secrets of Health. Ha? Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
7: sumapan. Sundown Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid, patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Makalage na ko!
1: XFM.
5: Katropa mo!
0: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
2: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, alauna tres na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kabinan sa ton sining programa kada Domingong Adlaw. Alauna tub-tub alas dos sa hapon. Dari lang mga kabinan sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting! Ini naman ang Ilongo Captioner. Kagsangalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rizalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Araño. Nangikaw po naman ninyo sa isa naman ka oras natin nga pag-ilistoryahan ay natoy sa mga proyekto, inisyatibo sa inyo sining mga Ilongo Caps. Lakip na mga nagabaga, talalupang doon nga balita mga katropa. So, pizza gis kita karon sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kamusta bala kamudara mga katropa? So, sa subong apon mga kabinan, before we start sa atong sining program, no, ginatamyaw ginaton sa isa ka medahid nga apon, kag nagapasalamat kita no, sa Chief Executive Officer sa XFM Iloilo mga kabinan. Sa mga katropa natin da, no other than Dr. Rimi Lituoy. Suma no, sa aton sining station manager. Sa aton sining guwapohon, no, kaga very active gid nga station manager kay katropa nga Josel Banyas. Sir, mayong hapon gid, kaga sa tanan nga katapo, no, sa ang XFM Lilo, no, nga kapon natin diri sa subong hapon. Located at lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. O sa mga katropa natin dra, sa subong Domingong Adlaw, mga katropa. O blessed Sunday afternoon, kag sa tanan-tanan dra, nga naga sa ulog, no? Sa ngila sininga kadlawan. Happy, happy, happy birthday, gid. Sa imo dra, abyan, bata malamat ang buhok maniwang balo kag binayaan. No, mayad lang nga pag sa ulog, si imo kadlawan, na abyan. Kapay pang ati sa subong tiniun. Ikaw dira ang nalipay kagisagid ka bagay nga dapat man aton pasalamatan sa aton sinimal nga makako sa dugang naman nga kabuhi, another chapter of our life naman nga ginhatag sa aton sinimal nga makako. Blessed kita kay sa subong adlaw, bisan gani hindi mo birthday, pasalamat kita nga nakabugtaw ikaw nga safe and sound, no, still alive and kicking. Iba naton nga makauturan, naghigda lang, why nakabangon? Why nagaginawa? But then, kita swerte kita mga katropa. Okay, sa subong, ari kita, no, nagapangalagad, buhi, mga kabiyanan. So, sa subong nga po, ginatamyaw taman. No, atong din nga world-class technician, ha. Kaya katropa nga Alex Aspa, na nag-assist sa atong sa subong nga po, kay Mama Bea Joy. Kaya katropa nga Jansen Crisostomo. Kaya katropa nga Mario Ilongo. Bantayan naton karon ah. Ay dason nga program naton diri mga kabayanan ang

kadoy ikaw dira matulog safe ni no wala sang acid pagbulong pa sa imo sini nga ikaayong lawas. So mo naman na food supplement mag nami ang imo sini nga ikaayong lawas, maintainar mong imo sini nga healthy lifestyle no, mag Sound Tone Plus Gold ka naman abyan. So ginatamayaw tayo dira nga atong dira nga Parmo family sang Iloilo Police Provincial Office dira sa may provincial headquarters. Si Ma'am si Skyrain, good afternoon sir. No, happy Mother's Day sa tanan. Yes, sa subungan muna isa sa mga topic ko naton sa subungapon mga kabinan. Every second Sunday of the month of May ang pagsaulog naton sa Mother's Day. Thank you so much gid Ma'am si Ray, no. Happy Mother's Day gid sa imo. So muna sa mga topic ko naton sa subungapon, muna ang Mother's Day mga kauturan sa mga nanay dira ukon sa mga nagpakananay nga nag-take responsibility no, sa inyo dira nga mga kinablusan no, kagiban pa mga kabinan even sa hindi nyo kakilala which is nga gin panindugan nyo ginrisguhan nyo para matagaan sang maayong abos damlag kagin sa pupo nyo sang insakto no, na yan, no? happy Mother's Day gid. So why is it no nga gasaulog kita subong sang Mother's Day. Na sa mga topic ko naton mga kabinan which is nga ti ang pag celebrate sang Mother's Day ang nagumpisa pa sa tong early 20th century mga kabinan. Which is nga ti ang una gidre nga nag celebrar sang Mother's Day mga kabinan. Amo ang American social activist nga si Anna Jarvis. No, paghatagid pa si dungog kag importansya sa sakripisyo kag pagpalangga sang iya sini nga Iloy nga si Anna Reeves Jarvis mga kaabyanan. Sang tuig 1908. Pag subong man no sa pag-recognize niya sa iya sini nga Iloy, paghatag pagpasidungog sa iya sini nga Iloy, hindi ang gin official nga gin celebrar na. No, dire na nga nag-uumpisa mga kabinan ang pag-organize or after niya nga gin-organize ang first official Mother's Day event sang 1908. Ini ang gin himo na gid nga opisyal nga pagselebrar sang Mother's Day sang ika 28th president no sang United States of America. Si US former president or the late Woodrow Wilson mga katropa. So until subong amo na ni ang gina-celebrate naton. Nga from 1908 pag itni naging official na nga pag-silver sang Mother's Day sang 1914 until subong nga 2026 ang aton sini nga Mother's Day celebration mga kabinan. So sa tanan-tanan dira nga nanay, Iloy, mama, mami, mamita, bubita. No, we're so proud of you. And of course, no, ginagasaludo gid sa inyo ang inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office headed by Kablikat Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan sa inyo sini nga dedikasyon, sakripisyo kag pagpalangga. And of course, pinaka kumbaga critical nga role in the society ang motherhood, ang pagiging nanay. Komplikado, hindi lang pag mambal ikaw mga kabiyanan. Sa imo dira biyana sa mga kuturan naton dira nga mga kalalakihan. Mambal ka lang ano bra ng sawa mo pre. Mambal ka lang sa sulod balay lang ah. Bantay sa mga bata. O napanglang mo lang no. O ay kabalo kung ano nakabudlay ang sakripisyo sa isa kay Iloy. Pulaw Bugtaw ikada maabot ka lang mapungko ka lang sa lamisa naluto na. Makaon ka na lang. Diba? Mahimos, may manglabadra, kay wala ka. Samtang katrabaho ka, wala mo makita ang sakripisyo sa imo sawa. Maplansa pa sa imo gamit, digamuhan ka pa. Matimpla pa sa gatas,

0: Sa imo kabataan, may ilis diaper ka kung ano pa dira. Mga tama kabudlay ang ulubrahon sang isa ka iloy. And then, mayara pagidra nga magluwas nga sa sulod sa panimalay. Iban pagidra, may trabaho pagid. So, komplikado. So, muna mga kabinan, tagaangin natin sang pag-ulikit, tagaangin natin pag-apresyar ang sakripisyo kagpagpalangga sa aton sininga mga iloy sa aton. So, sa ako na, naidra, no, Pilar Blusa, ma, happy Mother's Day again. Thank you so much, kid, for your sacrifice. Sa tandara nga mga kauturan, kag sa mga utod naton, na mga nanay, subong, no, kag mga nagpakananay, happy Mother's Day again. So, karon gani, aton nga pagalabuton sa linya, ang aton sining officer in charge sa Tubungan Municipal Police Station. No, kabalikat, Police Captain Lonelin Velasco Talamillo. No, kay siya maghahatag sa mensahe. No, para sa aton sining mga nanay diri sa Bugos nga probinsya kag siyudad sa Iloilo pagutob nga malabutan sa aton sining programa mga katrupa. No, kay bala naton komplikado bilang isa ka pulis nga iloy. No, paano mo bala ma-balance ang imo sining obligasyon both sa imo sining pamilya kag sa imo sining trabaho. Paano bala naton na i-manage, paano bala naton i-balance na mga kabayanan. So karon ibaluon nato na no sa mapinalanggaon, very active kag guwapahon no nga hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Lonelin Talamillo. And then mga kabayanan, sa subong pagid nga hapon, may mara kita nga mga safety tips nga ginaman. Kag aton man karon nga recognize no ang ining sudasod man nga accomplishment sang Iloilo Police Provincial Office. So sa sining Provincial Ordinance 2017-145 ako na revised revenue code of Iloilo province mga kabayanan, sining illegal quarry. Muna karoon na nga itong darang tagaan sang pag-ulikid. Okay, damo kita subong nagkaladakpan sa illegal quarry mga kaabyanan. Then ang ato naman nga safety tips nga pag-alinton sa inyo mga kaabyanan. Siyempre, subong ang aton sininga summer vacation tips. Kung kita nag-travel, ano blang aton sininga dapat ngay moon para layo kita sa katalagman, layo kita sa aksidente, disgrasya. Of course, may safety tips magkita para sa aton dira nga mga motorista. Kag may safety tips magkita paano malikawan ang sunog. Subong man, kung may simpo pagkaroon, aton pagkiditakol. Ano bala ang aton sininga safety tips? Paano bala kita makalikaw sa o makalikaw nga makawatan kita? Samo na aton dira nga pag-istoryahan sa subong hapon mga tropa. So kuha na mo dira sa inyong atasa magtimplan sang mininit nga kape. Ay kami diri no kita diri ang bahala sa balita sa inyo. Still naka-tune in ka mo makabinan sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katsoma mo! Exciting! So sa aton sining mga comments sa subong hapon. Ay pareko dara Lindon Sopranes. Nagalagabong kita dara mga kabinan sa Zone 7. Zone 5, no? Barangay Igang Pototan, Iloilo. No, isa gid ka medayad nga hapon sino dira. Blessed Sunday afternoon gid. Pre, thank you so much gid for monitoring sa subong hapon. Kaya why soira? God bless PNP hashtag Pro 6. Yes, no, God bless gid. Salamat gid, sir. Hi ma'am, si Rain ma'am sa liwat ma'am, no. Happy Mother's Day gid sa tanan naton dira nga mga mother. No, out there. And all over the world. No, enjoy your special day subong sa mga nanay, abi sa mga ilo, sa mga tatay, abi subong paiway kamo. No, ilan ni subong adlaw. Sabi ikaw, kung ikaw isa ka pa-earth, ba pa-earth? No, isa ka father, no, isa ka amay, eh, pakita mo labi nga sa amulan labi, sa subong labi nga adlaw, hindi ba pagpagta sa misis mo, be? No? Be, lutuin na sabi. Ano ayan ka special nga menu ang lutuon mo para sa iya? Bisan hugas pinggan, be, kay ikaw anay, be? Oh, ikaw na nabilis de per tanan bi sa tanan bi subong anay ng obligasyon bi ikaw anay ubra bi. O oh, tagay man na naligway mo sawa. Oh, sa subong Mother's Day, ako pwede gani madlaw-adlaw na lang eh. No? Kumbaga share, no? Share ka mo sa obligasyon. Hindi na pagatag tanan si mo sawa. So, thank you so much gid sa liwat si Skyrin ma'am. Kay tata Providio July kag sa liwat kali no. Happy happy birthday gid ma'am sa subong nagaselebrasyon sa ilang kadlawan kay Mama Police Corporal Princess Ruda Margaret Estabillo dara sa may Pabia MPS. No, happy happy birthday gid ma'am Princess. Kay kagina no ginagreet man ni siya ni Ma'am Tata July Providio. Good afternoon ma'am, salamat salamat gid. Keep safe and God bless man dara sa imo no. Dara sa may Metro Manila. And subong man kay Janelle Gabayoyo Gabayeron. Good afternoon, happy Mother's Day to all mothers. Salamat salamat gid, likewise man. Kay Cruz Merdela Luzde. Wow, chip, lunch time na sir. Abi padali ta debi Cruz Merdela Luzde be. Thank you so much gitol. Nya garanda, enjoy your lunch. Okay, open kita sa aton sining comment section mga katropa. Aton din ang balik-balikan ah. Pagkatamyawan ato nakaroon sila mga kabiyanan. So, pwede kiki muna na makadangat kung gusto niyo mabatian si Nidra nga families, friends and loved ones. Okay, at this moment, no, pwede kiki naton dra mga ano ah, si Sir Alex na labala. So, magpakigangot kita sumong kay Mama Talamilyo, kay Ma'am Lunilin. Kaya sininga mensahe sa subong Mother's Day. So, special message ni para sa aton sininga mga nanay. Hindi lawag-lawag ba lang as muna imong profession. PNP by profession. Mapuli mo, isa ka naman kay Eloy. Kabudlay gini manage, no? Muna aton nga ibaloon ng mga kabiyanan. Okay, no, samtang ginalabot ni Sir Alex, no, si Mama Lunilin at mga proseda na kita sa aton sining summer vacation tips. Okay, arat na gali, arat na. Dasig lang. Okay, thank you so much, Gid Tech, no. So, good afternoon, Gid, no. Aran sa linya, aton sining gupahon, kag very active, Gid, nga hepe sa Tubungan Municipal Police Station. Kagbala na ton, medyo masako-sako, ginisubong. Kabalikat, Police Captain Lunilin Velasco Talamelio. Ma'am, good afternoon. Welcome, Gid, sa aton nga programa Ilonggo Capson Airport mo sa Subong nga po, no. Kabalikat, Vince, no, dari sa XFM Iloilo, ma'am.
1: Okay, mayong hapon, Sir Vince. Kasi ito na nga tagpalamati isang Ilonggo Capson Air. Thank you, Gid, sa opportunity nga imo ginahatag para makapanamya o kung makahatag man ako mensahe pareho sa pareho ko nga mga nanay.
0: Yes, ma'am.
1: In the police service, sa tanang nga mga nanay nga nagapakananay nga nagapamati sa imong programa sa buong.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, sa imo sining tion nga ginatag sa aton sa subong hapon. Okay, no, mauna gi kita, ma'am, no, sa imo sining message para sa aton sining mga nanay sa subong hapon nga mga tagpalamati, ma'am.
1: Okay, sir. Okay, sa mga nanay nga pamati subong, happy Mother's Day to all the mothers in the police service and to every mother listening today. Today, we honor not only the strength of a police officer, but also the loving heart of a mother. Behind every uniform is a woman who sacrifices comfort, time, and even safety to protect her family and serve the community. As a fellow mother and a police officer, I understand the challenges of duty and motherhood. Yet, despite the long hours, sleepless nights, the risk of service, mother in uniform continue to stand strong with courage in our hearts and love in our homes. To all police mother, thank you for your dedication, compassion, and unwavering commitment. We are the true example of strength, resilience, and selfless service. And to all the mother everywhere, May you feel appreciated, loved, and celebrated today and every day. Your sacrifices inspires us all. Once again, Happy Mother's Day. Mabuhay ang lahat ng ilaw ng tahanan at mga ina ng bayan.
0: Wow. Yes, ma'am, no. Thank you so much kid, ma'am, for that message, no. Mga sleepless night, grabe nga mga sacrifice which is nga ti subong gina-appreciate gid. So, ma'am, sa subong naman, ma'am, no, kay dira sa imo nga present assignment. So, by the way, ma'am, pila ka nagdaganit na ma'am kabulan sa may banwa kang tubungan, ma'am?
1: Pag-assign ko as officer in charge, but mga almost 5 months, sir.
0: Okay, ma'am. So, ano na, kabalikat bins lang, mama.
1: Ayaw, kabalikat bins.
0: Oo, bins na lang, mama. Thank you so much, kid, ma'am. So, by the way, ma'am, sa subong pagit nga po, bala naton, hindi lawglahog, no, ang ining obligasyon nga ginhatag sa aton, especially ikaw, dara, ang iloy sa banwa kang tubungan, iloy sa mga kapulisan naton. Dara, ma'am, paano bala naton na handle o paano bala naton na maintainar ang kalinong kagatawahay, dara, no, as a challenge sa imo, ano blang aton, dara, nga mga strategy, ano blang aton ginabuhat, dara, para nga mamaintainar gin aton ining seguridad, no, dara, sa may banwa sa tubungan, ma'am.
1: Ang usual lang support, tag ang sustain lang nga pag-guide sa ila, tag para ma-inspire man sila sa ila mga tag sa katrabaho. So far, hindi man gid problema ang season order sa manit sa panwasang tubungan. Makonsider man nato niya ang panwasang tubungan is generally peaceful pag wala gid problema sa mga kriminalidad.
0: Yes, ma'am. So,
1: sorry, sir. Sa mga kriminalidad niya ginagatabo sa palibot, sir.
0: Okay. So, thank you so much, kid, ma'am. No? So, despite, ma'am, no, sa, of course, being a mother, kag a police officer, paano bala naton, ma'am, na balance? Paano bala naton ini, ma'am, na okay, that munang aton drang term, no? Paano bala naton, ma'am, na balance, no? Being a mother and of course being a police officer, no? Sa aton sining sitwasyon, no, bilang isa ka nanay kag police officer, ma'am.
1: Sa pareho naman yung mga nanay mga gaobra sa government, especially sa police service, mahambal man natin yung priority natin ng ating career, pero wala man naman yung pabayaan ng among family, especially ang among kabataan. Ginag-guide man naman sila sa mga kabanas para maging successful man sila sa ilang mga chosen career. Kaya like me, ang mga anak ko is sa college na sila. Mas gidalag ko na sa mga legal age na yet ginag-guide ko gihapon para maging successful sa ila chosen ng mga chosen niya course.
0: Okay. So, ma'am, no, ano bala ang aton sining may mga ano bala ang aton sining ginakuhaan, no, sa persa o ginakuhaan aton sa inspirasyon, no, sa pagpadayon sa aton sining mga obligasyon, na responsibilidad, sakripisyo sa matagadlaw na naton, ma'am Lunilin, ma'am.
1: Ang European na number one, yung inspiration is ang akon family, especially ang akon tatlo ka anak na babae. Sila gid ang source ng akon strength.
0: Yes, ma'am. So, dugang pagin naton, ma'am, no, sa subong hapon, bala naton, sa subong sini, nga may mga kuturan kita dara subong sa mga live viewers naton, kagutom malabutan sa naton sini nga programa, sa mga nanay dira, kag nagapakananay, no, nga mga kuturan naton, ma'am, malay naton, mera subong nga nagadala sa mga mabugat nga problema, kung term na dapla, dugang lukdogin sa kalibutan, kay grabing problema sa subong, nag-aisip ng duwala na pag-asa. So, ma'am, gusto gin natin mabatian ang imong mensahe para sa ila, Mama Lunilin, ma'am.
1: Okay, sir. Sa tanan niya mga iloy, nanay, nga daw feeling nyo, daw ginapasaan niya ng bugat sa kalibutan, just remember, wala ka muna kaisahanon. Okay lang, makabatsyag sang kakapoy, kabudlay, kagkasubo kong kisa. You are stronger than you think. Take a break, pahuway kung kapoy nagid, hindi magkahadlok or mahuya mga ayo bulig. Sa inyo masaligan, ng mga friend or family, a mother's heart is powerful, but even the strongest heart needs care too. Keep believing that better days will come. You are appreciated, valued, and deeply loved. And sa tanan niya problema nga inyo na atubang subong, kaya nyo na. I know nga ingaan ka mo ni Lord problem, kay balaan niya masarangan ninyo ina. So, keep the faith and stay strong.
0: Yes, ma'am. So, I do hope, no, sa mga tagpalamati naton, nabatihan nyo kita minsahin ni ma'am sa subungapon. So, ma'am, ari naman, no, parang basi-man sila doon, fair lang. Parang sa mga nanay lang gini. No, ang imo naman, bi ma'am, no, basi may minsahay kapag ita, ma'am, para naman sa mga partner o sa mga husband, dara, ma'am, para sa ila sining mga asawa, imo dara nga message man sa ila, ma'am.
1: Sa mga bana or sa mga partner dira, hindi ninyo pagbabai ang inyong mga partner, palanggaan ninyo sila kag be responsible sa pagatipan, sa pag-atubang sa inyong responsibilidad sa ila. Kay fair man ang kabuhi eh. Kung magbalance-balance lang.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am, thank you so much. So before we end sa subungapon, ma'am, lastly na lang, imo sining mensahe sa tanan, no, as a whole, no, sa mga tagpalamati naton, kagutol malabutan sa aton sining programa sa subungapon, sa aton sining Mother's Day celebration sa Sumungadlaw, sa tanan ng mga katauhan naton, ma'am, imo sining mensahe gid, ma'am.
1: Sa tanan ng tagpalamati, nga tubtob malabutan sa imo programa, Vince.
0: Yes, ma'am.
1: Sa tanan niya, specialist tanan niya mga nanay, enjoy lang ni nata ng ato ni Adlaw, ato ni Adlaw Subong. Pero balaan ko damo, nga nanay, sa panimalay, nagabaka-baka, gihapon obra, kataga yes. Pangabudlay, para sa ila family. Pero, kaya natin ini.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am, thank you so much, good, no, for that inspiring message para sa mga kultura naton, no. The show must go on. Ma'am, salamat,
1: yeah,
0: salamat.
1: The show must go on.
0: Oh, thank ma'am. You, oh, ma'am, salamat gid, ah. Blessed Sunday gid, ma'am, kag happy Mother's Day gid.
1: Okay, thank you and God bless.
0: Yes, ma'am. Ato na batian, mga kabayanan, ang aton sining guwapahon kag very active, of course, no, nga hepes ang tubungan MPS kabalikat Police Captain Lonelyn Velasco Talamelio. O, kaya na ito na. Baga ni ma'am, hindi na pag-atagsin mo kundi mo kaya. O, muna bala mga kabinan, no? Ang kabuhi, mayara nga ups and down. Patayan nyo mo na may kanta, ganyan nga gulong ng palad, no? Kisa ara ka sa babaw, kisa ara ka mas dalom. Kung ara ka sa dalom kisa, tos lukon ka pa, plat, guay. So, muna bala mga kabinan, nang problemado ka na, may ginatampok pagit nga problema. So, paano na ito na ito bangon? So being sa mga strong independent women na tundra mga kabinan, being resilient mga kabinan, damo kita sa magyan. Kung ikaw dra nag-lose hope, kung ambal ni Ma'am Talamilyo gani, ambal ni Ma'am Lonelyn, i-enjoy lang nato na. Problem is normal. Kaya problema gani i-abuang, ikaw pa nga normal nga tawo. Muna mga kabinan, ang pinaka-the best pagin nato ng MUON mga kabinan, we need to talk to God. Oh, in silent. Huwag pangamuyo kita. No? Pinaka-the best refuge and strength is God mga kabinan. At dara kita mag-istorya sa aton sinimal nga makako. Mera sometimes nga in times of problem, no, madumduman lang naton aton sinigamal nga Dios, but then no, he is so faithful sa gihapon sa aton. Kung ara kita kisa sa katawayan do hindi kita kadumdum sa aton sinimal nga makako, so kun in times of problema magapalapit kit siya ara sa gihapon nga magasuporta kag magapangita maghatag sang solusyon para sa aton sining mga problema. So, pinaka-the best naton dira kay Muon Abian sa mga nanay naton dira kag na nagapakananay. No, kaya mo na. Kung si Mablo ni Lin pa, no, kaya ina mga kabinan. No, wala sang problema nga hindi masulbar. No, kung hindi pag-istoryahan, pag magdangop gi kita sa aton sinimal nga makako. No, the best way to solve sa imo diri nga problema, Ginoo lang abyan. So, and sa tanan-tanan dira nga mga nanay, kag nagapakananay sa subungapon mga kabinan from your Iloilo Police Provincial Office. Sa papanguna sa aton dira nga guwapuhon. Kag mapisa, no, Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan. No, kami gid nagatamyaw sa inyo sang happy happy happy Mother's Day. And we salute sa inyo sining sakripisyo kag pagpalangga no, sa amon, no, sa inyo sininga mga kabataan, sa inyo dira nga mga adapted, kagong sino pada nga inyo dira nga ginaatipan, ginatagaan pagulikid. So saludo gid kami sa inyo. So in your special day, salamat gid sa inyo dira nga pagpamati sa subong hapon. Okay, sa subong hapon, balikan naman naton. Mga aton sininga mga comments. Kay Cruz Merdel Luzde. Shout out JJ Bonatas, happy birthday from your friend Cruz Merdel Luzde. Na yatol, no? Thank you so much, Ged. Happy happy birthday, Ged. JJ Bonatas. Kag subuman ang aton sininga kabatuan ni MPS, nagamonitor man sa subungapon. Happy Mother's Day to all nanay. Greetings from Kabatuan Municipal Police Station. Led by Police Captain Meriden M. Herbulinga. No, aton sininga officer in charge dira. So happy happy Mother's Day, Ged. No, kay Ma'am Meriden pagid, no? Ma'am Herbulinga, ma'am, no? Happy Mother's Day man. Salamat gid sa mga kauturan naton dira. Subong man kay Ritzky Aranjuez, no, Ray Francisco. He is watching from RPNO News Manila. Wow, thank you so much, kid sir. Shout out gid dira, no, sa aton dira nga RPNO News. No, blessed Sunday afternoon gid dira sa imo, sir. And sa aton dira nga sa akon sining mentor. Although wala man kami gid ni sir nagub na isang lawig, no. Pero damo gid kita ni sang nakuha nga idea kay sir. No, the best mentor ever. Police Chief Master Sergeant Francisco Lendiro Jr. Sir Junjun, sir, myong apon gid. No, blessed Sunday afternoon gid ra sa imo, sir. Kay Ma'am Nala Rodriguez, ma'am, salamat gid always sa support. Agsubuman, shout out sa mga Tupas family diyan sa Barotac Viejo at sa Laglag family si Chio Nabalas kula si Ahoy. Wow, shout out gid. No, sa Tupas family. Kag Laglag family from Ritzky Aranjuez. Thank you so much, kid sir. Yan sa akon nga beloved wife, no. Chris Cloud Blue sama, salamat gid, no. Happy Mother's Day. Thank you so much always sa support. Kay Ritzky Aranjuez, madamo nga salamat sa inyo, sir, sa aton mga masahan na mga kapulisan diyan sa Camp Delgado. Mayong hapon, happy Mother's Day. Thank you so much, good sir, Ritzky Aranjuez. Very much appreciated, good sir. Kay Tatay Boy dra, no, Abby Cloud, dra sa may Tagbak, Haro, Iloilo City. No, tayo mayong hapon, good. Shoutout, good dra sa inyo, no, ni Nanay Diday. Kay Joy Joy. No, salamat gid sa inyo dira nga pagpamati. Mo diri lang sa 100.7 XFM Ililo Radio Patrol. Katropa mo, exciting. And subong man sa Ililo City Cyber Response Team. Salamat-salamat gid ra sa inyo. No, keep safe gid mo dira always, blessed Sunday afternoon. Okay, kag sa pagpadayon naton mga kabenan, sa oras na nga launa 35. No, sa subong hapon, dasig lang oras ba do nag-introduce lang to. Sigling manura sa subong mga kabenan. Okay, padayo, non tanea. Okay, mga kabenan, gina-congratulate agad, no, sa aton sining kampanya kontra illegal quarry, kontra sining Provincial Ordinance 2017-145. No, kay ang asod-asod naman nga illegal quarry operation sa aton sining Iloilo Plus Provincial Office sang Abril 25 tob-tob Mayo 6, no, nakatigayon kita makadakop, no, sang 21 tanan ka mga dump truck, of course isa ka payloader. So sa aton sining nagkaladakpan, so nagpanguna diri, no, sa mga police station ang aton sininga Santa Barbara MPS nga may ara 8, no, ka mga na-intercept. Kag ginasunda naman nini sang Miagaw, no, MPS. So ang Santa Barbara naton ni no, 8 ni ka asod-asod. Aga, okay, no, sa saliwat, apat ang aton siningimay. Aho, ang San Miguel naton tatlo. No, San Miguel MPS, congratulations, good. Ang subong man ang aton siningi kabatuan MPS nga may duha man ka nagkaladakpan, congratulations, good. Ang subong man may ra man nga tag isa-isa, no, ang Saraga MPS, Otonyo Lucena, Badyangan, kag Tigbawa na MPS. Congratulations gid sa mga tropa naton dra. Ang nagpasalamat man kita, no, kahit in every operation gani. Upod naton dra aton sining nga Menro. Ay subuman naton sining nga Ilo Provincial Government, no, task force overloading. O sa pag intercept sa mga tracking gani o sa mga quarry operator gani mga kabinan. Na may illegal nga buluhaton. Mayara nga pipila pa nga tingga o naka-impound ra sa tagsa ka mga police station. May iba naman ti nagmulta mga kabinan. So muna, no, basta gani nga may hukus-pukus, may illegal, iway kita dramay mo, no choice kita nga ton sindi nga mga kapulisan. No, kundi i-intercept gid ka mo, dakpon gid ka mo. So muna gani ba lang para sa safety ninyo mga kabinan. Pag wala na sang hassle sa inyo sininga mga operasyon dira, secure ka mo dara sang permit. Hindi nyo dara pag-tampered ang mga delivery receipt nyo. Iban dara, wala gidya, wala gid sang papilis nga ipresenta. Eh, paano na, no? Wala gid sang legalidad. That is why, madakop gid ka mo mga kabyanan. Sa mga katrupa naton dara. Okay, once again, congratulations, kid, sa mga kabanwahanan na mga nag-deliver sa ila sining mga accomplishment no, sa sining illegal quarry ng no, mga katropa. Okay, at this moment, mga kabinan, kay grabe sumung ang tagiti sang init. No, ang summer feels ara, kid, sa Giapon. Muna mga kabinan, kung sa subong summer, kung maghalin kita sa aton sinitag sa Kapanimalay, sa aton sininga safety tips subong, no, paano bala naton malikawan nga hindi makawatan? Kung ikaw ang maghalin sa imo sini Panimalay, ukon balay, Puloy-an. Siyempre, una dira, dapat naka-secure ang tanan nga mga padlock, kandado dira, sa tanan ninyo dira nga mga ganaan. Sirtahan, bintana, kag kung ano pa dira nga buho, o kung ganaan nga pwede lutsan sa mga kuturan natin dira, na may malain nga handom sa aton dira, Puloy-an. So, dapat naka-kandado kag padlock. Pagsubong man, antes magalin sa inyo dira Panimalay, dapat naka-unplug tanan ninyo nga mga nakasaksak. Kasi mayra pa dira nga nag-andar nga mga appliances, wala ninyo magabot. Tinoverhit na, kayo pila na kadlaw nga nag-andar. Buti, tunaan gini na sang sunog. Even mga gas stove nyo dira, no, i-off nyo gid, mga gripo nyo dira nga sige andar, naghalin ka mubla, wala pa schedule sang tubod. Kaya wala nyo na mapatay ang gripo, double check to get. Kasi dapat subong mag-conserve mga kita sa tubig kay tigilinit subong. Kamu na mga dapat ninyo isikyaron dira antes ka maghalin. So, mga posibleng tunaan sang sunog kag pagkaubos man sa mga tubig nyo dira, mga resources nyo dira mga kabinan. And then mga kabinan, sa inyo naman nga paghalin, sabi do old school na na, maghalin ka mo, hindi na ka mo magbutang dara sa mga note nga white Audi. No, naglakat kami. Even social media, no, we need to, or let's keep our life private. Hindi tanan nga ginahulag mo dara, tanan mo dara nga ginahimo, nga mga tikang, updated ka sa social media. Muni oras naghalin na kami ah. Ari na kami sa muni mo to. Ang mga kabalo nga sa social media mo, friends mo da siya ang naga-monitor sa imo. Why na to si ano? Why na to si George? Ari ay makatuto ko to sila. Mga strike kun ko to ya balay niya kay way tawo to. Eh, tapos kid, mas mayo nga kung mga mo sa nakabagay, hindi na ka mag-update social media nyo. Documentation lang, pero hindi na ka na mag-post. Post ah. This is for your own safety, no? Hindi lang sa atong siningi mga kapulisan. Okay, kaga sunod sini mga kabyanan. Pwede kita dra maka-install sa closed circuit television. Kon CCTV sa inyo dra mga panimalay o kon puluyan. Ay dako gid na nga bulig sa inyo sining mga or sa inyo sining law enforcer sa inyo sining mga kapulisan. Once nga may ara ka mo dra nga closed circuit television. Makita dra ko na nung nagakalatabo. Ako ni kao connected ka man dra sa imo sining Android phone. Bisan layo ka, pwede mo gid ma-monitor kung ano gakalatabo sa imo sining panimalay. Kung may budget ka lang, why not? Para gina sa safety nimo. Magsubong man, no, kung wala kita dra, alang-alang sa budget, sagot ka mo dra ido. Taga lima pulok bilog ayam. Kawunt akong rug niton ka ayam niya. Kwantahan na gitpaan akong. Muna mga kabinan, para nga secure ka, kag magbantay ka da sa sulod sang emotion nga panimalay, no? Ano ka dara sang ido? No, kag si Mudra gani, halos ang compound dara sang inyo sining balay dara, mga kabalayan sa palibot mo. Usually dara, magparintian, ayam lang ka mo. Utod mo, imo sining halin sa close relatives mo, hasta sa mga layo na. Hindi tapik-tapik mo lang eh, hasta nga nag-isana ka mo ka-compound, pwede mo gidra matugro, ba tugro, no? Or mabilin, no? Sa imo sining tupad balay, sa imo dra utod, or inablos mo dra, o tiya-tiyo mo. Para nga may magsibaw-sibaw dra sa imo puluyan kung ikaw ang maghalin. O, para gina sa safety mo dra, mga kabinan, ha? And of course, dapat well-lighted man. Pwede sila nga instruksyonan nga kung pwede ang imo suga da pasigahon man kung gabi. Ay kung well-lighted mga kabinan, eh something no, nga psychological effect. Ay kung sanag, siyempre doon matahap ka. Ay maganda, kita ka mo, kita ka klaro-klaro sa CCTV, may suga pang daan. Saan mo na mga kabinan? Pag subong man, abi kung magaling ka mo sa inyo sining panimalay, ang inyo sining mga mahal ba lang ang mga valuables, nga lang sa sagwa sa like balkon nyo o sagwa sa kusina nyo, ang mga mainit bala sa mata, pwede mo na ito, pasudlo na lang. E siyempre wala kada mo. O like for example, bike. Mabala na, bike malang na. O, so, ikak balo nga, biligli sa bike to, sobra 200 mil, sobra 50 mil. O, oh, pangbudlayan mo na kakombinar. No, mga imo sining mini sound ara pa sa guwa balay mo eh kay pirme mo na ginapalagbong-lagbong. Pagbalik mo ay na may gilagbong. So muna mga kabinan, mga valuables, mga important things ninyo dapat nakasikyar ina mga katropa. Oh, para nga layo ikaw dara nga makawatan. Gamutogin ang sulit-sulit na to na dapat naka-unplug tanan nyo dira nga mga appliances or power tools man. Ay base, karong kung nga sunugan ka sobra ka pa sa nakawatan. Ginawa mo man kasi kyar, nalipatan mo to isa ka appliances no katrupang Alex. Pagbalik mo, wow, abo bilin. Kaya ano na lang dahil mo nga pinundar sa pila kadikada ni mo nga ginsakripisyuan. Pagbalik mo, upos bilin. Oh, di ba? So, dapat si Keron ta ginatanan, double checkin naton before kita maghalin mga kabyanan. And sa subong naman, mga dapat naman naton himuon mga kabyanan. Mga muna tong sa aton sininga iwas akyat bahay ha. Makawatan kita. At this moment, ano naman bala ang aton sininga himuon? Kung ikaw ang nagabakasyon. Especially subong, nga grabe ang init. So, una sa tanan, syempre, stay hydrated. Dapat, nakainom ka dara sang tubig. No, we need to drink plenty of water. Kaya ang emotioning lawas composed of 75% of liquid of water. So, dapat isustain na ito na mga katrupa. Kaya karoon kung hindi ka da hydrated, no, kulang ka sa tubig, eh, malada utok mo eh. O, lasik ka ginaya, malapuyot. O, isa na sa mga factors man. no, sang heat stroke. So, dapat sustain kita, mayara kita dara nga tumbler, ano pa da nga klase sang pwede mabutangan sang tubig. Kurante bastante kita dara sa pag-inom sang tubig, nga hindi kita matamaan sang sobra nga init. Subong man, no, para sa imo sining safety, kag hindi ka dara matamaan, pwede ka dara ka balon sang kalo, payong. No, kung ikaw ang nag-travel, or even ka na may kaputi, ikaw dara. Basit nga grabe init mo, gulpe ka mambundakan ulan. No, protection ni sa imo, yab yan. No, hindi ka dara mapano bala. May karon nami lagaw-lagaw mo, pagbalik mo to karon nag-iga-iga ka na, trangkaso ka nagli. Muna, basta magmayo, mag-boost inyo sining immune system kung nagalagaw ka mo, mag-ascorbic acid, santon, vitsi ka mo mga kabianan. O, parang inyo sining ay kayong lawas, protektado, mag-resistensyado. O, kag sa samtang ka mo dira nagalagaw-lagaw, kung pwede mo lang gani nga pag-abot nila sa mga kwarta, iba na daan, grabe mo, pakita-kita ka damol-damol nga papilon mo. O, kung pwede mo lang gani mga kabinan, nga hindi ka na dara mag-bit-bit kasi ang kwarta, kumbaga, card na lang gamiton mo. O, safety. Kapag hindi mainit sa mata, may makita, nakaroon nga na ba kung nakapila mo gid-bukadon, stubang yagid. Batayan lang nila irada, way tawo ka gold upon ka, thank you eh. Una mga kabinan, dapat i-secure ginato na ato sining mga koglingon sina. Okay lang na karon kong ihatag sa imo, or pagkwa sa imo sina, okay na. O paano mo karon kong nakwa na sa imong kwarta, ginbuno ka pa o gintiro ka pa dra. So para sa safety naton, likawan ginaton mga amo sina nga bulaton. And then, sa mga valuable si Madra, usually sa mga department store na, sa mga kalanan, o sa din dira nga napistuhan sa mga utod na tundra, no, may nabutang kita nga, don't leave your things unattended because your valuables is your responsibility. Hindi niya responsibilidad sa nga management, dira. Karoon na dula, basulo niyo sila. Mga kabinan, inyo na obligasyon ang imudra mga valuables like cellphones, laptops, and others. Mga tablet nyo dira mga kabinan. O, para nga hindi ikaw dira masalisihan o hindi ka dira makawatan, double check mo ganitis ka magalin. E base karoon, no, nahulog cellphone mo to. Okay lang kung may mga good Samaritan pa nga makabulig si Mudra yan. Paano lang kung wala? Magkakinanglan man tanato ka kwarta. No, tumalagsahon kalasubong kakita sa mo sina nga may makita nga kwarta, may makita karon nga mga laptop, cellphone, ginabalik sa tagiya. Very rare. Ano mga kabinan, dapat secure ginato natong dira nga mga valuables. Kaya subong man, abi sa inyo dira nga kapin pa kong halin kabi sa Saudi, no? Oh, grabe nga, pati unto mo gold. Pag galit ka patot pras. Oh, gold pati unto mo, imong aritos, pulsiras, mga kulintas mo dira mga kabinan. No, abi ang pagsuksok sina abyan. Butang man naton sa insakto. Pero bisa maglagaw karon niya ga pangulintas gid ka mga kadina na. Kinang-kinang gid. No, mga may katuang kalutos piya kanto karon nagsuksok gid sa mga grabe nga mga rilo. Ay karon binantayan kato kagtiyaan. Oy, kwaon to karon hilda pikaw. Ay no bay may mo. Oy, butang naton sa proper nga occasion. O sa insaktong lugar kag okasyon ang pagsuksok sa mga malahalo naton dira nga mga alas. Para indi dira nga kinabudlayan indi masayang. Init matay. Makinang-kinang eh. Amo na likawan naton gid mga kaabyanan.

0: Oh, muna aton sining mapalin ton sa inyo mga kabinan. Sa aton sining safety tips while kita nga nag-travel. So last but not the least, dapat may ara kita nga hotline number. O, sa aton sininga pinakamalapit ng police station sa aton lugar or kung diin ka man dira, pwede ka gid ka pangayo sang ila sininga contact number. Para in kaso por kaso, may tawagan kay ka, may ka, tawagan ka dira, kag marespondihan. No, masolusyonan sa gilayon ang imo sininga problema. Alauna 52 na subong mga kabinan diri sa XFM Iloilo. Sa aton sining padayon nga pagpangalagad. May dugang pagkikita nga mga safety tips kung tani, but we're running out of time. So next time, istorya naman ni naton mga kabinan. Mayra pagkikita sa mga motorista naton. So same time, same station naman. Next Sunday, tandaan ka naton, naton nga programa diri sa Ilonggo Quezon Air. That is sa XFM Iloilo from 1 p.m. to 2 p.m. in the afternoon every Sunday ina. So sa liwat sa mga kauturan natin dira, no, nga mga nanay kag mga nagapakananay, ha, still until now, happy happy Mother's Day gid sa inyo. Enjoy your special day and a blessed Sunday afternoon gid sa aton tanan. Thank you so much sa liwat, no, sa aton sining chief executive officer no, sa XFM Iloilo Radio Patrol. No other than Dr. Remily Tuoy, kag sa aton nga station manager ay katropa nga Josel Banyas, sa tanan nga katapo sang XFM Iloilo, sa to sa aton mandiring nag-assist sa aton sining world class technician may katropa nga Alex Asma. So magasunod naman kabinan ang aton sining eksperto legal ni katropang Johnson Crisostomo. Ini naman ang inyong programa ang ginahulat-hulat sang tanan ang ginakalangkagan kag pirmigid nga ginabantayan. Mawala sa liwan ko niyang Ilonggo Quezon Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sangalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Dayot Araño. Ako naman ang inyo kabalikat anchor. Until next time, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo! Masaligan.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Good morning, asma. Asma. Amo nagili istoryanta sa buong asma. Common ini nga condition, long-term condition, chronic condition caused by inflammation of the airways in the lungs. Amo na kun nga amo budlayan kita maginawa kay naga-inflame nga aton sining airways. Mayong adlaw sa tanan, welcome sa
3: edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Man sa bilog kalibutan, kadamo sang nagasufrir sining asma. Nga kun sa din ini ginapatihan nga resulta sa kombinasyon sa genetic and environmental factors. No? Sulundon ini, palanublion. Ang iban, wala palanublion. Ngamanggad, pero ginapanubli nila asma. Kag isa na po ta. Bukod ng mga contributing factors like allergies, exposure sa pollution, sigarilyo, mga pollen, smokes, mga allergens, viral infections, kag madamo pa. Ang manubalas na nailigad ngayon adlaw ang asbestosis na istoryan man ato, and it will cause asma also. Ang simptomas ng asma, muning pag-ubo, inablang nag gapanihol nga kwa ng paginawa, budlay-budlay maginawa, chest tightness, breathlessness, no? Kaya madamo pa. Grabe ng istorbo, nagkalain-lain sa nagkalain-lain mga tao. Kung gabi, hindi ka nakatulog, atakihon ka kasma, kapalang dalom ang liog mo, palang dalom ang mata mo. Ginalagas na paginawa mo, palanakit pa kalawasan mo sa ubo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Dire na kita karon sa kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, ang turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
3: Evergreen Coffee mix.
2: Basta gani balatian, magataki si mo, dasig ka na mag-deteriorate, especially kung kulang ka sa vitamin C. Ah, gap, dasig ka mang luya daw. Tingnan namin sini sa produkto ni Dr. Spin Hico kay bastante sa vitamin C. Luwas nga ang turmeric nga ra sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga nagabulig pasulhay sang aton paginhawa tungod kay ginahawanan kag ginapalapad niya ang alagyan sang hangin.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Tungod man sa nga anti-inflammatory properties nga nagapaganagan sa pagpalamanog sa aton sining airways. That is why makabulig inipatawa'y pasulay sa aton paginawa. Siling sa iba ng balunggay, bulong sa pilas. Siling sa iba ng balunggay may calcium kag phosphorus nga magkapabakod sa tulaan. Hindi lang na sa research nagapamatuod nga ang balunggay nagapaganagan man sa chest congestion, ubo, mabudlay nga paginawa, kag iban pa nga respiratory complications. Kay tungod may anti-inflammatory properties man siya.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang tugabang sikat ini nga anti-constipation kay ginapadanlog ang aton sininga pupo agud mahapos ang pagwa. Hindi lang ina ang tugabang may bastante man gali nga magnesium nga makabulig pa-relax sa aton sininga bronchial muscles agud nga i-normalize ini para sa masulhay nga paginawa.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: So ginatagaan niya, ginaalalayan niya ang aton sininga mga airways. Kagabi naton ang amarguso o kun ang ampalaya o kun bitter melon pang high blood lang ni kaga pang blood sugar. Kaya gabulig man ini sa aton sininga mga respiratory disorders. Hindi man ikasalbar sa amarguso kaya nga suno sa pagtuon may anti-inflammatory properties man na makabulig paganagan sang pagpalamanog o kung pagpalangubag-ubag sa alagyan sa aton siniginawa.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang wheatgrass, tublok lawi man eh. Nami man siya sa constipation pero hindi lang sa constipation. Anti-asthmatic gitsyaya kag anti-allergic agent. Tungod man siya sa nga anti-inflammatory properties.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang barley grass, luwas sa may calcium, luwas sa may phosphorus, luwas sa may magnesium, na makabulig pabakod sa tulaan, luwas nga manami manini sa constipation, may kapasidad manini, kag may ikasarang manini, na makabulig makapahaganhagan sa aton sininga mapinot nga paginawa. In other words, makapahaganhagan man siya sang asthma. Kagsa na siling ko na kaina ang vitamin C, especially ining mangustin nara sa Evergreen Coffee, dako ginang bulig sini, agud nga makapabaskog sa aton immune system, kag hindi kita dali-dali magluya.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawa.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: X FM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tubok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Bakit na pagregla? Dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herbal.

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:09.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyo nga maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal
1: sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal
1: ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nakapangalagad ang eksperto ligal. Subong kita nga Domingo. That's GIS sa bulan sang Mayo 2026. Sa gihapon, ako ang inyong katropang Janzin Crisostom.
1: Eksperto Legal! Eksperto Legal!
0: Una sa tanato na rin pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon, happy Sunday sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters. Mga nagatutok na, nagapamati na. Tutok na sa itong pagpangalaga. Isa naman kay edisyon sang eksperto legal.
1: Eksperto legal!
2: Eksperto legal!
0: Tutup kita alas 3 sa bunga hapon mga katropa. Magatala kayo naman kita sa isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga eksperto legal, aton nga mga legal experts. Agadatagan kita sang ihibalo. Paintsyendihon sa aton ang mga layi sa aton nga pungsod. Hambal na ganyan natin mga katropa. Ignorance of the law excuses no one. Gani sa aton nga mga katropa, importante gid nga mayara kita nga idea, ihibalo, no? Bisan hindi man natin ma-memorize ang tanan-tanan nga mga laye, pero mas maayo gid mga katropa nga naka-inchende kita, nakahibalo kita, mayara kita sa nga idea, sa gamay lang na nga idea, would like kita maintuan mga katropa. Especially pag-abot sa mga layi. May mga layi nga medyo

0: Ado, kaya man niya medyo mahapos. Pero mas mayo gid mga katropa nga halin mismo sa aton mga legal experts. Makatudlo sa aton, makapainsyende sa aton. No, sa mga layi sa aton niya pungso. Kali subong hapon mga katropa, tutok naman kamo sa aton niya pag pangalagad. Batian ninyo kami sa XFM 100.7 sa FM band sang inyong mga radyo. No, sa mga katropa naton nga nagapamati samtang nagamaneho, no, sa subong hapon. Good afternoon, especially sa tonyo mga XFM radio patrollers o XFM taxi patrollers. Good afternoon gid mga katropa. As always, no, maghalong gid kita permi ha, sa tonyo pagbiyahe. Kamusta ang aton nga biyahe subong? Sabay pa nga okay man, no? Bisan na Domingo. I know, basta Domingo, medyo gamay gid man ang biyahe, no? Pero kalabanan a bit, especially buwas, balik naman duty, no? Balik naman may mga klase pagurong ng iba, no? Especially aton nga mga universities. Ang ibang ti, opisina. Was Monday naman, natapos naman ang weekend mga katropa. Anyway, no, sa aton nga pagpangalaga, as always, halong gida sa aton nga mga katropa nga mga taxi patrollers. At syempre sa talanta natin yung mga drivers, no? Modernized and traditional jeepney drivers. Good afternoon sa tanan yung mga terminals. Dari sa syudad, kag probinsya sang Iloilo nga nagatutok na sa inyong pagpangalagad. Good afternoon, gid, sa inyo. And syempre sa tuman yung mga katropa, no? Sa mga merkado, dira? Merkado publiko, good afternoon. Happy Sunday, gid, ha? And syempre, before kita malipat, subong man mga katropa nga Sunday, May 10, 2026. Kina-celebrate man naton, no? Ang Mother's Day. So, happy Mother's Day sa mga katropa nga mga nanay. Dira nga mga mama, mga mommy. Ano pa dapat mga tawag ninyo sa inyong mga ginikan o sa inyong mga nanay? Kalabanan na bidri sa aton, no? Nanay gid, mayara man nga or mostly man mama, no? Isa ka lang kabati kung kaisa like mommy or mom bo or ano pa da nga mga unique nga mga tawag ninyo sa inyo nga mga nanay. Basi may ara kamuda nga kamulang yang ano no, kamulang yang nagatawag sa inyo nga Iloy sang ano na sang inyo nga unique way. May ara gatawag nga Mother Earth. Basta may mother ah, no? Para man katawag mamasita. Wow. Espanyol pagid ya. Kadamo lang mga katropa. Pero isa lang aton sining ginaselebra na ang paghatag naton sang pagtahod, no? Respeto sa aton nga mga nanay. Kag siguro bisan hindi man mga nanay, no? Aton nga ti mga katropa naton nga limbawa nagapakananay, no, nagpapakananay, mga ano ba limbawa mga tatay man naga-act as sa ilaman nga Iloy, no, sa iyang mga kabataan. Or halimbawa may mga naman naton may mga katropa man kita nga mga single mothers. And also, may ara man kita nga mga katropa nga mga nanay in a way nga hindi man bangod nga may bata sila. Hindi ang ilang mga kabataan ni salimbawa mga ginabuligan nila. Damo lang, no, sa mga klase sang nanay. Ang aton lang gina hatagan diri sang importansya, hatagan diri sang pagtahod. Amo na ang dako nga papel. No, sang mga nanay, no, hindi man ilakaw galingon niya anak, no, alibaw may mga naman, may mga nag-act as nanay abi sa ilang mga hinablos or sa ilang mga pakaisa, no, bisan layo pa na ang mga relatives for as long as nagapakananay ka. Happy Mother's Day sa imo. Sa aton mga katropa. So, sa liwat, no? Sa aton mga nanay, mama, lola, tanan-tanan na aton mga katropa. happy Mother's Day sa inyo tanan, mga katropa.
1: Experto Digal.
0: Kaga subong nga hapon, magatalakay man kita, mga katropa, ang all about no, sa aton man mga nanay. I know, hindi mahapos ang pagiging nanay, mga katropa. Pagiging mother. Not only bilang nanay, abi sa mga makabataan. Pwede kong kaisa, kung tama ka man kapaugtas, isang sabana mo, daw nanay ka man. Kapaugtas si mo bana, daw nanay ka man, no? Magbata-bata balay mo nga bana, bao. Imbes nga, isa lang imo bata, duwa. Himo duwa, mga katropa. Ay bangod pati imo bana, daw bata mo man.
1: Experto Digal.
0: Muna, mga katropa, no? Pero sa subong tiyempo, madamo na nga mga layi, madamo na nga mga ginpapasar, madamo na nga mga rights, no? Kinamatarong ang tagsa ka mga nanay. Ang ambal natin nga isa ini sila sa mga kumbaga natagan gyud sang ano no, priority, equality. Kag mambal natin, natagan gyud sila sang protection, mga katropa, ang aton nga mga nanay. Isang una no, sang una nga mga panahon. So, sinauna pagidya nga mga way patatuguro na huna-huna. yung mga kababaihan, mga katropa, I know na tunaan nyo man ni, no, sa inyong history class. Isang una daan ng mga kababaihan, wala yasang kinamatarong, wala yasang rights. Hindi gani sila pwede kaboto. How much more nga hatagan pagid sila sang protection, di ba lang? Though object lang gid sa ila ang pagtratar. Lang sila sa balay, ginhimo lang sila sulugoon. Pero we've come a long way na gid, mga katropa. And subong tiyempo, in our present day, damo na nga mga rights, no? Damo na nga mga protection ang ginahatag. Especially sa itong mga kababayanan. And isa na diri, mga katropa, about sa Republic Act 11210 for ang expanded maternity leave law. Damo sang mga ano, sang mga rights, damo sang layi nga nagaprotektar sa tong mga kababayenan. Isa na dira syempre ang Magna Carta for Women. Pero subong hapon, mga katropa, aton nga tutukan subong ang about sa ining Republic Act 11210. Kung ang expanded maternity leave law. Ang naton nga tutukan na subong hapon. Base bala sa itong mga katropa nga nagaplano, no, nga maging nanay or soon to be mga nanay. Dapat ninyo nga mahibaluan, no, ang about sa ining ginatawag nga maternity leave sa ini sa mga mambal naton malayi, no, nga nagahatag gid sang mambalaton daw bulig or atagman sang tsansa, no, sa mga iloy naton dugang kinamatarong pagabot sa ginatawag naton nga mga maternity leave. Hindi gidya mahapos, mga katropa, magbusong sa ina sa mga mambalaton unique sa being a nanay, bilang nanay. Wala man siguro may gabusong lalaki, di ba? Pero syempre sa mga babae, sa ini sa mga mambalaton kigayunan or mambalaton daw ano bala, opportunity at least nga mahatagan sila sang enough time, bastanteng tiyempo na makarecover anay as well as makabulig sa ila, na wala na bala sang panumdumon, no, kahit nakabata ka na, nagdala ka sang imong bata for almost 10 months, 9 to 10 months, no, And then after mo pag pagbata mo kasi hindi pa sigurado. Diba? May mga times pa na nga dugay sa ospital, dugay sa damo pa kamubalaydan. Pero ang ining layi mga katropa sa ini sa mga ginhimo para man nga at least makahatag sang kahigayunan sa aton nga mga nanay, no, nga makapahuway, makatagan sa mga benepisyo kag iban pagid nga mga kinamatarong mga katropa. And not only sa mga nanay, nara man ini nga para sa mga like nahulugan, no, miscarriage, and also ano pagid, no, iban pagid nga mga benefits mga katropa under sa ini nga layi. So ato ni nga pag-himo, ato nga pag-diskusyonan syempre later on po ng aton nga eksperto legal. Subong nga hapon mga katropa. Basi may mga katropa kita dira nga hindi bala aware or hindi hindi maayo ang pag-explicar sa ila. Ano pagid ang mga pwede na itong hibaluan pagabot sa ining layi mga katropa. Sa liwas sa nambal na itong ginadamu-damu na, no, sa mga layi nga nagaprotektar lahatag sa rights kinamatarong sa itong mga kababayinan, not only sa mga nanay kundi sa tanan niya mga kababayinan. Pero sa subong hapon, no, para man sa itong pag-celebrate man sa Mother's Day, ni aton nga isa pag istoryahan ang ining Republic Act 11210 sa aton nga mga nagaplano nga mga nanay nagaplan or mga soon to be nga mga nanay mo ini ang isa sa mga ginaano, no, mambalaton benepisyo ginahatag sa aton nga mga nanay, sa aton nga mga mothers, kasi sa aton nga pungsod mga katropa.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: So, kung may mga questions ka mo, may mga clarifications, feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe mga katropa. And also kung may mga greetings ka mo dira, may mga gusto ka mong ipatamyaw, no, sa inyo nga mga ginikana, I mean sa inyo nga mga mothers, no, mga nag-celebrate man sa ilang Mother's Day. May mga special greetings ka mo dira mga katropa, pwede gid ka mo maka-comment sa aton nga Facebook Live, no, sa XFM Radyo Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Ato ni nga pagabasahon man sa aton nga pangalagad. Kung may mga greetings ka mo dira, may mga gusto ka mga tamyawon, tamyawan niyo nga mga nanay. May mga special greetings ka mo da kay ato ni nga pagabasahon mo on air and live, no, sa aton nga Facebook Live mga katropa. Okay, mauna lang ko. Happy happy Mother's Day kay Mama Ofelia Crisostomo dira sa may New Washington Aklan. Happy Mother's Day. And of course sa akon nga kapahon nga asawa, happy Mother's Day kay Queenie, no, Makalalag Crisostomo. And of course sa akon man nga mother-in-law, no, kay Lorena Makalalag. Happy happy Mother's Day sa inyong tatlo. At sa tanan-tanan yung mga nanay dira. What happy Mother's Day mga makatropa.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:26 oras sa XFM. Ang ining oras ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga katropa naton nga wala pa da nakapangape, o pangape na, no, kanami sang tiempo subong. Mainit, mapaang ang tiempo, bako ginhimo gid niya perfect, no. Gin ano gid ni, gin timing gid nga manami magkadto sa ano, sa baybay, sa ano, mga resort kay nami ang tiempo subong mga katropa. Doon lang sa so may mga nag-ulanda ang mga katropa natin kasi may nag-ulan bala sa inyo nga mga lugar, no? Anyway, no, sa mga katropa natin, basta muli ganyan ang tiyempo, sa ano pa nakainit, ba ka namin ganyan maghigop sa mainit-init man nga kape. Pero sa mga nagapangita da sang kape, piliin nyo mga katropa ang kape nga natural kag makabulig pa sa tangi kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangustin, may moringa kag may soya powder na makabuligid sa tangi kayong lawas mga katropa. Kabulong no sa atong mga ginabatsyag ng mga balatian. May ala kita bukol-bukol sa lawas, may mga hormonal imbalances. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala na siya sang caffeine. Usually mga katropa, katropa natin nga medyo may edad na nagareklamo na sila na hindi na sila mag-inom sang kape kay bangod hindi sila katulog. Pero direya mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Bisan kaapat kalima ka pa mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala kontratiempo, no? Kay wala ni siya sang caffeine. That is why, no? Bisan ma-enjoy niyo ya, no? Ma-enjoy niyo ya ang lasa sang kape. Pero wala ka mo yan sang worry, no? Nga bapulawon ka mo. Gani mga katropang Santon Plus Coffee Mix. Bagay gini, no? Sa ito niya mga katropa na naga-hyperacidity, naga-palpitate, naga-pulaw, no? Kung magkainom sang kape. And Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mabulong. Hindi lang ang inyo kahidlaw sa kape, kundi pati man ang mga ginabatsyag na ito niya mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, puno sang vitamina kag mineralin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Makabuligid para sa tungi kayong lawas mga katropa. Ang kape nga natural, himo sang Yes to Health Incorporated. FDA approved. Kaya mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building yung Lucid Banga Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Digal. Experto Digal.
0: Alas 2:29 oras sa XFM. Okay, syempre ito na gina-welcome atong mga katropa ng mga OFWs. No, nga nagapamati na no sa atong pagpangalagad. Uy, good afternoon ha. And of course, kay Ma'am AJ Bordon, no, nag-join sa aton nga Facebook Live subong hapon. Shout out. O sige, ayd-ayd lang nga pagpamati. Ma'am AJ, happy Sunday sa imo and happy Mother's Day. And of course, aton yung mga katropa draman sa may Molo Kapihan. Good afternoon. Kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising Pansit Molo. Good afternoon, Gid. Sa mga katropa naton dira sa may Molo Kapihan, happy Mother's Day dira sa inyo tanan. And of course kay ano sa aton yung mga katropa dira sa may Dikamay Eatery, happy Mother's Day. And of course dira man sa may 3S Eatery, sa may may Mais Bukuhan, good afternoon. And sa may Acacia Eatery, may ayad lang ang pagpamati. Alas 12:30 oras sa XFM. Ma-break na kita mga katropa. Kag sa atong pagbalik, dugaw nga yung mga impormasyon kag balita. Ligid lamang sa Eksperto Legal. Siri sa XFM 100.7 Iloilo.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw! XFM.
19: Katropa mo!
17: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras XFM, alas 2.36 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal sa Gapon Kaupo ninyo katropang John Zin Crisostomo. Hingabayin sa eksperto legal, nadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, mag-inom mga katropa sang Vision X Plus. Dasig na magburon ang aton nga pananawan. Nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit. Ang aton nga mga mata kapin pa kung always kita nagatanaw, no? Sa aton nga cellphone, sa aton nga TV, or sa aton nga mga computer, no? Mga katropa. Basi amat-amat na nga naghaguba ang aton nga mga pananawan, aton nga mga mata. Kaya mga katropa, good morning, protektahan ang aton nga mga mata. Mag-inom adlaw-adlaw sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, zeaxanthin. Pag malikawan, no, ang mga balatian sa mata, kangay sang glaucoma, pteridium, katarata, Vision X Plus na mga katropa. Himo sang Yes World Incorporated, FDA approved. Kabakal sa mga butike sa inyong mga lugar, bakal man sa Yes Health Wellness Center sa Iyang Building, Ilusquit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sang Midtown Hotel. Bakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, isearch nila mga produkto sang Yes Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag check out na mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata pag tumar sang Vision X Plus.
0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Alas 2.37 oras sa XFM. Ang pag-pangalagay sa mga katropa gayon nato na nga wala pa da naka-intra, nakapasakop, no? Sa ton nga Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. Amat-amatan nyo na mga katropa maghulog sa inyong mga entries. Basika muna ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash sa ton nga weekly draw, no? Sang Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. Kasi may mga ano kamuda na utos, no, or ano na panig sang Santon Plus Gold capsule, turbo dietary supplement for men, kag premium D3 nga soft gel capsule. Isa ka banig mga katropa equals to isa ka entry. And kung meron ka mga Santon Gold coffee mix, lima ka sa shay mga katropa is one entry. Sa mga katropa na tundra, ang mga nagagamit, no, sang mga produkto sang Yes Health Incorporated, pwede nyo na ina makwartahan mga katropa. Kasi kamuna ang sunod nga makataog sa aton nga mga pa-premium dire sa XFM and Sunthone libu-libong pa-premium mga katropa. Sa mga nada, pwede ka mo dili kahulog, no, sa aton nga station sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City dire sa Villa Consolacion mga katropa. And sa sunod, pwede man kamo dira maka hulog, no, maano lang kit mi dire ma announce sa mga katropa aton kay di nag-request sila nga medyo lapit, medyo mas malapit nga drop box. Pwede man kamo maka bilin dira sa may ano naton sa may Yulo Street sa clinic, no, sang Yes Health Incorporated. Dira makabilin sa inyong mga entries mga katropa. Kung medyo layo ka mo diri sa may Tabuk Suba, diri sa Haro, like halimbawa kung hara ka mo sa city proper or sa may Molo area, gusto ninyo sa medyo mas lapit-lapit gawang drop box, pwede ka mo dira makabilin, no, sa inyong mga entries. Kaya ito yun ang pick up on lang sa ito nga clinic mga katropa. Damo na ang nagdaraog, ha? Damo na ang mga kagmadamo pa ang mahatagan sang chance sa mga katropa na makadaog diri sa ton nga Santon and XFM libu-libong pa premyo. Ang balantayan sini ang grand draw, no, ang prizes naton. Sa first prize 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, ang third prize 20,000 pesos, kag 10 o pulo ka mga consolation prizes nga may 5,000 pesos cash each mga katropa. Kaya rin amat-amatan nyo na maghulog sang mga entries ninyo sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premium.
0: Experto legal!
1: Experto legal!
2: Alas 2:40 oras sa XFM sa doon nga pag pangalagad na mention itong kagina aton nga topiko subong hapon mga katropa. All about gid no sa aton nga Mother's Day segment. I mean Mother's Day nga celebration subong May 10 mga katropa. Sa timing gid sa aton nga pag pangalagad subong. So aton nga pag-isuryahan upod syempre ang aton nga eksperto legal, Attorney Pat Milieza. All about sa Republic Act 11210 o kung ang expanded maternity leave and sa expanded maternity leave law mga katropa. Sara na sa piyak na linya, naka-standby na. Paupod na ito, ito nga partner sa, ano, no? Sa eksperto legal, sa Attorney Pat Milieza. Good afternoon, Attorney. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaupod ni mo katropang Jansen Crisostomo. Good afternoon, liwat, Attorney Pat.
3: Good afternoon, katropang Jansen. Thank you for having me.
2: Okay. So with this attorney no, siguro happy Mother's Day anay sa imo. And sa aton nga pag-celebrate subong, I know madamo sa aton nga mga nanay or like ano ba mga soon to be nanay no or nagaplano pa nga maging nanay in the future. Namin siguro nga mahibaluan nila about sa ining Republic Act 11210 bilang isa man sa mga rights or I mean benefits no para sa aton mga nanay Attorney Pat. Pero ano ni siya ang Republic Act 11210 kag nga inigin himo Attorney Pat?
3: Gindihon ini para nga buligan para nga ma-empower yatong mga iloy nga manog bata ang gabusong kag isa bata kag naka-deliver na sang lapsag sa ang ini nga kasubuan nagahatag sang 105 days na maternity leave with pay ina sa tanan nga babae nga nagpanganak but maintindi sa private sector man o kon sa government sector may 105 days almost more than 3 months ina no more than 3 months mga 3.5 months nga maka hatag kay ginan sa iloy nga matipan ang iya nga anak sa first 105 days niya sini
2: okay
3: kag why ni nga discriminate kung ano man ang iloy kay ba naman o kung wala
2: okay
3: kasado man o kung wala. Gani ang ato mga iloy na ginatawag na solo parent, may additional pa nga 15 days
2: okay.
3: Nga ang ginatag ang Republic Act Republic Act 11210. So mga solo parent may additional pagbid na privilege kay wise nga kung wise lang ang bana nga mag-assist sa ila ang kasaguan na gatag sila sa 15 additional days.
2: Okay, so mahimo 120 days or more ang, 4 months gid Attorney Pat no para sa mga solo parents. Okay, how about naman yung attorney sa mga ano sa mga like nahulugan or may miscarriage, qualified man sila gihapon sa ining ginatawag nga maternity leave law?
3: Oo, yan itong mga iloy nga nahulugan, may 60 days sila.
2: Okay.
3: Para lang maulian sila kay siyempre, bisan ba ay kaman ko, din bata kalapanan sa mga iloy nga nahulugan, depressed ina sila.
2: Oo.
3: Kapiling ba ko ng anak nila, dali na lang magmanuguan na kagpagwa ang itsura na.
2: Oo.
3: Gati-press ina sila to give them time to recover.
2: At least, no, though, kumbaga, tanan is covered for as long as, ano na ikaw, siyempre, prepare ikaw bilang nanay. So, kung, halimbawa, amo na, may miscarriage, or, ano, no, may specific nga benefits para sa ini nga mga mga iloy naton na Attorney Pet nga ti nagbusong no mambalaton ti mga ano na gitin sila mga iloy na kontawgon syempre kay ti ano na no nagbusong na o ang iban pagbata nila muna ning mga benepisyo nila nga pwede nga makuha Attorney Pet. Pero isa sa mga pamangkot sini attorney no kalabanan sini siguro kay ti especially sa mga kabayenan nga kung kaisa matimingan bala nga sa isa ka tuig is kaduwaya magbusong. May mga ano man sila? May mga or sulod or, kapila ni siya pwede nga gamito halimbawa no ang ining klase sang layi Attorney Pet.
3: Sa ano sa ginamal mga kadawa magbusong sa isa ka tuwig at lansara ng katapo.
2: Oo, isa lang gina.
3: Anyway, why nag-distinguish ang kasuguan kung tugtog pila sa childbirth? Basta nakasiling lang yung kada childbirth sa isa ka iloy na empleyado sa private or public sector entitled sila sa among ini nga sini nga pribilehiyo tao kun right nga ni ina kay kasuguan na naghatag.
2: Okay. Halimbawa ya kun na mention mo kagina Attorney Pet nga ti government worker or private sector man nga employee no is pwede maka-avail sang ini nga maternity law no or 105 days nga maternity leave law. Pero in kaso abi Attorney Pet nga halimbawa in the middle sang iyang pagbusong na dulaan siya sang trabaho abi Attorney Pet. Maano niya man gihapon, ma-claim niya man gihapon no?
3: Kung sa private sector na sa iya pagbusong kung nakahatag siya sang monthly contribution sa SSS. Sang 3 monthly contributions sulod isa ka tuig, entitled siya, o galing i-prorate nila. Siya, so, 5 months, ang 5 months lang sa ka tuig ang iya contribution, i-prorate ina kung pila ang iya pagkapatunon. Provided, she was dismissed from employment for just cause. No? Or, ano, she was dismissed honorably. Why siya kick out, why siya terminate for a reason, kundi honorably. Why siyang maraming rason na nagbuntat siya sa siyang trabaho. So, i-prorate ang iya sweldo. Luwas nga maghahatag ang SSS o kung DSIS man, may contribution man niya kung employer kay kung nagbusog siya, tigon sa employment niya sa isang ka private man o public for at least 3 months entitled siya for asasining kasuguan. Pero ito, hindi na po monthly salary ang iya pagkamatunon kundi ko sa English para prorate. So ang 5 months niya contribution sa sulod siya siyam kabulan niya pagbusong i-prorate, i-adjust.
2: Okay. So muna no. Depende.
3: So 9 months divided by 5 months. Amon lang 1 month salary divided mo sa hindi ko kabalo kung sa mathematics pero hindi na full month salary ang pagkamatunan.
2: Okay, so ano no, medyo ano nagit manabi siguro ati halimbawa especially ko sa SSS halimbawa siniti daw sila na niya ang ma, ano gid kun ano ang mga pwedeng himuon halimbawa no sang amo ni mga mothers naton halimbawa nadulaan sang trabaho during sa ilang pregnancy so amo na no isa ini sa mga instances mga katropa nga posible abi halimbawa sa mga amuning mga sitwasyon no pero siguro ti amo na na mention man kagina ni Attorney Pet nga amuning mga instances importante sini is may ara nga benepisyo no ang mga iloy naton or mga nagabusong abi no magiging nanay no pag abot sa ilang pagbata Attorney Pet not necessarily nga ti pag tapos sina sang pagbata nila makapatrabahohon na yun sila, no? Pero sa amo ni nga mga sitwasyon, abi attorney, halimbawa nga may mga instances abi nga undi maglabot sa 105 days ginpabalik na sila sa ilang trabaho, or halimbawa muna, no, may siguro, I don't know kung may mga employers nga muna, pero if ever abi attorney nga amuna ang matabo sa isa ka nanay nga hindi niya ma-enjoy ang whole 105 niya, pwede ina matabo, attorney?
3: So far, wala pa saan kaso nga amo ina mo. At 3 months ang ina ko ng taon mo kurang pagali ina ko.
2: Oo.
3: Ay pang recover sa Iloy na bagong bata.
2: Oo.
3: Wala mo sa may ina nga kasuguan, ang aton diri nga sistema, layo o kumpara mo sa ibang kapungsod. Halimbawa dito sa Canada, ang bayaw ko, nagbata, may isa ka tuig nga maternity leave.
2: Wow.
3: May sirdo na siya.
2: Sabi, no? 1 year.
3: Gusto ng bata, ang bata, may monthly allowance pag ginahalin sa gobyerno.
2: Okay.
3: Gusto ang tatay, may at least 1 month nga paternity leave with full pay. Ang trabaho lang niya to assist
2: sa nanay,
3: the wife, in raising the baby. Amo nakabalan mo, amo ina ang privilege nga naangkon sa mga workers, mga employees sa pag-uwi sa Canada, pagod sa ilang strong labor union. Wala mo, ini nga, ini mga maternity leave nga ini, resulta lang ina sa hublad sa mga union diri sa Pilipinas. Bangod sila, nagpasa sa kasubuan ang Kongreso bilang tugon sa panawagan sa mga magmumugon. Pero kulang pa inang 3 months nga no maternity leave. Why kini niya 4 months ang 105 days? Why ni 4 months? 3.5 months lang ina.
2: Yeah. Oo, 105 days lang, no? Pero, Dre, attorney, why lang kita kabalo kung basi may mga instances, abing, halimbawa, mga 1 month pa lang, ginapabalik na sang employer, no? I don't know lang kung may ginagakatabo sina. Pero, siguro, ti, ma-consider, abing nato, nga, ti, do paglapas na ina, attorney, do, ano eh, mamba mo, one month pa lang pabalikon. Pabalikon ka na yan sa trabaho. I don't know lang kung regardless, sabi kung basi kung kulang gid sila. Pero ang inangamang ba natin is right na iya sang babae or right sang nanay nga ma-enjoy ang iyang 105 days or more than 3 months sabi attorney, no? Pero if ever, maamun nabi nga mga instances attorney, pwede makasuhan abi ang employer or sinuman dira ang ang lapas sina attorney?
3: Sa section 18 sang sending act, public act 11210, ito siling any violation of this act may penalty. At ang penalty dahil ni fine nga 20,000 na hindi magkubo sa 20,000 pesos at hindi maglapaw sa 200,000 pesos. Kang imprisonment na hindi magsubra sa 12 years. One day to 12 years imprisonment. So, matuon nga pwede mabayolan, pero kung lantaw ka pinakon, kinabantayan mo ang imo, kinamataron, suno sa sining kasubuan, pwede ka makadamok sa korte kaya iakusan ang violation.
2: So muna, no?
3: Hindi na niya sa NLRC, kaya may imprisonment, tag-fine mo.
2: Oo.
3: Kaya ang NLRC, mag-decide lang inakon, may unlawful termination, may violation sa labor code. Pero ini hindi na nabutang sa labor code na may imprisonment. Kaso, criminal na ini ng offense, kagka-korte lang ang makapanaog sa penalidad.
2: Okay. So muna no, siguro may mga listener kita sa bunga basi naka-experience pala sa amuna. So bawal gid na mga katropa, dapat 105 days is 105 days basi kun request mo da kan mabalik after 15 days pa lang or 1 month pa lang baw kaluoy. Do hindi pa tuya ka recover attorney Pet. Do muna bala.
3: Do hindi pa eh kay
2: oo. Ay, kabudlay, no? Sa iba niya, muntun na may story akagina ni Attorney Pet, 1 year ang ilang maternity leave, no? Bastante na yun nga time nga para daw may buot na yabalagawa, Attorney Pet, no? Ang bata, pwede na mabilin kung kung ano bala, kung pwede na mabilin sa iban, or, amo na, 3 months, abi is very, ano pa, no? Very critical pa na akong kaysa, especially sa mga naga-nursing mothers na to, naga-breastfeed Attorney Pet, kasi amo pa na critical pa na nga stages, pero amo na no, amo na ang
3: situation amo na gani ang istorya mo katurupan diyan sen. Sa labor code na required man ang employer na magbutang sa natawag nga nursing station. Ang nursing station ina for lactating mothers na gusto nila abi no na taguon ang gatas nila kay kung nakapag-gatas nila ang ina nakapasuso pa sila kung may hindi pagsuso ang bata ang sakit na para sa ila kaya nakagutok ang ila nga ang ila binatiti amo na nga may pwede mo na ipump kag-ibutan sa may sugundan kag-butan sa director para hindi magpanos ang imo nga ang atas sa iloy. Sa mga government stations, may ara na nung inabutan sa may refrigerator gra, or tawagin lang at milking station. Ang bot lang kung gina-implement ina sa mga at sa aton employers gra.
2: Siguro kung sa mga damo na gid, no? Damo na gid, halimbawa, ng mga employees, ti mas mayo gid man may amuna nga room or may ara nga benefits halimbawa no para sa mga muning mga sitwasyon hindi man siguro pwede hindi man siguro all the time magamit pero at least available siya Attorney Pet di bala
3: yeah.
2: Sige no sa so, nga pag pangalagad bo daw kadasig lang sa aton nga oras sa attorney siguro basi may mga gusto pa ikaw nga ipaabot no or ipa palabot sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa buong Attorney Pet.
3: Wai bang katrupang diyan, sen, kada kabalipanan, nakabulig kita patad sa kinamasarong sa mga iloy para nanungod sa ilang maternity leave. At ang tataya, in relation to this, ang husband, o kung somebody who is the partner of the mother, na wai kung wai sila makasal, ang husband na nag-upod sa iya asawa, nag-upuyo sa iya asawa, entitled man, sa isa ka semana na paternity leave. Sa banal, hindi nga nakasal.
2: Ay,
3: so, okay. Ang banabana nga wala makasal, budlay ini, hindi pa may implementar.
2: Dapat married Attorney Pet. Sige. So, this, thank you so much, Attorney. Si Imo Time, as always, diri sa itong programa sa Eksperto Legal. Mayong hapon si Imo Liwat, Attorney Pet.
3: Good afternoon, Katropang Jensen.
0: Eksperto Legal!
1: Eksperto Legal!
2: Here go, mga katropa, si Attorney Pet Milieza. Ang ito niya, Eksperto Legal. Sa ito niya programa sa Eksperto Legal, mga katropa, no? Sa XFM 100.7 Iloilo. Sa liwat, thank you so much, good attorney. As always, sa mga oras, no? Diri sa ito niya programa sa Eksperto Legal. Here go, mga katropa, hopefully, no? Naka... Bulig man kami pa-inchende sa inyo sa so, all about sa ini nga ginatawag nga Republic Act number 11210 o kung ang expanded maternity leave law. Sa una matandaan ito ni katropang Alex daw 90 days lang ni sa una mo. Kasi subong gin ano ni siya ginhimo nga 105 days. So almost 3 months and a half kung isipo naton. Sa mga solo parents so plus 15 days so mahimo siya 4 months no or 120 days mga katropa mga single mothers naton. At syempre sa mga nanay man na nahulugan or na may miscarriage, may arap magyapon sila nga benefits, 60 days nga paid, no? Nga leave, mga katropa. So, duwa ka bulan, no? 60 days. And para naman yan sa mga tatay, sa mga ano nilang galing, dapat kasado ka mo. 1 week kag may 7 days pa na nga ano no nga ano na ganiya ay pwede siya 7 days nga transferable, so ano ba pwede siya nga i-transfer sa imong bana imo siya nga 14 days to 15 days no nga paternity leave mga katropa. So amo to soya kag ginan ni Attorney Pet sa Canada ya 1 year 1 year ang ilang maternity leave. Ma-ano na yan, ma-birthday na yan yung mga bata before kayo magbalik sa, ano, sa yung mga trabaho. Ample time. Bastante naging yung tion na parang at least dako nagaway mga baby. Ano na eh. No, maka-inchende, pwede mo nagawa mabayaan, wala? Ay, kung kaisa, bisan 3 months na gani or 4 months, sa ano pagid eh, kinahanglan pagid ya tuod sang ano do masubuan man ang iloy dayon no nga mag sige na siya trabaho ang ano pagid kinahanglan pagid siya tani sang iyang bata no. Pero anyway, hopefully basi sa pila ka adlaw mahimo na ni nga ano bala bisan 6 months no, 6 months nga maternity leave, madugang pagid nga benepisyo sa atong mga iloy. Or basing ma-ilog mo naton ang 1 year, bawa. Pero isa ina sa mga benepisyo para lang gid, no? Para man nga mahatagan man, mabuligan man aton yung mga iloy, no? Aton yung mga asawa, no? About sa ilang pagbusong or sa ilang man nga muna, no? Kaysa tikon mag miscarriage, budlay gid man na mo. Kapag naiyaka-focus sa imong ubra, no? Sa mga muna nga sitwasyon, mga katropa. So anyway, no? Sa ito yung mga katropa, hopefully, klaro ini, no? Sa ito yung mga nanay, mga soon-to-be nanay dira. You know, ang ibang sila, nag-apply na sa ilang maternity leave. Mga ano na dan sa mga private sector, no? May makinangla na nga himuon para man nga ma-avail nila ang ining maternity or maternity leave mga katropa. Sige, sa ito yung pagpangalaga nila stress, 3 oras sa XFM. Bodo lang alang kita sa ito yung oras mga katropa. Kay Sir Larry Valera Dula, mayong hapon katropang John Zin. Okay. Thank you so much, sir, sa pag-tutok diri. Okay, Ma'am AJ Bourdon sa liwat, shoutout idol. Sige, thank you so much, Ma'am AJ. Sa yung mga pag-upo diri sa aton. And of course, kay Sir Roy Escorpeso. Ka naman, nag-upod man sa aton nga pagpangalaga. Good afternoon, good sa inyo, mga katropa. Buhay na kita oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalaga. Standby lang sa masunod nga programa. Ang Extra Drive po rin yung katropang Era Espinosa. Salamat din sa itong technical partner kay katropang Alex Saspa. Ilibati naman kita sa masunod nga Domingo mga katropa. Same time, same station. Kaliwata, Happy Mother's Day sa itong mga katropa, nga mga nanay, lola, tanan-tanan na itong mga katropa, no, nga nag-celebrate subong isang ilang or isang Mother's Day mga katropa. At sa mga nag-celebrate man isang ilang birthday, happy happy birthday, kag happy anniversary lang sa inyo mga katropa. Ang Eksperto Legal, ang builing na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang John Zingersosnomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatawad

0: ilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Yes to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa Seed Extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidants.

0: antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamaga ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: XFM.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
8: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Kasi Hazel Unarse sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyan. Isa, gapala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: X.
14: X.
13: F. M.
14: X.
6: Mix FM.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa class. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo-tubig sa nawadlong ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magbibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Makalage na ko!
15: XFM.
21: Pato!

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, gagnagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is ko na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan

0: pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Mga katropa, exciting!

FM。

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perne, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
10: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santhone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Santhone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: FM Flash Report. Flash Report.
1: Mga katropa, live kita tayo sa buong sa Festive Mall dari sa Mega World at Manduriao. Kung sa diin na may nagluntad na isang shooting incident, Guardia versus sa merchandiser sa SMC Mall sa Festive Mall dari sa Mega World at Manduriao. Bago lang gawa, nag-abot ang sino the crime operatives or SOCO bago niya mag-conduct sa investigation sa daring area. As of now, naka-normal magyapon ang sitwasyon diri. Wala man yung pagwa ang mga mall goers. Ugalingin siraduhan lang ang area sa supermarket or SM Save More. Bago niya masecure ang area. Based sa itong information na nadakpa naman ang ining guardia kag ang napilasan na merchandiser is nadala naman sa mga responders. Base sa initial information, duwa ka mga igo sa bala ang naagom sa ining merchandiser, particularly sa iyang tiyangag iyang kilid. Gin-surrender naman sa guardia why na siya nalagyo. Kumbaga nag-surrender man siya na sa mga otoridad sa nag-responde na diri ang katako sa Philippine National Police. Ongoing subong ang investigation sa aton na kapulisan. Base sa initial information, may daan ng hilgot anon ang suspect at ang biktima na sa subong wala pa ginapangalanan sa mga otoridad. Standby mga katropa sa dugang sininga mga updates kadetalye. Don't forget to like and share lang sa aton nga Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 para sa dugang sininga mga updates. Bukod sa patrol, ang tropang Era Espinosa, ang ininga balita nga dulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Dietic Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Jan St. Crisostomo, XFM News.
2: XFM.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki
2: aking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay.
13: Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Patropa mo!
19: Exciting!
20: XFM.
21: XFM.
22: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
21: X-F-M.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak gid ka mo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamaayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan ka mo sang mga pagpakamaayo sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Kay kag ang aton nga mga kabinan man diri sa Panay Island no pakadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga ato pa sa punta, pero ti no amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose no mga kaotoran. Kag ang iba na tong estasyon dira no, basi ko naka-hook up man sila Antique, Kalibo, Kagruhas no, ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sini nga gabi, before kita magapadayon sa aton niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Supple Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Supple Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

FM。

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antibiotic.

0: antimicrobial agent at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium bacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Padayat na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM. XFM.
0: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Mga tropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: X.
11: X.
10: FM.
11: X. FM.

0: Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad daw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
2: Santol Plus Cold.
3: Ito nga pala, Sydney. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold. 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Cold. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Good evening, people of the world. Mabuhay!
1: Hello, universe.
0: Happy Mother's Day.
1: Yes.
0: Happy Mother's Day. Hambal sang inyo nga mga umanggad nga inyo kontra-kontra.
1: Nabasaan ko to.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Hindi tanan perfect ang
1: correct
0: pagsinalayo sang isa ka pamilya, no? Happy Mother's Day in the sense nga may mga kabataan gid man nga nagaulikid sa ilang ginikanan, ila binagid kung maayo ang ila pagtratar sa ila kabataan. May ara man wala ginpalad ang ginikanan tungod kay ang nagakatabo may jealousy nga nagaganap between umagad kag sa ira bata. Anong utod man?
1: Ugangan.
0: Ugang. Sugpon ka na lang sa lapa.
1: Ikaw to yan gamba.
0: Oh. So, amo nang nagakatabo. Pero, Happy Mother's Day pa rin po.
1: Correct, yeah.
0: Kaya may araman kung kaisa ginikanan, kung wala ka na may ihatag, nga nakadawa-dawa ka man lang, isa ka kasalbahe nga bata. May araman ginikanan, kung hindi mapagbigyan, sungak-sungak nga bata kasi una ang nagpadako si Moman.
1: Masunggod na tayo.

0: Na. Amo lang na yung may sugpon, wala na?
1: Wala na eh. Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ang bota daw. Ako lang ginyan permiya. Nag-open up sang topic pagkatapos. Mano na lang ginsaya. Masugpon-sugpon na lang ginsaya.
1: Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ang bota. Maumpisa na ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: God, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buha po na luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Pero nakaturbo, dietary food supplement for men.
1: Da.
0: Sugpon ni man.
1: Tiga-tiga na, tindog-tindog pa.
0: Bago ginatudloan pa sa nga sugpunan man.
1: Ay, why? Kuman.
0: Diga, anan, din yung kakanto ang iyang utok. Doon kakadagdag, bala kong kaisa.
1: Ha?
0: Kakadagdag, amot kung sa din na siya gaano, ha? Galupad. Welcome tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR, Kagpanay Island. Unahon ta mga taga Bacolod, nakakonek na, ha? Via satellite. Upod na subong sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Alex
0: Bacolod
1: Jenray,
0: ha?
1: Jenray Chris,
0: ha?
1: Chris.
0: Sa din kita si Jenray o kung si Chris?
1: Chris,
0: ha?
1: Chris.
0: Ha, si Chief Junel ang duty subong.
1: Eh, ako muna.
0: Magula siya nag-message, oh. Sa Kabankalan, mabatian kita XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Mula
0: Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy. May tarpaulin sa mga products ng Yes to Health. Di ba bang-bang? Nakatarp ng ilang mga muaks. Ato na yan, san opa? Gusto mo man ipatarp yung may tsura?
1: Oh, dapat lang.
0: Pero may RRIP. Deal or no deal?
1: Deal!
0: May RIP?
1: Dapat lang.
0: Ano na nabutang ang ano, born date?
1: No.
0: Ano?
1: Ritubado ining paloy.
0: Sa kayo, batihan kita loud and clear from Northern Negros Occidental, 87.5 XFM Sagay and XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Halin sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 o punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct! Balaan niya ba? Sa Kalibo, mabatihan kita XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean
0: Noel. At ano pa? Sa Rojas, mabatihan kita XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Jen Ray
0: Jason. Sa Antique, mabatihan kita XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Shemaine?
0: Antique.
1: Antique gani, ah? Si ano, si Noel
0: James Dean.
1: Si ama ko.
0: Taga din tong iyo na balaan. Ang imo chakto taga din to. Iloilo lang yun, no?
1: Iloilo lang yun. Nah.
0: Sige, paluya pa maayo. Panopso pa maayo duga. Sige mo kapag...
1: Ay, wae, kumanya kayo nagkakambyo-kambyo sila.
0: Sige mo kapag panopsop sang duga, ano? Gamango ka na dugay. Ba? Siyempre kay galaban na protina imulawas, mabuhinan ang ano,
1: ang calcium.
0: Hindi, mabuhinan imo brain cells.
1: Oh?
0: Oh? Wala cells ang brain?
1: Hindi, ah, namin ko tingin, protein na gid, buhinan pa.
0: Mabuhinan, gani imo protein. Ang imo galing nga brain cells, kay sobrahan ka sa protein.
1: Eh, amo na galing.
0: Pili ka protein, utin.
1: Utin eh.
0: Dasig sa sabat, diba? Ang oras, alas 9 o... Ang oras, alas 9 o...
1: O 10.
0: Pabalik pa ang phone. Palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang oras, 9:23. Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Jonathan Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kelona, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Jonathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Jonathan Plus Herbal Soap.
2: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis. Jonathan Plus Herbal Soap.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Patas, ha?
0: Patas man, akong pinakauli na gambal ko. Ikaw na bugto ginawa, mapatas ka pa.
2: Balala ka na.
0: 1-0. Mayong gabi sa liwat, mag-aumpisa ng phone pal. Ginadulong sa inyo na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinakanamit sa tanan nga kape. May gluta tayon kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, parihos ko.
2: Wow! Talaga lang ha!
0: Inom ka mo, adlaw-adlaw sang Santon Gold Coffee Mix!
2: Araman ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rems, Sarang Mabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyo paborito, kag suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sarang kita makitaan subong sa akon nga TikTok Live. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy Official kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo! O, pwede na ka makapanawag diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ko nag-celebrate yun sila subong sang
2: Mother's Day.
0: Kag timing gid nga subong ang Mother's Day, Domingo.
2: Domingo nang actually ang Mother's Day diri sa Philippines lang niya. Gina-held na siya every second Sunday of May.
0: Di anong connect?
2: Amo na eh!
0: Kasi
2: siling mo natupag siya sa Domingo. Amo na gani nga ano.
0: What I mean, natupag siya sa Domingo, it's family day. Wala mo ginapatapos akong istorya. Gasugpon ka na dayon. Ang imo isugpon mo na Japon every 2 weeks ang Sunday kada May.
2: Di ano lang isugpon mo. Oh, say mo.
0: Dalum-dalum ang latibay. Kasunod bala.
2: Ano?
0: Hindi ka nalang gid magpuli alang-alang sa Baddo. Domingo gid yang imo tigbalik dere.
2: Correct.
0: Kaya ng imo nga panguna-una nabilin pa sa bakulod.
2: Correct. Kita mo gin patay ko gani ang transmitter.
0: Pero ang imo nga mga pagidaron mo ladol, mga Amerika kabala kag sa iban nga mga pungsod. Advisable pa na Japon nga ano nga fit to work siya.
2: Oo.
0: Pero galing kay sa klima guro, deteriorate ang imo utok sa klima.
2: Spell deteriorate me.
0: Ay, so dambal ko na nga ipa-spell mo sa ako now.
2: Yeah.
0: Ano di ba? Gamatter man guro ang climate.
2: Ano gani meaning sa detour?
0: Ha?
2: Detour?
0: Balik.
2: Yan.
0: Oo.
2: Nagbalik ang una-una sang deteriorate.
0: Ang deteriorate yan, nagkakaagna sa mga panguna-una.
2: Kasi mo, detour.
0: Filosofo ang latibayo. May caller to sa line number 1. May gabi.
3: Hello, good evening.
2: May gabi.
0: May gabi. Doon naka-intra ka naman.
2: Hello?
0: Hello?
3: Wipa.
0: Ah, wipa. First time mo?
3: Yes, first time.
0: Matyagan mo doon first time niya?
2: Ang besin ng ngalan mo?
3: Ian.
0: Naka-intra na ni?
2: Taga diin.
0: Antike?
3: Nakalibo.
0: Nakalibo.
2: Nakalibo ka naman, ha?
0: Nagulpi, lumpat sa...
2: Pero ang tingog mo bala daw, amo-amo lang.
0: Anong spelling sang Ian mo? Amo ng Ian? I-A-N?
3: Yes, to Ian.
0: Yeah. Pila na edad mo, Ian?
3: 22.
0: Ga-work?
3: Yes, Troy.
0: Amo naman isa ga-obra sa swimming pool, Dol?
2: Oo, man.
0: Takto?
3: Ibu sa
0: 7-Eleven. Sa
2: 7-Eleven ka naman sumpong. Nga, wala pa tubi ang swimming pool.
0: 7-Eleven naman sa... Ah, ano nga branch, sabi? 7-Eleven sa Kalibo.
3: Sa may Numansha branch.
0: Oh, so malayo na iya sa Kalibo proper. Numansha. Banwait Numansha na nga 7-Eleven, correct?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. 22 years old. Oh, ano man ang tuyo mo? Hindi ka mag-greet sa imo nanay. Happy Mother's Day. Hindi ang imo nanay, ang nanay naton subong upod mo. Si nanay.
3: Mother. Oh. Nanay Dolphy.
2: Thank you, thank you.
0: Naka-intra na ni sana, dumduman ko na yan. The way siya magambal na
2: dahan. Ating, okay ba ka?
0: Familiar ka tama.
2: O, oh, the way he speaks.
0: Pero sige na lang, i-acknowledge siya siya kay ti... Guwapo mo ni sa... Guwapo ka, Ian?
3: Oo, Sir Troy.
0: Amayo kay ginako mo dahil yun. Be, ano ngalan mo sa Facebook?
2: Oo.
3: Ian Videa.
0: Ano, ano, ano?
2: Ian...
3: Ian Videa.
0: Anong anong spelling sa imong last name? Letter B na?
3: V nga Victory, E, B, E, J, A.
2: Videa?
0: Videha? Videha?
3: Oo.
0: Bali kumbaga, Ian Vidija daw mo na. Tama?
3: Yes, sir.
0: Okay, sige. Be. Yes, sir. 22 years old. Amo ni ang samay taytay?
3: Oo, sir, tayo.
0: Ati, taga-antiki ni siya. Nagpakalibo-kalibo lang. Sakto, Ian?
3: Oo.
0: Taga-antiki siya. Wala kong nagsala, Dolphy. Kabalo ka man galing, Dormang Stock, Dolph. Nakita mo, Dayan, Dolph, no? Ano naman ni Adel? Namunda mo na sa friend. Gusto mo ang may burangos?
2: Ha?
0: Gusto mo may burangos?
2: Sa dalom?
0: Ha?
2: Sa dalom?
0: Hindi, ha? Ang burangos, dabal siya picture sa dalom na,
2: ha?
0: Sa dughan, kag siya nga, ano...
2: Sa dughan lang, ah.
0: Gusto mo na may balbon-balbon sa
2: may
0: dughan?
2: May balbon-balbon.
0: Ba, ti mag-inawayay ng imo nga burangos kaysa iya nga burangos?
2: Kalami.
0: Kinami sa ngunin yung makalami. 22 ka pala, do, hindi mo nipatihan 22?
2: Do, hindi mo ni 22.
0: Mo man?
3: 22 na, sir, 1982.
0: Ano kasi man ka before?
3: Hindi, sir, to. Hindi.
0: Ah, si man na lang sweldo.
3: Oo, si man na lang.
0: Ah, si man na. Pila ka na katuig nag-work sa 7-Eleven?
3: Mga 3 years and a half.
0: Ah, malawig na. Ano, ikaw ga cashier da? O kung ano da ang imong posisyon sa store?
3: Dali may management trainee.
0: Ba? So after sina, most probably may promotion gid as managerial sa ano sang store correct iyan?
3: After sir sa mga 3 years and 6 months after kalo ipromote ako as manager.
0: Na, ambal ko.
2: Wow, grabe.
0: Basta gani may ano, may management training.
2: Mm-hmm.
0: So meaning ikaw na ang kandidato para ibulos bilang ma-manage sina ang store. Kay sa kalawig mo bala sa 3 years and 6 months. So pwede na na kay masa ulo mo na ang pasikot-sikot kung anong encoding, anong gagawa gasulod sa mga stocks. Pero kauti sina amigo Ian.
3: Yes sir. Sakto, yes, sir. Sakto.
0: Tapos kung may ano, may short na charge gid sa imo o kun sa bilogid nga grupo nga on duty sa sina nga time kung isang naka-short ka mo.
3: Oh, kung naka-short, i-charge ka kanakan, sir, sir.
0: Oh, sige. Madilargo na lang kita para...
2: Para hindi ka
0: hindi ta ma-short.
2: Tinga nga, may picture ka din nga na sa barko.
0: Do, hindi mo naguro barko. Do, pulungkuan. May ara siya, no?
2: May ara. Oh.
0: Naka-inter island, amigo?
3: That time, Sir Troy, nag-vacation ako, Sir Troy.
0: Vacation. Tapos, imo service, amo ni ang international ship.
3: Nakasakay na ako, Sir Troy. Bali, nag-vacation ako sa may Vietnam.
2: Sosyalan!
0: Te, ano experience mo sa Vietnam? Mayad man?
3: Mayad man, Sir Troy. And then, mga tao dito, they're approachable. And, for example, may mga, may mga occasion. So, ma, for example, may mga ano, nina-invite man nila ako, Sir Troy.
0: Mm-hmm. Hindi kali basta-basta nga ito ng mga
2: correct. O mga sosyalan. Mm-hmm.
0: Pero masense mo man ang hinabalans ng isa katao kung may pinanilagan o kung wala. Amo na ko nga akong
3: yes,
0: case.
3: Yes, sir.
0: Oh. So, amo na, sa subong, sa edad mga 22, do hindi man kami magpati nga 22
2: oo
0: na ni
2: man.
0: Do ka mature naman sa imo. Sigurado ka 22 ka gid man, migo?
3: Yes, sir. So, yes, opo.
0: Pila na kabilog, pila na kabilog imo nga nanobya?
3: Sara, isa lang, sir, Troy.
0: Pila ka mo katuig?
3: 1 year.
0: 1 year? Hindi nga wala nagdugay, ha?
2: Hmm.
3: Kay, nagsagap siya sa ibang obra, sir, Troy, kay gusto niya ma-abroad.
0: Te, na ano niya gid? Nadayon niya gid iya nga pag-abroad?
3: Nadayon, sir, Troy, ang pag-abroad niya, sir, Troy.
0: Te, wala iya kagin recruit para mag-upod ka mo to sa ginaobrahan niya abroad?
3: Kay, that time, sir, Troy, kinakontak ko, hindi naman kontak ka ng communication.
0: Ah, ang iya guro, ano, ang iyang account, no? So, nautod yes, inyo communication nga duwa?
3: Mm-hmm.
0: So pero ang inyo relationship wala man sing tawag sinigani, wala man sing formal break up o kung anong pagplastar o kung closure o
3: wala man sir kay that time nagambala sa anak nakin niya I, ano sa mga proceed na sa another work na.
0: So para kagid kay Dolphy subong agad.
2: Pero
0: hindi para sa imong babae, para ka kay Dolphy.
2: Hindi amo nagadi pa man kuman sa iya mo. Pero do you think na if ever magbalik siya may chance pa nga maging kamuliwat?
3: Siguro sa kadya hindi siguro makontak ang ano nga CP number kay Dolphy.
2: Ah okay.
0: Pero someday bala kung magsumalangay ang inyo banas nga duwa, magkit-anay ka mo, tapos single man lang siya dahil single ka man, may chance guro mo magbalik. Kaya kiti, wala pa man bala closure ang inyong relationship.
3: May possibility, sir, Troy. May possibility.
0: So, hindi ka nalang mangita sa mong nobya, guro. Hulaton mo na lang siya, ano? Ito na budlayan kang ngita, caller sa mo. Ma-plug ka sa number mo. So, mga taga-diin, gusto mo nga mga girls nga ma-text o kung ma-contact sa imo after mo mag-plug diri sa amon program?
3: Panay Island and Negros Island, Digital. Sir, sir, kung okay lang.
0: Okay, gid, ah. Way problema. As long mag-intindihan, na yung man lang kamo nga.
2: Ang
0: nga, punggan, tagidabi inyo utog. Ah, utog! Ang inyo nga pagpalanggaan, ay, di ba?
3: Yes, sir, correct.
0: Pero ang akon gid ma-recommend mas manami gid mga taga Negros nga uyab ang imo gid seryosohon dol. Kay nga adult ano gani taga Negros dol?
2: Ha?
0: Ano gani mga taga Negros nga uyab kung iya seryosohon?
2: Mga tikalo niya. Ano ba be?
0: Tampo ang gid si dol. Abi ko ang isabat niya ka mga sweet sa mga girls kay nalikop kita diri sing
2: Sing ano eh, sang tubo kagalamay.
0: Nan. So, mga matamis magpalangga ang mga uyab. Pero may part man kung kaisa, amigo iyan, nga may ara man na ano, maulo aslom kag parat man kung kaisa. Wala mo pa na may experience, amigo iyan? Ang maulo aslom kag maulo asin-asin?
3: Ang lumabas mo gaan ako sa mga mangga, ano.
0: Hindi ang mga girls na min kuya hindi ang mga fruits.
3: Ang white pa sir, kay white pa.
0: Hawaii pa. Dolph ipatilaw gani si Adolph.
2: Sige, pratilawan tanga duwa.
0: Tilawan mo ni aslom-aslom ni Dolph, pangitaon mo gini biskan narakan na sa kalibo. Madtog gid ikaw diri sa bakulod kung matilawan mo si Dolphy. Gakaman.
2: Gakaon kuman iba.
0: Iba akong sambag.
2: Kasi iba lang tanay.
0: Kasi iba lang tanay. Hmm. Sige. Sige, Migo. Ano na tong number mo? Kag pilang edad sa babae na pangita mo sa bunga gabi?
3: 23 to 25 years old.
0: Mm-hmm.
3: 0927
0: okay
3: 087 0154 0927 0870154. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
0: Hindi ka na magano magsulit flag liwat kay daw kadasig sa imo nga pagambal.
2: Inay na, yan ang paliog.
0: Oo.
3: 0927-087-0154. Isa pa, sir?
0: Sige pa, isa pa.
3: 0927-087-0154.
0: Laila ang ngalan, hindi mo pag-i-entertain, ha?
2: Laila, ako Lailay.
0: Salamat, Migo Ian. Regards sa mga taga-Kalibog at Antique, ha?
3: Thank you,
0: thank you. Okay, thank you, sige.
2: Mga sosyalan.
0: Naka-intra na to sa kaka-familiar sa iyang voice.
2: Ang tingog, ang the way he speaks, gan is
0: correct, ko. Ang iyang tono niya bala. Kay Zach Dailan, Rica Plaza, mayong gabi, Mark John de los Reyes Aguado, Lee Fardigno, good evening. And hi kay Mark Lorenzo, mayong gabi man sa kay Crystal Maria Joy Librado. Shout out ang mga taga Roas Capiz, especially sa beautiful mother ko nga si Maria Librado. Happy Mother's Day. I love you.
2: Hello, kag mayong gabi sa kay Asmi Esporton, sa kay Jenny Tanyales, and kay Angeline Cabil.
0: Mayong gabi man kay Ben Pasagi Cadorna, sang La Castellana Negros Occidental. Mayong gabi pagid kay Valdez Febrero, and tulits Lugatiman Kayayan. Hi sa Katalbas family mayong gabi. Kay Toto Val Escalada, Nonoy Kuyagbo, and Sweet Dalen mayong gabi. Mga wala pa nabasaan sa pagbalik namo ni Dolphy, ubuso na muna amat-amaton lang. Jason Gabayeron, hi Gabayeron family, good evening. Nagapamati ka mo sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kaya si Katropang Dolphy lang ka.
0: Inang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthan Copamex. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthan Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthan Copamex. Sarap!
4: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Dali lang, wala mo na. Isala ko ako. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Naugot-ugot. Balik na sa phone pal, ginadalong sa inyo ang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumara sang pinaka-the best herbal food supplement. Combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Araman ang premium D3 coffee mix, ang kape para sa may mga diabetes.
0: Lahanangin ba?
1: Ano?
0: Damapatay ka na, Dol. Ang tanang ESL product sa Rang Mabakal sa tanang Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sige, Apon Troy Tisoy, kaupod nyo sa bungagabi sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, i-dial nyo lang ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa mga naglantaw sa TikTok kay Tan Nix, kay Janelle Jantumaob, Boss Choi, kay Caceres Melo Jane, and Heart Joined. May caller ta sa line number 2. May gabi eh.
2: Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Ah, naka-intra naman si Raymond. Wala pa man isang kabulan. Intra ka naman, liwat.
2: May ano, may mangkot ng call dahil sa Raymond Troy.
0: Ah, sige.
1: Ano mo pamangkot?
0: Parte sa ano, anay? Kaya basi kung hindi kami kasabat, i-prepare naman. Parte sa ano pamangkot mo?
2: Parte sa phone pal, Troy.
0: Anong parte sa phone pal?
2: Hindi ba?

0: Debatro yang Debatro yung nagatawag, ano, nag-theater ka mo sa nagatawag, so nag-entra ka punpal.
1: Pagkatapos, imo naman dayon i-bat-in, nga nga hindi mo ko pag-intertel na ron, kaya katawag mo ko sa imo nga program. Amo na pamangkot mo?
0: Hindi, Troy, pwede siyempre, avid listener de ko, Troy, kung din ka nga presente, Troy, nauna nga pamatay ko na imo sa YouTube.
1: Ay, ang bota, nag-ipang-mitlang mo naman ang iba ng istasyon. Ginakat ko na iyang pamitlang. Amo ni ho, mapa-avid listener ka man kun hindi, basta nga ito ninistoryahan, nga nakaplug ka naman, na, pag-intra mo din, nakaplug ka sa number mo, wala.
0: Ay, Troy.
1: Wabaw! Ara na naman. Manginanes lang bala kita. Kay fair man ka... Fair bala kami mag-entertain sa mga naka-intra na. At the same time, nadumduman ka man namon nga may ara ka na to naka-istorya nga uyab.
0: Subukan lang po mag-intra, Troy.
1: Sigurado ka.
0: Troy?
1: Pamangkoton ko, anay, akong hurado nga upod. Hurado, Dolpe?
2: Yes?
1: Mapati ka man sa ginapanghambal niya?
2: Hindi.
1: Gindagdag tayo. Dali lang bala. Kay Dolpe, panitay, mulat ka na. Kay,
2: mangkotong lang namun. Dali lang, kay ginahukman ka pa.
1: Nga, makambal ka nga hindi mo sa pagpaintrahon, Horado, Dolpe.
2: Dosang saan o malani sa nag-ano, dasan na may ginistorya man to sa ganit nga baye.
1: Na. Tapos ang babae, ito na natawag diwat sa aton, nga daw wala ko nuklaro yung kaistorya.
2: Nante.
1: Diba? Mm-hmm. Ano, sino giman ang toyo mo bala? Si Dolpe ginman o kung iban pa?
0: Kung sila tayo sa punpalo mo, Troy, kung hindi si dito, back out naman ko, Troy.
1: O sige, back out na kayo, hindi ka pwede. Bye-bye.
2: Ay, so, tagaan taman siya sa iban?
1: Hindi, kuya! Hindi, kuya! Hindi, kuya!
2: Amo na ganyan sa lingkod tagaan taman siya.
1: Pasulit-sulit, aton cooler na karoon magwa.
2: Amo na ganyan sa lingkod tagaan taman chansang iban.
1: Oh, abi ko ganyan, gaan mo sa chansa. Mayang gabi.
0: Mayang gabi, Troy.
1: Ari, bago ni. Feeling mo, bago ni, naka-intra na.
2: Dali lang.
1: Oh, sige. Makoto na yung ngalan.
2: Sino ni Paliog?
0: Si Detroy.
2: Si?
0: Dave.
2: Dave, taga diin.
0: Taga Sanusi Antique, Troy.
2: Bago pa ni.
1: Ah, bago pa ni? Uh-huh. Hmm. Basi, bago mo lang guro na batian ang Sanusi.
2: Ha?
1: Antique lang pero...
2: Araw-araw na. Kasi mga kwan pa, araw-araw team mo.
1: So, din ka sa Sanusi Antique, Migo Dave?
0: Taga Sanusi, Troy.
1: Sa proper kid?
0: Oo.
1: Pila na edad mo?
0: 28, Troy.
1: Pila-pila? 38. I-mute ana yung radyo.
2: Oo.
1: Oo. Rikta lang sa cellphone. I-mute lang.
0: 28, Troy.
1: 28. Naga-obra ikaw?
0: Oo, Troy.
1: Ano work mo?
0: Mekaniko, Troy.
1: Favorite na bala ni Dolpe.
2: Wow, mekaniko.
1: Nga rin ginakuti, pero may iya nga ano, Boulevard of Broken Dreams.
2: Be, pa, pika pa, kumisang imo nga kambiyada.
1: Hala.
0: Ano kaya siya ang kambiyada, Troy? Manual o kung...
1: automatic?
0: Matic.
1: Ano yung model? Manual, automatic?
2: Mas nami ang manual eh.
1: Habi ko gani, mas nami ang utog-matic.
2: Correct!
1: Dula naman niya sense of humor. Wala ka. Why na?
0: Oh. Mas nami ginman, Troy, ang manual, Troy. Kay
1: Kay? Kay anong kinalain sang manual sa automatic?
0: Ay, maramang automatic. Drive lang mong.
1: Hmm.
0: Pagkabuta mo sa drive, blaga lang na. Pero ang manual, ano mong, duro, duso mo mong.
1: Hindi ah, hindi na valid yung reason sa isa kamikaniko nga ano ya, nga pagplastar. Hindi na yung valid. Valid. Hindi ah, amo niyo, valid na siya, nga mambal ka nga ang ginpili mo, ano to gani? Manual. Kaya ang automatic, drive lang nga, drive hindi. Manami ang manual tungod kay kini sa gatong kag... Ang automatic, expensive sa gas. Amo na.
0: Depende man sa isang nga ibar, Troy, nga ako nga mag-akag ang sakyan mo kung manual man ako na ano.
1: Amo gini balang problema. Amo gini balang problema. Amo kay madibati pag inyong mekaniko, pag inyong bala.
2: Ari na lang bala o, apal makuntat ang mga dua. Depende na sa utog.
1: Depende sa tingin. Pero di ba mas maayo gid ang manual kay kini gid man ang manual.
2: Wala labot sina ang manual ay may kwarta marcha na iya.
1: May kinta gid gani. Chato, Migo Dave.
0: May kinta pa, Troy.
1: May?
0: May six pa.
1: Ay, hindi ko ya si imo ya. Iambay mo na yung sexta ya kay Dolphy, hindi sa ako niya.
2: Kaya ano gusto mo ma-sexta? Ano?
0: Kawan ka sa drive chakon.
2: Ba? Pilagi na magbutang sa IT man.
0: Ay, ang gusto ko sana nga tuwad balikad la.
2: Ba? Amo na gani nga sa IT lang ang kulang.
1: Oh, use o kun wala pa magamit.
0: Ay, hindi na eh. Tayo na Troy ang use oil, Troy.
1: Grasa na lang para safe.
2: Oo, para na bisan paano maging grasang tao tayo.
1: O kung taong grasa.
2: Taong grasa gani.
0: Init po, Troy.
1: Ha?
0: Init pra.
1: Tibutangan ta Vicks before rub eh. Para, para mabatsyagan mo ang cooling effect.
2: Pagkatapos yun ang mga ampul mo lang tayo kasla. Tayo ano sa'yo mo?
1: Pati ka na.
0: Okay.
1: Nga nakapasakop si Dave sa phone pal. Anong tuyo mo?
0: Ano man, Troy, daw linga-linga lang, Troy, pero kung may tugrok of nakang ka papuntal dyan, ti, ang pagkantay.
1: May dyan rin, hindi taton ma-zero kung tigayon man lang, basta maayo lang ang pagplastar mo sa ginapangita mo. Pero kung uya-uya gani ikaw, mag-explain sa imo ginapangita sa isa ka babayi, ti, depende na sa matext kag matawag ka nimo.
0: Wala ko tiya, Troy.
1: Wala tiya mo huya.
0: Wala ko
1: tiya. O, halata man.
2: Tinga.
1: Overconfident siya, no?
2: Gani.
1: Oh sige.
2: Tinga, 38 ka na, wala ka pa nobya. O kung may nobya ka sa una, o kung ano, asawa.
0: 28, Troy. 28.
2: Baka 38. 28,
1: gani.
2: 28,
1: gali.
2: Sorry.
0: Oh, ay lang nga, Timo ta, Dolphy, ginagabi. Timo,
2: mag- wala ka dyan sa ano, hindi pwede ka sa lahaw.
0: Timo, tara, gusto mo, palupok kita rin dyan.
2: Ay, kung palukpan mo lang, kuya.
1: Ate, 28 years old, wala ka Timo nakauyab. Oo. O kung nakauyab, Timo, bisan makaisa lang, ano?
0: Troy sa mekaniko, Troy.
1: Ati yung nag-intra ka pa din, masako mo lang galiti mo dyan. O di, priority mo na lang imo nga, ano, imo work.
2: Correct. Kuti, kuti.
0: Amo ganyan nga nag-intra ko si imo para nga ma-plastar bla.
1: Ay, plastar. Ano, sige, plastar ta. May dyan takon dya nga taraugan. Ay, gusto mo ta na ang inchik-inchikon kag chabi nga uyab?
0: Kung ano lang yan, Troy, mayad, importante nga may tawagan na.
1: Sige, i-dial ka dyan, i-dial ko ka dyan ang number. Pero hindi mo pag-ibotang, i-hold ko lang ni kadali, ha? Ang tawag ko kanimo kay Palutson ko ang isa ka, ano, talawagan.
0: Okay, pero taga din na, Troy.
1: Hindi ko pa sure kay nag-comment lang siya sa akong FB account. Mangkutunta sa ako, makasulod na siya, ha?
0: Okay, Troy.
1: Ah. Oh, diyan lang Timo, diyan lang Timo ah, kay dial ko kadyang number. Duwa gini ka number, okay, ginatag yo. 27 ang lain ni bala kong bas. Ha?
0: Makaulat na ko, Troy. 20 anyos sa ngay ko, gaulat gyapon ko.
1: Uod, mahulat gid Timo kung san oja ipatigayon ta ang ano, ang uya.
0: Okay, Troy.
1: Ari na, dial ko anay. Duwa mo man nanawag ka gina nga number. Ba si babae na yung profile pero lalaki dya? Kaya lang ha? Zach ngalan. Si Zach Dailan. Ginlawag ko tanan ang pangalan.
2: Ati ba si lalaki inisa?
1: Ha?
2: Ba si lalaki?
1: Ati itong puyungon to sa iyo. Ah, amo na ang hindi. Amo dyan hindi mayad. Kay gahatag gatao kang number, tapos di ta na magsabat kang call. Dugay-dugay magsabat. Gani? Ay, hindi na lang pagsigihon, basta wala may gasabat. Ah, Migo, ngalan niya ni gani. Dave?
3: Roy?
1: Bukota na gasabat sa amon nga tawag ka dya.
3: Ano ra ba, Troy? Ano, mayaday?
1: Mayaday, mayaday ah, kung mag-plug ka sa number mo, kay para duro, tiyo mo dyan, may masikop ng mga girls.
2: Mm-hmm.
1: Ano ginapangita, anong ginapangita mo sa isa ka babae, hay?
3: Gusto ko ta na Troy, edad nga, may sarili ako ta na nga, chinchinan ni Troy.
1: Bawa pa kabudlayan, wapa kuya ako niya yan. Papaisorya, honta ka. Ah, basta kamaanti mo magdrama.
3: Okay man Troy, ah, oh. Ipamayan ta Troy.
1: So, ang aton subong nga dramahon, bali, ano? Pangaluyagan mo si Dolphy, bali si Dolphy diri subong ang babayi.
3: Gusto ko pa Troy, nga pure babae, Troy, si Dolphina, Troy.
1: Sample gani, kung paano ka mga luyag. Bawa ka tigaman sa ulo, sige naman. Masugutin mo nga masampol.
2: Sampol lang.
1: Masugutin mo nga masampol, taton.
3: Tumatin ka, Troy.
1: So, ang ngalan ni Dol, ano yung pangalan ko sa'yo mo, Dol?
2: Clarissa.
1: Oh, si Clarissa, single mom ni siya. Then ang iya edad, 28 months, same pareho sa imo. May duha ka bata. Ang iya nga bata, 1 year old lang ang gap. Ang isa, duha ka tuig. Ang isa, manog 1 year pa lang. Nakuha mo ang lagan sang istorya?
3: Troy.
1: Ikaw, Dolph, nakuha mo man?
2: Yes.
1: Hinangag na karoon ha, mahuyan kita ni Stagantik eh. Bali, may duha ka kabata. 1 year old and 2 year old. Tapos, single mom ka. Napatay ang imo nga bana. Dayon mga luyag si Dave si imo. Okay na?
2: Okay na.
1: Okay, lights, camera. Ako, wala lang ko yung papel ha. Matigayon lang ko. Lights, camera, action.
4: Uy! Nga, anak ka pa ma-share ka man, Dave.
1: Hindi, ama, nagbalay pa sa anay. Hindi pa gunahi, bala na.
2: Ara na siyang dayon sa sulod.
1: Siya dayon nag-intro nga manukto ko pa gani, di ba? May motor pa gani, timuran, nga mabatian niya nga may nagdulog ng motor.
2: Sige, ah.
1: No, sige, take to. Lights, camera, action. Kagkaroon. Hindi na naman voice over ko, anay. Dali lang. Kagkaroon, yari na ang drama-rama sa phone pal. May motor ka, ha? Ikaw na dabalas ang sound effects. So, anong lagan sa motor mo na? Mekaniko ka man, animal ka. Oh, sige, action! Ha? Ano?
3: Sino mo unang bag naman, darwa?
1: Ikaw gani? Kay ikaw, Tana, ang may kinanglan mo.
2: Kay may motor ka gani.
1: Oh, lights, camera, action. Brum, brum. Mana, go. Okay, cut! Okay cut!
3: Ay, wala pa gani.
1: Ah, wala pa gani. Sige. Action!
3: Marisa?
1: Oh, di wala kami kabati, wala isang effects ang imo motor. Na,
2: hindi ko si Marisa, yan si Clarissa. Clarissa?
3: Ito, nagagot na ka, Troy mong.
1: Ayari na kita sa take 103 na.
2: Oh, sige na.
1: Lights, camera, action. Busan, upa mo ni siya mga panuya kay Clarissa, kadugay, Tana.
3: Marisa?
1: Clarissa gani!
2: Clarissa!
1: Inano?
2: O, Clarissa.
1: Imo na Lisa na lang na!
2: O, mo na Lisa na lang.
1: O, sige.
3: Ipot na Dolphy, kay ginapaluyagan ng kaoran. Pero sa daon ko pa niya.
1: O, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
4: Ano?
3: Ay,
5: Di, andat nga, ura kau ka, nung naka no, di napakuga tawag ni mo.
4: Ay, wala man po ya. Wala man takon ka bati sang imo motor.
5: Di, manan mo nga patay gani ang motor, o mo gani nga gintulod ko lang.
4: Ambot, ay, ano na lang na, ado, pagal, palon man na.
5: Di,
4: ano?
5: Pwede nga.
1: Ay, dali lang, dali lang, dali lang yan. Dahilang yun, unmatch ang inyo nga drama. Ako na lang ang babae. Ako na lang babae, anay. Unmatch ka mga duwa. Kay Doga, ano ka mo, sumpakihay ka mga duwa. Ako ni mo, balang kay Dave. Dave, ikaw pangaluyag sa akong Clarissa. Oo. Akong ngalan. Ako tong single mom. Okay, sige. Clarissa lang Japon, ha? Ako naman ang babae.
5: Okay, try.
1: Kay unmatch ka mga daw. Okay, sige. Lights, camera, action.
5: Clarissa?
4: Ay, yes, Dave. Ari ka man.
5: Ay, naguban ako ka motor mo. Kamura nga, nag-apit ako dyan sa balay nyo. Kay, nag-ride ako mo.
4: Sa kadamo-damo dyan nga balay, sa dirigid ikaw naguban dapit. Ano na, ginhungod mo gid naton para maka-adto ikaw dyan sa balay.
5: Ipos lang bala, basi madakpan ka ni tatay mo.
4: Ay, kay do karong man sang imo nga gihambalan nun nga nagubanti mo do. Matyagan ko, hindi mo naguba imo motor do. Imo-imo mo lang nga naguba.
5: Ipas lang nga ni, parang nga diskarte ko lang nga dyan sa motor.
4: Puti, ano ginmamlatuyo mo sa akon?
5: Hindi ko gusto ang maturog ako sa balay nyo.
4: Ay nga, maturog man tayo, hindi mo dyan. Nawala ako na informs pa nga akon nga nanay kag tatay nga matulog ka. Nga diriti mo matulog.
5: Siyempre, nagubahan ako. Raya pa balay ko. Hindi mo ko pagtarugon. Ano ba yung madiskrasya ako sa unahan nito?
4: Ay, wala na ikaw dirito lulugan. Ay, manaan mo nga may duwa takan ka ayam dya.
1: Ito.
4: Bata, gali.
5: Pwede mani, di nga, dyan ako sa Tanggalang, baboy nyo.
4: Ay, wala man tamon ka, baboy yan. Ang ari, isamon niya ang mga kanding na di nga may bangs siya.
5: Pero hindi ikaw mapaturo, kinakan yan.
1: Ay, Dolph, ikaw na lang siya, Dolph. Kaya daw, hindi mo ko nikasaho sa'yo mag-drama, Dolph, man, ikaw naman.
4: Oy, ako gali yung si Juan! Si Layla!
1: Basa-basa!
4: Ay, hindi pa ito kaya nga pasal kay Clarissa, iya!
1: Hindi ko buka.
5: Hindi
1: ko bugat. Hindi ah, kabugat. Hindi kaya mag-ano yan, mag-bugat na mag-istorya sa imo.
2: Correct.
1: Ari na, may babae nag-uro may istorya kanimo ay. May ang gabi eh.
2: Hello?
1: Ay, lalaki, sa kakaroon ka talaga yun. Mga babae, dial ka mo, Pika. Muna lang istorya ni kay Dave. Kito na nalingaan kami, ah. Dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ay, kamaan, giti mo magdiskarte kang uyab, daw hindi man guro.
2: Oo.
5: Ay, kapangara si nanay ko, Troy. Kiraran ni Bob ko, Troy.
1: Dahil lang yun. Babae, ni sa pihang linya. May hanggap ilay number one.
5: Lalaki ni Troy.
1: Ah, karoon ka lang intra. Babae, ang mong ginahulat, ha? O, sige. Babae nga linya, nanay. Dire ka mo agi sa 0912-007-6793. Ano to? Ambal mo, Migo Dave?
5: Da pangira gani si nanay Troy nga ura ug ano gyapon di niga Troy.
1: Ari na. May babae na. Ari daw hindi man ni babae, daw wakwak man ni guro.
2: Hello.
4: Hello. Hello. Sino ni?
1: Ambot si mo da pulito ah. Dayag get line number one, good evening. Hello, line number one.
2: Hello.
1: Dami ni kasabat.
2: Ano nga, mati lang sa'ya. Wala
1: ka sabat, oh. Dahil lang yun, makuha ta sa isa.
5: Mati lang, Trey.
1: Dahil lang yun, ah. Mayong gabi, line number one. Oh, mayong gabi.
2: Wala babae na giniya.
1: Taga-antike ka man, Miga.
6: Oo, taga-antike ko.
1: Very good. Pangalan mo?
6: Jinaina,
1: ang imo anay radyo lang ga, liog lang ko anay off sa cellphone ng pamati.
6: Sige.
1: Okay. katunog sila ng mga radyo.
2: Ah,
1: nabatian mo, Migo? Dave?
6: Ginaina, Magdalena.
1: Pila na edad mo? Pila na edad mo, Ginaina?
6: 27.
2: Wow! Bagay-bagay, Gid.
1: Di kamusta na, Ginaina? Ang imo nga munay na?
6: Okay lang.
1: Nasa din ikaw sa Antique?
6: Sa may...
2: Sa DN?
1: Dawla pa sa katultol yun.
0: Katultol na tray.
1: Ginaina?
0: Nadula.
1: Nadula, tana si Ginaina. Ga, din ka na ga?
6: Sa Iloilo, manong.
1: Dali lang git bala, Gina, Antiki. So mong Iloilo ka na naman.
0: Oo,
1: sa... Sa din git bala, ano, ikaw?
2: Diin ka, sa diin ka, Gid.
1: Ayan, buto biyahin eh.
2: Ginaina?
1: Dula na sa? Aring isaw, aming gabi eh.
2: Hello?
1: Butang man. Daw ginapatalang, tapos sabong sang uyab, uyab na to tani ba? Pero nakuha ko yan number, Migo. Okay naman lang, guro nga, tawagan mo na lang ni siya.
0: Oh, hindi ko try ah.
1: Buta ka, damo si mo arte ah.
2: Oo ah.
1: Ngita na lang kami iban nga lalaki ah. Damo si mo arte. Babayi na kayo ito nagtawag, ya, itao ko ka ni mo number ran.
2: Oo, iat, pag si mo ang number, ikaw tawag.
1: Hmm?
0: Masi-snod
1: na po,
0: Troy.
1: Ayan,
2: bot. Tinawan mo, eh.
1: Tisa, piya ka na lang stasyon, intra. Hindi na lang diyan.
0: Sige lang na, Troy. Batonon ko lamang.
1: Ha, batonon mo na lang?
0: Send mo lang inakan, Troy.
1: Ha?
0: Send mo lang inakan number na?
1: Hindi. Ipadala ko na lang na siya.
2: Sa LBC.
1: Pa LBC ko na lang. Ha?
0: Troy.
1: Ano?
0: Pag-i-cast mo na lang, Troy. Number mo, Troy.
1: Gaan mo kami GCash?
2: Mugid.
0: GCash number, pero ikaw bayad eh.
1: Ah, imo na lang na. Ah, may-ari man kami din. Tampuhaw ka ha. I-send ko si imo number ka babae ito ha. Nga si Roto Ginaina.
2: Ginaina.
0: Send mo na ka lang, Troy.
1: Hindi gani, ipadala gani. Ulit-ulit.
2: O, sige na.
1: Dolly, anon ah.
2: Gani man.
1: Gina, babay na, babay na, babay. Babay na, oo. 10:41. Iyo pa dahil ang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: Sister Pain.
1: Ako si Hyder, Thai teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
6: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
5: Epektibo sa anumang uri ng sakit.

0: Tulog tulog ka muna. Ginawa ko din naman para hindi ka matulogan, ha? Sige, apuno po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Ginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Ang Yes 12 product, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
2: Respeto.
0: Respeto man.
1: May harap na sa buong.
0: Respeto kung espirito. Ngalan mo?
2: Jim De La Cruz, Troy.
0: Si?
2: Jim De La Cruz.
0: Jim?
1: Jin?
2: Shim.
0: Shim? Spelling bee, spelling bee. S?
2: H.
0: S? H?
2: H. A.
0: M. E.
2: M. Ingigol.
0: Taga diin ka?
2: Cadiz, Troy.
0: Din sa Cadiz?
2: Mabini.
0: Pila na edad mo?
2: 24.
0: Pila na nabuka mo?
2: Wala pa, Troy,
0: ha?
2: Wala pa.
0: Baso, ya, baso? Wala pa may nabuka nga baso?
2: Banga na, Troy, eh.
0: Banga.
2: Wala pa.
0: Wala pa. Ano work mo gani?
2: Construction, Troy, ha?
0: Bawang paborito, wow, ni Dolphin na naman. Alin sa mekaniko, asa sa construction worker.
1: First time? First time ni sagu mo?
2: Oo.
1: Oh, pues. Agi ka na sa initiation. Okay?
0: Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame?
0: Hindi magpati.
1: Sundon lang ako niyan, balha.
0: Buti mo, malawayan.
1: Okay, sige. Mwa-mwa.
0: Hindi magpati. Mua. Uy, gago, hindi magpati.
1: Sige ka, pati, Shebe. Mabuot niya nga daan. Chup-chup.
0: Hindi magpati. Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame, sabotay.
2: Nagaroon lang po, hindi ako nakadalpahay.
1: Ano?
2: Ipatupak mo
1: sa... Wow! Sa diin...
2: Ay,
0: sige
2: nyo
0: na, magkakadto ko eh. Bawo, braho nyo pala, wow, di ko kabusit-busita na
1: lang. Hindi lang di sa isasyon, ah. Kay, kunimuan to na, di, gadalan ako ng malas mo.
0: Gadamo ang tiyanak.
1: Ngadaan, ngadamo, mandi, ngadamo, mandi, ngadaan, tiki.
0: Tawag ni gani, din kagaw braso bong sa kadis lang, migo, shame?
2: Bakulod.
1: Sa diin, sa Bakulod.
2: Sa Fortune Town.
0: Ara kada sabong sa Fortune Town.
2: Oo.
0: Ano nga lansang imo nga ginaobrahan da sa Fortune Town? Sino nagahutik man? Amo pa na una malutgutan na nagahutik.
1: Mabalutgut na sa
0: turuan. Gaan sa chupon ko palutgut. Lapit lang na ba ng Villamonte kung Fortune Town, Dol?
1: Correct. Oo, ah, isa na nakasakay.
2: Troy,
0: ha?
2: Hindi, ayun sa may Mansilingan na yun.
1: Uy, kalayo na yan.
0: Fortune Town, Mansilingan, din git bala.
1: Oo. Sa diin ka rin sa Fortune Town o kung sa Mansilingan?
0: May gautik. May gautik.
1: Sa diin?
0: Ayan, buta ka dugay magsabat. Oo, kapatudlo. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, hindi lang, wala ko pang sabat. Hello, line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Labang ka sabat. O sige na, ano na tong tuyo mo, Migo? Shame? Nananong man. Uy, manipulos. Ito ng mga kulon sa mga
1: amo gani.
0: Shame? Mapati ka na sa katudlo sa imo. Hindi ka score sa amon. Te? Ambot ah, ibutang na lang natawag mo, hindi naman nawag di ah. Eh, check
1: kadu, ta. Guys, imo magasabat.
0: Nautod giman siya. May gabi eh.
1: Hello?
0: Hmm, dapon magasabat sa pihak. Dahil lang, ilang speaker ko ni Anay, basi kung ano. De. Hello?
3: Hello?
0: Ah, ragali. Dahil lang gid, mama. Dahil lang gid. Mama, batian mo kami subong, ma'am.
3: Oo.
0: Ay, salamat. Okay. Pangalan mo gani, ma'am?
3: Ano sir?
0: Pangalan mo?
3: Vanessa, sir.
0: Tagadiin.
1: Oh, si Vanessa.
0: Tagadiin ka, ma'am?
3: Diri ko si Lai, sir.
0: Ay, taga si Lai.
1: Diin ka sa si Lai na yun.
3: Kami ano, sir? Tubang lang, ano? Lata.
1: O, Tubang Plaza.
0: Sabi ko gani ang palamatinan ko, atubang sang lata.
1: Sa may...
0: atubang sang plaza, oo. McDonald's.
3: Sir?
0: McDonald's.
3: Ah.
0: Oh. Watson.
1: Sa Watson's?
3: Sa,
1: sa Ginadulugan, da sang Ceres? Yeah.
3: Oh,
1: sir, sa may tiyak
3: lang, sir.
1: Oh, sige, ah. Oxy.
0: Nga-nga na kapamati sa phone man. Pal.
3: Nita,
0: phone pal,
3: sir.
0: Amo na
1: yan. Oh!
0: Ilan na edad ni Vanessa?
3: 31, sir. Single mom.
0: Ambal ko, single mom, gidaw.
1: Oh. Lapit ka muna sa may Gomez nga dalan.
0: Para na gani sa tubang McDonald's.
1: Amo na gani, kaya may duwa na da ka, ano. Ang isa pa ka, tumakinli mo.
0: Hmm.
1: Lapit ka mo.
3: Watson,
1: sa Watson's ka gid siya.
3: McDonald's.
1: Oh. Oh. Okay.
0: Sa dira sa dira ka sa Watson's ka obra. Hello. Hindi hindi. Sabi ko gani kung sa Watson's kay mamangkot kami tani kung may arang pada sing Santon Gold nga na display. Mayo kay labot kami da sa Silay. Anong monitor mo da subong ang cable o kung radyo gid?
3: Radyo
0: lang, sir. Ah, mayo, no? Ilang bilog bata mo gani, oh. Vanessa?
3: Isa lang, sir.
0: Padugangan mo isa?
3: Isa lang din akong bata.
0: Padugangan mo gani, isa?
1: Oo, oh, mapadugang ka?
3: Mapadugang, kami madugang.
1: Okay, handa.
0: pila na lang edad sa bata mo, ha?
3: 19?
0: At ako na.
1: Unda, oo, oo.
0: Pilog? Pila to gani edad? Pila gani edad mo, Vanessa? Liwat?
3: 41.
1: 41? 41. 41. Ah, 41. Abi ko, ano ito gina? 31. Kasi ito ko lang alang, maninga mag-19 ang bata. Yan, so 31 siya, 31 pa lang?
0: Mm-hmm. So meaning, nabuka sa mga 11 years old.
1: Mga 36.
0: Oh, dadira-dira. May caller ko rin sa pekalinya. I-check ko kung parehas ka mga edad, ha? Hello, line number 2, good evening.
4: Hello, Troy, good evening.
0: Edad mo, sir, pila?
4: 28.
0: Alang-alang ka? Kay 41 niya nga,
1: mo niya color. 41 niya nga, mo niya color.
0: Oo. Baligaw, bra, ikaw, ma'am, sa Sulod Balay. Tapos, taga Silay, ikaw kung oo. May probinsya ka pa nga iban? Sa Silay, gid, ikaw?
3: Oo.
0: Okay, dahil lang, gid.
1: Wow, ha?
0: Mayong gabi, line number 2.
4: Jeffrey Galea.
0: Oo.
4: Sa Binalbagan, Dalmeros.
0: Oo. Edad mo, Jeffrey?
4: 41.
0: Ay, tama-tama.
1: Oh, pwede, gini. Pwede.
0: Binalbagan, kag sila, pwede na.
1: End to end.
0: Ano naman niyang status yan ni Jeffrey? Ano ni? Balubuhi, balupatay, laon? Ano, Jeffrey?
4: Balubuhi, ah.
0: Ha?
1: Balubuhi. Kung...
4: balubuhi.
0: Padok is yung nabli kung magbalubuhi.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Balubuhi, kasal ka mo, Jeffrey?
4: Hindi.
0: Live-in lang?
4: Hindi, kasal.
0: Live-in lang?
4: Live-in.
0: Ha?
4: Live-in na minahal.
0: Hindi gani, pamati, bala na sa pamangkot, hindi bala na mag-una. Live-in lang ka mo?
4: Oo, live-in lang kami, Troy.
0: May bata ka mo, wala?
4: Why?
0: Okay. Sino ang hindi makabata, ikaw o kung siya?
4: Yeah.
0: Siyempre ikaw.
1: Mangita to sa blasa.
4: Ay, tawa ko.
0: Ha?
4: Ang asawa na siya sa una, hindi magkabata.
0: Paano mo nahambalag pa check up ka mo, ha? Doktor ka?
1: Oo.
4: Kulog ko na matrix niya.
0: Ah, Wala man ikaw sing ebidensya din sa doktor, nagmatomato kay imo ya. Base ang imo, ulo-ulo ang hindi makasulod siya matres.
1: Base may panit pa na. Ano?
0: Ay, ang bot sa imo na iya, problema nyo na
1: lang. Problema mo na na iya pa.
0: Oh, ari si Vanessa, oy, Soriana, ikaw mo kay para matinong na kami ni Dolpo Pites.
4: Hello?
5: Hello? Good evening.
4: Good evening. Sino ginangalan mo?
5: Vanessa.
4: Wow, kanami sa ngalan mo, Vanessa. Regularly, ah. Pagabi ng bagan. Ano pang ita? 41?
5: Ah, 41 ka man.
4: Ano pang ita mo sa isang lalaki?
5: Huh?
4: Hello? Ano pang ita mo sa isang lalaki?
5: Buot lang. Understanding. Oh, like you.
4: Napangita mo, why did you, why did you?
0: Patapusa sa balaan ay hambal, bala, kito imulang na nanambal. Patapusa na si Vanessa antes magsabat, hindi mag-overlap. Oh, sige, ikaw na sabat, ano tong hambal mo?
5: Ano pangita ko sa kalalaki mo, like this you, understanding.
4: Ako na lang yung nakita
5: mo, Liga. May obra. Ano siya?
4: Kartap.
5: Ano siya?
0: Kartaps.
4: Kartap.
0: Karga tapas bala?
5: Ay, oy. Ay, wow.
0: Daw mo lang yung karga tapas nga pinasahi, okay. Nga wala gainom, wala ka sigarilyo, di ko mapati ah.
4: Ah, wala ito ga.
5: Ito na may mo. Ito na yan, ha. Wala na sa'yo. Ito na yan. Gabi siyong

0: dapat may medical certificate, dapat may x-ray, may stool exam, pati ihi, tanan-tanan, aton i-ano,
1: may blood test.
0: Basi subong lang guro. Basi subong lang guro ng istorya ka kay Vanessa. Wala kay gainom mga sigarilyo. Pila ka na ka, kabulan naguntat, Jeffrey?
2: Ya, pulo na guro ka tuig,
0: Troy. Ah, lawig na. Di, patihan taman siya. Patihan taman siya, Vanessa. Aki gasugin man sa santuod. Pero i-require tagid siya nga magpamedikal, gina? Okay man na sa imo, Jeffrey, nga magpamedikal ka bago ka makita na ni Vanessa?
2: Okay lang na yan, Troy.
0: Oh, sige. Padayon ang diskarte.
2: Hello?
1: Banban, ara ka pa?
2: Hello?
0: Siman, ginhutek ya sa akong siman kuno ya ginapangita.
3: Sir?
0: Ara pagali, ara pagali. Oh, sige. Okay, padayon, padayon. Ara na si Vanessa.
3: Sir?
0: Oo.
3: Okay. Sir?
2: Sa ako na ginagamitan mo, hindi ka ganito.
3: Ang hambay mo.
2: Handa ko mag-sacrifice kung maging kita.
0: Handa sa kuno mag-sacrifice kung mangin ka mo?
3: Okay. Ara mo lang gali.
2: Nagdaon ka ka nga. Ulay daduhan, hindi ka ganito siya kung maging kita. Pagkita ko na sa inyo.
3: Mapati na din ako yun, sir. Kung tuod kong mas personal, amod na siya.
0: Oh, pa, amo man na ang way Vanessa para mabalaan mo. Pero sa subong mo palang ni ang inyong nga kumbaga una palang anay nga pagkilalahay. Then kung magkitanay ka mo, tidepende sa imo Vanessa kung manamian ka sa iya, magsugtanay ka mo kung anong plastada ti.
1: Gani man.
0: Amo man ang purpose nga ang may ara ka mo sing initial nga pagkilalahay nga duwa. Wala ka ladlawan, hindi man magkadlaw. Wala daw ka insulto man na Vanessa. Vanessa? Vanessa? Daw wala man ka ladlawan, hindi man magkadlaw. Wala.
2: Oh. Sige, Vanessa?
3: No,
2: sir. Pwede abrihan ka kasing kasing mo?
0: Ba? Pwede ko na abrihan kasing kasing mo? Ang ano to ya, ang main gate ya sa kasing pamati bala ano Jeffrey, ang main gate ya sa kasing-kasing mulo na abrihan na gid man to ya. Manog sira karon dugay-dugay last 12 yan, kay curfew.
2: Yan mo gina kasing kasing mo kay magsunod go kay para nga
0: kita. Grabe gid yan magdiskarte yung mga cartaps no.
1: Ko correct ya ah.
0: Hidlaw-hidlaw giniguro si Manong Jeffrey ba.
1: Imagine bla pulo ka.
0: Di ba kay Suryahan ay kamo Vanessa pamangkuta bala pamatii bala iya nga pamangkot tapos ikaw naman tapos Jeffrey
1: patapusan na si Vanessa
0: nagay bala da saga di istorya da bala nga daw wala ka man magina istorya pamatii anay si Vanessa para makatarong inyo Suryahan ay nga duha bla. O sige Vanessa, ano to pamangkot mo?
3: Jeffrey, kasi ka
0: dali lang lain to imo pamangkot kagina. Nanu man si Vanessa. Ang pamangkot mo kung may asawa siya. Oo, mga sinsiro. Manaimo yaman. Oh, sige, sige. Liwat. Nautod na lang kayo. Nautod si Vanessa. Dali lang kay Jeffrey, ha? Dali lang kita. Jeffrey, ang imo balalin niya. Liyo ko biyan. Naibi hindi pa i-loudspeaker para klaro.
2: Oo.
0: Hindi pa i-loudspeaker, bi? Ang to number ni Vanessa gani man nalipat na lang pa. Be hello biko no liwat.
2: Hello.
0: Kita mo ka klaro mo lang gali. Ilang gida pasudlon ko liwat si Vanessa ha.
2: Oo.
0: Ilang gid. Eh wala na siya ka dial mo. Ilang gida dai lang gida. Dial ko lang number niya. Pero nga, mambala magdiskarte, bala, Jeffrey. Ganun tapos, man. Patapuson mo sa hambal para hindi ka mo mag-overlapay, bala. Kay, daw ano, daw ara kita sa, ano, sa koral, gani, Suryanay. Vanessa?

0: Hello.
1: Oh, dali lang gid si Troy ni si Troy. Oh, dali lang gid na, dali lang gid. Oh, dali lang gid, dali lang gid. Okay, emerge ko lang ang tawag. Okay. Manong okay. Jeffrey, ari na si Vanessa oh. Sige na padayon. Ikaw na to pamangkot Vanessa.
0: Nang Jeffrey, ba't inisawa ka na? Hindi ko... Hello? Jeffrey?
1: Hello, Tumasa Jeffrey?
0: Sa Troy, ba't...
1: Hilingin naman ang ulo Jeffrey? Ni Jeffrey. Dahil lang kita, dahil lang kita. Hindi ah, nagambal na to sa kinang, wala siya asawa, oo, gani, nagbulagay, nagbulagay na sila. Dahil lang kita. Jeffrey! Number ni Jeffrey ni gani, man. Dali lang gid. Dali lang gid Vanessa, hold on na niya. Dali lang gid ha.
0: Ah, sir.
1: Kay i-reconnect ko lang ang iyang linya. Ay, lain man nga ako na pindot man. 09. Dali lang gid miga ha. Jeffrey, ara ka pa da?
2: Jeffrey.
1: Dali lang gid ha. Dali lang gid kay i-dial ko lang liwat ang iyang number. Ano nga, adlaw day off mo, Vanessa? Basi kung makipagkita si Jeffrey si
0: Domingo,
1: mula.
0: Sir.
1: Oh, sige.
0: Domingo.
1: Sige.
0: Domingo.
1: Dali lang git, ma'am, ha? Dali lang git. Kay pasudlon ko lang siya, liwat. Pasudlon ko siya para magsulod man siya sa imo. Kaya, ang git, ha? Kaya daw... Mayo man siya padiskartihon, pero daw, ano man? Daw para sa imo, Dolph.
2: Jeffrey.
1: Lang kita. Jeffrey, batian mo na kami.
3: Oo, batian na Troy.
1: Oh sige, padayon si Vanessa. Vanessa, ipadayon na to yung pamangkot.
0: Jeffrey, sigurado ka, no. May kasawa. Hello? Sigurado ka, wala kasawa.
1: Dali lang kita, labag. Ulan ko gani, naghambal nga patapuson na pamangkot, pro. Jeffrey, pamati, blanay. Hindi pag i-loudspeaker yung cellphone. Kay na kapag inambalan, pro.
2: Nag-overlap ka mga duwa.
1: Gani, wala pa gani katapos ng babae, masabat na. O, liwat be, pamangkot be, Vanessa.
0: Nang Jeffrey, basi kung may asawa ka na balahaw.
3: Why ko asawa, miga?
0: Good ka.
3: Saan, ang trapos mo na programa, why ko asawa, ya? Bulag na kami sa'yo, dogay na.
0: Wala ka man bata.
3: Why ko bata?
0: Sa edad mo nga 41, wala ka pa bata, wala ka sawa. Sigurado ka gidya.
3: Oo, so, may asawa, pero gidyaan ko. Dugay na to yan.
0: Sige mo, pinapagan mo. Ano yung sabihing rasa nga gidyaan ka niya?
3: Sige, laway mo kung ganun niya. Mga nangyikati sa gapo niya.
0: Laway? Laway mo na iba siya ng suray sa batasan niya?
1: Duchis mo, saman si Vanessa, no?
2: May pagka.
3: Nangita siya, di guwapo niya, si Laway lang to, karkap mo wabi. Nangita siya guwapo, ikiya ito nila pangita niya yan.
1: Di na to? Vanessa?
3: Hello?
1: Nag-abot na ko nung amo niya. Vanessa, rakapad ha? I-send ko, balaan mo nga ginbutang yan, no? Kaya nagam na.
2: Ganyan.
1: Oo, ginbutang niya. Ara na amo niya. Digin na lang. Amo na lang ni Migo, Jeffrey. I-send ko sa iyo number ni Vanessa. Then, ikaw na lang tawag sa iya, ha?
3: Oo.
1: I-send ko sa iyo, ha?
3: Oo, sige. Salamat, Troy.
1: Dali lang, gali. Dawla ko na sa ibang number. Are. Sige. Hindi mo lang, anay, pag-ibutang, ha? Hindi mo pag-ibutang, ha?
3: Uh-huh.
1: Tapos kuha na daan daan ballpen kag papel kay i-dictate ko lang sa imo ang number ha.
3: Oo. Uh-huh.
1: Sige, uh-huh. Salamat gid Migo Jeffrey. Regards sa mga taga Binalbagan na.
3: Oo. Uh-huh.
1: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: do. It's 40 minutes after 11 o'clock. Nugles dose na. Time to go now. See you tomorrow. From 9 to 12 midnight. Sa ngalan sa mga tech on duty sa mga gabi, salamat gin sa pagpasulod sa inyo nga mga radio stations. Kag sa tanan man nga mga station manager, salamat gin. Sa ngalan sa ngamon nga boss, CEO, President, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gonna go, gonna fly. Adios, amigos, amigas.
1: Yes, boss naman.
0: Muchas gracias and good night.
2: Exciting!

0: kasi ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibit ng mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ka sa warm. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng warm.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapan. Dapat, sakto lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at masusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, it's all the doctor.
4: Release, I'm up with you.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: System pain.
6: Dari sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil wala na nagsakit ang ako likod.
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kulwaran ko, pinasolve na ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, diba ko kung nadiscovery nga pang malakasan nga kape? Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: kayang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system.

0: System at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthol Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Samson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil. Samson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Samson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
3: na tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!
22: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalisan. Sister Pain para dire-diretso ang training.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
24: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayaga mga katrupa, nagapalayag naman sa kahanginan ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Karong edisyon sa atong pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pitsa 11 na sa bulan sang Mayo. Adlaw kita nga Lunes, mga biyano, unang adlaw sa pagtrabaho, the first working day of the week. Sa kinaandan, maghahatag kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita, mga informasyon kag mga istorya diri sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mabatian ninyo kami sa amon nga waragwagan, sa amon nga radio frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa amon nga duha ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyo sini nga mga opinyon kag mga komento sa mga issues nga aton sini nga pagtalakayon. Mahimo ninyo ipadala diri sa amon duha ka mga Facebook pages, ipalayag naton sa kahanginan ang inyo nga mga opinyon kag pananawan. Pitsa 11 na sa bulan sang Mayo, mga katrupa, pero wala pagit kita makitilaw sang medyo mabulubaskog nga ulan. Bangon sunod sa pag-asa sa bulan pa sang Hunyo. Mabatsagan ang El Nino. Ini mga katrupa ang ginabatsag naton subong nga masunsun nga pagbiti sang init kabahin pa ini sang El Nino phenomenon. Basta din sunod sa report sa pag-asa sila sa nga pag-forecast sa bulan pa sang Hunyo magasugod. So hindi kita makalaom sang ulan subong. Dapat magkinot kita sa mga tubig nga aton sininga ginakonsumo. O ganin kika pa ang blakada adlaw. Iban sini sa aton ka duha ka tatlo maligo sa isa ka adlaw bangon sang tuman kapaang nga panahon. Amoy na nga ginapa remind naton kamo nga maghalong gid sa tuman ka init nga panahon. Maglikaw sa heat stroke, maglikaw mga katrupa sa dehydration. Kaginigid direkta nga magpainit, magpasilak sa init sang adlaw. Agud to nga hindi magkalalaya ang aton sini nga mga panit. Pero bangod sa bulan sang Mayo, damo mga aktibidades, damo pa fiesta, iban sini nagabakasyon pa. Butang lang kamo sang sunblock. And besides, antes kamo magalin, paligo kamo, gamit kamo sang Clear Skin Herbal Soap. Kaya yung Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, makabato iniya sa init. Nagahamis ang inyong panit, nagaputi, mga abyan. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga may glutacogic, kag may araman nga virgin coconut oil. Likawan gid ang init, ha? Huwag kita sang weather disturbance subong, no? May mga ginamonitor ang pag-asa subong ng mga low pressure area pero outside Philippine area of responsibility pa. Iba nagkakatunaw man. Maghalong gid sa init, mga abyan. Alas 4 sa hapon, gabiti pang init. Antes kita magatag sang mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal, pasiplatan nato na anay aton nga mga nagliligad. Today in our history, kadiri sa XFM 100.7, nagapati kita nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung nadumduman pa ninyo sa tung May 11, 1928, mga katrupa, ang Pilipinas naghiwat sang ginatawag na general elections na magapungko bilang mga legislator si Dalom sang American Colonial Administration. Kaya at that time, harap pa kita sa Panginoon sa Amerika. Pero naghiwat kita sa aton nga eleksyon para nga kita ang magadumala sa aton nga nasyon. Daw gamay palang gawa mga kurap at that time. Way patugawa mga flood control project scandal. Di kami nagabantay sa aton eh. May mga Amerikano pang ari dire. Di wala gawa mga makawat nga politiko at that time. Wala pa ning mga ano ni mga way pa ni uso ining mga countrywide development fund ang ila trabaho sang una at that time. Amo lang gid paghimo sa mga kasuguan para sa kayuhan sa mga Filipino. Wala pa to gawa damo nga mga flood control projects kag wala pa to gawa damo nga flood control project kickbacks. Wala pa to uso ang mali-mali-malita nga kwarta na ginahatag sa mga taga-DPWH, dinadeliver sa mga senador, dinadeliver sa mga congressmen. Damo pa itong mga matarong nga mga senador sang una, kag mga congressmen, may kataha pa sa pagpangawat. Sa tung May 11, 1946, mga abyan, ginpatigayon ng Citizens o Citizenship Act approval. Sa tung mga tinion ng presidente si Sir Hugh Osmeña, naglagda sang Commonwealth Act number 730. Ang kasuguan na hanungod mga abyan sa pag-angkon sang Philippine citizenship. Kaya man may transition period at the time. Halin sa Amerikano nga pagkadto sa pure gidyang Filipino nga pangdumala. Towards our independence at the time, bago lang natapos ang giyera, nagapanawagan, nagasinggitan tong mga leader ta sang una nga kami na lang madumala sang Pilipinas. Amoy ini ang duta nga amon gin bunagan. Panawagan gito mga senador kag mga presidente sa una, kabida lang ah, kabaloman kami ya. Dito nagsugod mga abyan ang mainit nga pinolitika sa Pilipinas. Kay kita gid mo, makaangkon gid kita sa independence gid. Kay kabalo naman kuno kita magpanindugan, magpadalagan sa aton kaugalingon nga nasyon. Sa tung May 11, 1987, mga katrupa, ginpatigayon man ang dungan ng eleksyon, the first regular election under the 1987 Constitution. Ginhiwat

16 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ang ningabahin mga katrupa ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, amoy ini ang pinakamanamit nga kape nga ginainom natin sa aga. Mga amoy ni oras, ang mga nakabugtaw na blakag nagabalangon ha. Kamat-amat na ni sila sa pag-init sang tubig kag magtimplas ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya kung mag-Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, hindi lang ni kape nakuha mo eh. Hindi lang ni pagpabugtaw ang nakuha mo, kundi nakatag pa ini pabakod sa imong resistensya. Kaya sa mga mahilig mag-inom sang kape, kung luyag ninyo nga magbakod ang resistensya ninyo, ining nakakape ka na, naka-vitamins ka na, naka-food supplement ka na, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na lang. Kaya yung Santon Plus Coffee Mix, himo sa moringa kag mangustin. Amo ini mga katrupa, ang prutas kag utan nga daw kadamo sang mga medicinal properties. Gindugangan pa sang presensya sang soya powder nga nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Nagapananampa dugang sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Wala ini sang kalamay. Stevia nga natural sweetener ang gingamit sini. Amo ina ang rason kung nga ang mga diabeteson mahimo man makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala man ini sang caffeine. Ang caffeine nga kung sige-sige mo ang inom halin sa regular nga kape, nagapataas ang imong acid level, resulta naga hapdi ang imo sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix bangod sang suya powder, pwede ninyo ini nga higupon bisan wala na kamo sang iparis pa nga tinapay ukon kape. Naka-food supplement ka na, naka-save ka pa. Amo ini ang mga ginainom nga kape, mga katrupa, sang mga tao nga health conscious. Sa mga millennial people, sa mga Gen Z, Generation Z, amo man ini ang ginarekomenda naton sa inyo, nga himuon ninyo nga iced coffee. Pero antes ninyo laktan sang ice ang inyo nga Santon Plus Coffee Mix. Dapat mga katrupa nga timplahon ninyo ana ini sa mainit nga tubig para maluto bla ang ingredients niya sini nga mangustin kag moringa. May mga granules pa siya mo no. So dapat initon ninyo ana yung tubig, timplahon ninyo ana sa mainit nga tubig. Pero kung luyag ninyo nga mangin iced coffee, transfer ninyo sa bottled glass, butangan ninyo sang ice cube man da o ice tube. I-shake-shake ninyo, kanamit na nga iced coffee. Ano-ano man ang iced coffee nga ginahigop sa mga mall nga tuman kamahal. Testingin ninyo ang Santon Plus Coffee sa mga millennial people. Himuan nyo nga iced coffee. Bangod subong tuman kainit, ati dapat gidni, bagay gidni sa inyo. Sa inyo sini nga mga outing-outing, sa mga aktibidades ninyo sa gwa, agad kung init nagmamagbakal sang iced drinks ninyo, magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix. Convert it into an iced coffee.

Mga katropa, ang oras naton 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Bisan sa mga mall gali subong katropang dyan rin, hindi ka na safe, no? Gusto tatani magpaliwaliwa man sa mall, magpa pulo patog na kag maghigop-higop man sang Santon Plus Coffee Mix kag magpulo pamahaw, pero hindi gali safe subong ang mall. Bisan sa mall mga katropa, may tinirohay mo. Kahapon napuhag mga kaabyan. Mga katropa, ang nagalagaw-lagaw kay tikahibal ka mo sa kahapon Domingo. And besides Mother's Day nga selebrasyon kahapon. Belated Happy Mother's Day sa mga Iloy. Kag sa mga nagapailoy-iloy. May Iloy man nga may mga kabataan mo. May Iloy man nga wala bata. Nga nag-adapt lang ba? Nonetheless, mga abyan, belated Happy Mother's Day kahapon. Kada ano ni gani katropang Jandre, kada ikaduhaning sa ikaduhang Domingo, no? Kada ikaduhang Domingo ang Mother's Day. Ato niya may Father's Day man kita. Saan ato niya Father's Day? Sa June ko, no?

0: madayon man, madayon. Madayon ang Father's Day. Bangot sa kadamo sa mga tao sa mga malls kahapon kay Mother's Day celebration. Bao isa sa mga first class nga mall diri sa siyudad sa Iloilo, kalapuhang tao kahapon. Kay Maylinok Panay nga natabo mga bin sa sulod mismo sang mall. Sa sulod mismo sang mall ha, Maylinok Panay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Isa ka gwardiya mga byan o jaguar ang nakatiro sang isa ka merchandiser employee sa Iloilo Festive Walk Mall. Grabe ah. Isang sa diin ka lang sumong nikagituod magkapakot sang sitwasyon no. Ara na mga katrupa sa pag-inakop sang Mandruyao Police Station. Ang gwardiya nga ginaligar nagpanglothang sang isa ka empleyado sang Save More mga Bian Seafood Section sang Festive Walk Mall sa Mandruyao. Kahapon lang ini natabo sang hapon. Ang nakabati isang mga linupo kabinila kung nagtalang ng mga misal halin sa Iran. E balosubong may mga fobia ng tao sa Lukpanay. Ang suspitsado mga katrupa ginkilala na sunod sa aton nga news center sa kay security guard Joseph Libuna Claudio, 37 anyos ang edad, may asawa, isa ini kagwardiya sang New Mabuhay International Security Agency, kag-assign ini bilang roving guard sa Save More Festive Mall. Ang biktima ginkilala sa kay alias JM, 30 anyos ang edad, pumuluyo sang barangay Bantod, pabrika Dumangas, Iloilo, kag empleyado sang Save More, kag nakabase ini man sa Save More sa seafood section. Alam mo kung sa mall mabatian ang lupok, tamaan katunog eh. Naga-echo bla. Nagalanog. Di kung basihan nit naton ang pahayag sang security guard nga suspitsado. Wala man kuno sila nagbaisay. Pahayag ni Claudio nga wala man sila magbaisay sa paghaboy sang basura. Basura ginalinan. Apang posible nasuya ang mga ini nga nagbalik sila gilayon sa sulod sang mall agod nga magrubing. Bangod kinaanda na ini mga katrupa sang isa ka gwardiya na magrubing eh. Kag ang biktima naman nga si GM mga biyananda niya naman ini magupod-upod sa mga nagatambay sang isa ka oras sa likod antes magsulod sa iya nga pwesto magbalik. Paghaboy ni JM sang basura sa likod nga bahin sang mall, wala ini gilayon magbalik sa sulod sa iya blang nga pwesto sa iya nga namtangan bilang merchandiser sa sulod sang mall sa seafood section. Siguro ginmunuhan sang gwardiya nga JM balik na to, dugay imo yang nga standby di sa likod. Sabi nyo, makaapoy man magwardiya, makaapoy man yung magmerchandiser kay. So wala may baluan mga biyan nga motibo, basta natiruhan niya lang. Gindala sa Western Visayas Medical Center si alias GM matapos nga nakaangkon ni sang igo sang pagkaluthang sa dughan. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa pagresponde sa mga kapulisan ang suspitsado. Gilayon yung mga gintron over niya sining service firearm. Ayos nga ma-security guard, 9mm nigli katrupang Romel, katrupang John Ray, ang ilang nga pusil, short arm nila, 9mm. Kung mga paltikti, 9mm. O galing kay original, goro na 9mm. Dali lang mag-init ang ulo sang tao sa bungno. Ano man, may contribution ining tuman kay init nga panahon. Ining masingki nga paminsaron sang mga kautura nato. Contributory factor guro ang mainit nga panahon, no? Ining naga duging bala nga panahon. Gamay-gamay lang ang diferensya mga katrupa, dayon init sang ulo sang aton sini nga mga katrupa. Pero nangayo man ko nung pasinsya dayon na. Ang suspitsado galing kita, anon mo pa na kay itin. Sabton mo na na yung mga konsekwensya eh.
2: Kung tabo na. Ay, ako nga milyado man ko. Pwede ko intensyon nga mo ng tao eh.
3: Na itay mo yung parties na yung pito ka lang. Ngayon, insulto nga gin sa ruso ka sa pag-in sita.
2: Pwede ko intensyon nga mo na.
3: Ano ba ni Amos mo, sir?
2: Ang Amon Service para Amber.
3: 9M. Ano na gani? Pila ka nakatuig sa anong security agency mo?
2: Yung mabuhay, ma.
3: Pero pila ka nakatuig na, sir?
2: Bale, 12 na ako sa SM.
3: Ah, sa same ward? Pero dara agad
2: per year? Festive, 5 years na ako da.
3: 5 years? Pero
2: lain-lain man.
3: Sa
2: same ward, kintin sa Alaska, Delgado.
3: Pero wala ka man, sir, bad record?
2: Buhay man.
3: Sa muna na imo, nagpangayo ko din sa
2: ako, pangayo ko, pasensya. Sana'y mabuhay lang to sa...
0: Ang payag sa security guard niya, si security guard Claudio. Amo na, pagulpi-gulpi, bla. Think twice. Paminsan raw na sa malawig, ang tawasubong. Pamilyado ka man. Dusyan news na ganit siya ng security guard eh. Nami man ilang assignment na nikiti sa mga mall sila. Medyo matulutog na, bla. Dusyan news na nga nagatrabaho bilang isa ka security guard, pamilyado. Diyan mo ina ang paginulsol sa ulihin na lang. Paduso-duso, bla. Paduso-duso sa desisyon. Pero nang pangayos ang pasyensya, at least may remorse siya, no? May pag-hinolsol. Kag nagpangamuyo pa nga mabuhi ito, ang biktima. Dugharing goes na ito, 9mm. Lesson learned naton mga byan. Bangod mga byan sang kasingki sang panahon sumong. Ipa-agi lang sa negosasyon, ah. Lantob lang Iran kag Amerika subong. Kaysang hinali nila nga gingirang Iran. Abi nila matapos nila sa sulod sang isa kasimana, duha kasimana, isa kabulan ng gira, titub-tub subong, sige pang gira. Kung ano nga mga konflikto, ipaagi sa negosasyon. Pwede namang mapag-usapan yan eh. Kung kaysa hindi natin napunggan ang atong emotional outburst. Ipotwas lang kaysa, tanden, tapos ipos na dayon. Pari mo na sa mag-asawa niyo, nag-viral na ni Katrupang Janrio. Ang bana, pulis. Baisay sila sa asawa niya. Ninakonfrontar sa asawa niya. Siguro may nabisto ang asawa niya sa cellphone sa bana niya. Pero wala niya man ginmadakpan sa akto ah. Nga nagapang uya, wala man ah. Gala duda-duda lang, bla. Kabalo ko mo, may mga asawa nga hindi man silusa pero tamaan ka dudusa, bla. May nakita siguro sa cellphone sang bana niya kung nano man. Kinkonfrontar niya ang bana niya. Ara da, katropang dyan. Redo, viral man. Sus, amo na kasingkis ang panahon subong. Tinampa niya una bana niya. Nagapungko ang iya sini nga bana. Tapos ang asawa, sige niya nga konfrontar ang iya sini nga bana. Bakit mo pinatay yung cellphone kasi? Basta pinatay ang cellphone ko no. Nagapungko ang lalaki mo. Tinampa una sang babae. Naimpito guro lalaki, ha? Waya bala tampa amon kag tapungulan sulok-sulok pa. Pulis gali ni. Ang ining nagpangtampuyong nagpangtampa nga pulis pero ginrelieve na subong sa iya sining pwesto. Ginrelieve sa pwesto ang isa ka pulis corporal matapos nga nagviral mga katrupa ang CCTV footage. Kung sa diin makitaan nga ginasakit sini ang iya sininga asawa. Taga malulos bulakan gani isla. Good life lang kay padaso-daso no ning mga hindi mapunggan lang ang mga init sang Balatyagon. Nagsusumiklab na damdamin. So ginrelieve na sa iya sininga pwesto mga binining pulis. Ginconfiscar ang iya sininga service firearm. Ang isa nga Philippine National Police ID, agud masigurado nga hindi niya magamit sa pagpamahog kadungan sa imbestigasyon sa iya. Sandig sa nakita nga footage ginpost mismo sang asawa, nagumpisa ang away sang duha matapos nga ginpamangkot sang babayi. Kun nga awala siya nagasabat sa cellphone, kaginpatay pa ang lokasyon. Ginatampuyong siya sang babayi, una nga nagpatupa ang babayi. Kag nagbalos lang ang lalaki nga pulis, bana niya. Ginatudlo pa sini ang kamera kag ginsilingan ng asawa nga makit-an sa CCTV nga siya man ang una nga nagpanakita. Sobra sa 2 minutos ang video kung sa diin sulit-sulit nga gintampuyong, ginguyod kag ginsakyan pa sang lalaki ang babae kag buot pa ini nga maggabot sang pulis antes o kun sang pusil. Ha? Maggabot pa sang pusil ay asawa mo na. Pusil gid gamiton mo, tuntum ng klase pulis ay. Di wala na, gina-relieve ini. Anong leksyon makuha ta sini di katropang dyan, Rayman? Hindi nyo blad managi pangbukad sa cellphone sang may cellphone. Di na nagahalin ang ano eh, ang ginamo eh. Private property na katropang dyan, Rayman, ang imo cellphone. You have the right to privacy. Unless otherwise, kung makita mo gid mga nagatinuntot, eh, paili ka. So, pero mga cellphone-cellphone, eh, dira naghahalin ang ginamot, believe me. I will not answer your question. I invoke my right against self-incrimination. The right to privacy, ah. Oh, grabe, oh, grabe, tapungol ng babae siya, oh. Galing kiti, naimpito man ng lalaki, guro, tani medyo hina-hina lang tapungol. Tapungol, gin na. Pulis kay imo ya. Ning pulopang imo no ay gini pulos ah. Kun madakpan mo ang babae, madakpan mo lalaki, istorya ka mo ah. Negosyar. Istorya na ay. Ti ano maayosin eh. Kay may babae ka na, may lalaki ka na. Ay, balok ka katulupang dyan, Ray. Kay medyo bata ka pa. Pag-ayaw, ang tao pag-ayaw, wag mong pilitin. Bakit? Baka papayag. Pag nagirisugot, buruyot. Pag nagirinaway, burlagay. Simple na. Hindi nga magresulta pa sa binaisay, tinapungulay, kinasuhay. Sus Mario. Damo lalaki, damo babae. Likawan ang pagpinatyanay, bangod lamang sang pangimunay, nga tugas ang paghigugmaanay. Too much love can kill you, kuno mo, no? Trente cuatro minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Maabian sa ato nga pagpanumbalik, dugang pa nga mga istorya, informasyon, kagbalita, pasiplata naton dugay-dugay, nagapanguna nga mga balita sa palibot sang pungsod. Ano man, nadagdagan gidman sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, o kun wala. Kaysang nagligad nga weekend o Sabado yadto, naglupok ang balita mga katrupa nga may warrant arrest kuno. May warrant of arrest kuno nga ginpagwa ang ICC. Amoy na nga nagkinarankaran man ang DILG. Nga nakapreparar sila sang 10,000 nga mga kapulisan. Agod to nga dakpon si Bato de la Rosa ang aton senador nga absent na for 6 months pero nagabaton swildo. Pero sang uli higin bawi nga waay man kuno sang arrest warrant ah, nga gin-issue. Sabpina lang ni blang gin-issue si iya mo sang DILG. Dugay-dugay datag ta sa inyong detalye ha. Kayo, sang una palang daan, 6 months ago, sang nagwa na ang hinaring-huring nga mag-issue sang warrant of arrest ang ICC o kung International Criminal Court. Ah, nalagyo na yasa yung Senator Bato de la Rosa. Why na siya ga-report sa sesyon na? Ah? Amo na gani, ginareklamo sang iban. Senador, kay mo, gasweldo ka 200 plus, 280,000 ang sweldo na sinibulanan. Basta butang ta biris nga 250 ati bulanan ina. Ma-absent ka o kung present ka sa sesyon, sige-sige, tuloy-tuloy lang, naka-steady pulso lang yung sweldo. Sang lumupok ang balita nga isyuhan siya sang arrest warrant sa tungbulan sang Nobyembre 2025, wala na nagtambong si Senator Bato de la Rosa sa sesyon kag hindi na sa makita ang tub-tub subong. Pero tuloy-tuloy lang ang pagbaton sang sweldo. Amo ina nagapanawagan man, ginapakamalaot man sang mga netizens, kami nga mga ordinaryo nga mga empleyado sa pribado kag sa gobyerno, no work, no pay. Ang mga senador, mga katrupa nga katawhay sa ilang trabaho, kada sesyon na sila magkadto sa Senado, naka-aircon, may pamahaw, may panyaga, may snacks pa. Biliks ang ilik, sambal ipidring. Krima, ifruta nga sistema ni. Mag-absent ka sa sesyon, way problema. Ma-absent ka, hindi ako magtambong sa sesyon sa masunod naton. O hindi ako magtambong sa masunod natong sesyon kay may bakasyon ako. Ah, okay lang. Ah, tuloy-tuloy ang sweldo. Wala pa na sila time in, time out. Wala lag in, lag out. Nami, yan o. Oh. Amuna ang nagakandarapa ang iban magpadlagan sa pagkasenador. Lagko sweldo mo. Kaya pulo pungko ka malanda. Pulo pamati kag magpauli. Nga adlaw-adlaw kagidi mo, mahimo sang kasuguanaw. Katulad sang kay Mark Villar. Si Mark, tahimik lang mula noon hanggang ngayon. Si Alinsad tong nagligan nga Nobyembre 2025, hindi na naton makitaan si Senator Bato de la Rosa. Kahapon, nagligad nga lumupok. Nagligad lang yung weekend, lumupok ang balita nga kuno may ari na nga warrant of arrest. Pero wala man kuno ah. Dugang panago ni Senator Bato de la Rosa. Ah, siyempre, nago ka na gid lang eh. Pero dumduman ninyo sa maninagapanawagan sa kurang. Senator, Mr. Trillanes, nga-nga ka na nga-nga, eh, kahit sumama ka pa sa ICC, ikaw magpusa sa akin. Okay, sa madlock na magpadakop. Pero sa nguli, isang nag-report, ginahuring-huri na nga nagwa ang warrant of arrest. Namuto sa siyang binagtong, ay dito na kita ka. Kaya muna, status sa subong, nowhere to be found. Si Senator Bato de la Rosa, bangon sang mga issues kag mga balita nga naga-involve sang mga kaso during sang siya pa ang panahon nga siya pa ang Chief of Philippine National Police. Ah. Crime against humanity man ang kaso niya. De, sino pa daluyag magpadalagan, Senador? Bisan hindi ka mag-attend sang sesyon, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Ang aton nga set of senator subong daw ginatawag na nga Kapamilya Incorporated, puro maguluto na bida mo. Damo-damo nga mga senador maguluto. Plano pa daw, hindi dayon mahusgahan kung anong mga investigasyon nga muo nila kay pwede nila makalokalo eh. Kabalo ka kung sino maguluto nga mga senador na katropang janari sa Senado. Daw apat na da ka mga pamilya maguluto. Abe, kung makarecall ka pa sa maguluto, be, katropang janari. Ang magulutod ng mga senador, kilala mo? Si Mark Virial, Virial, baliskan. Si Mark Villar, tahimik lang. Mula noon, hanggang ngayon. Sino ang utod ni Mark Villar ng senador man? Si Camille Villar. Magutod sila. Sino pagid ng mga senador magulutod? Si Peter Cayetano, kag si Pia Cayetano, magutod man sila. Sino pa? Tulfo Brothers, si Erwin Tulfo, kag si Rafi Tulfo. Anom na. May isa pa, si Jinggoy Jinggay Estrada, kag si JB Ihersito. Dawala ni gawang ni ginadala ni Ihersito ang estrada. The good and the bad nila kuno. Ang bad nga estrada si Jinggoy, ang good kuno si JB. Apat ka mga magululutod, walo sila ba? Pwede na lang ni makalokalo kung ano gusto nila sini, pwede gid nila ni maistoryahan.

0: Ang mga may posonsubong nga mga senador, hindi nga wagid balabati ah. Ati si Amy Marcos magahod niya. Nganga, manining niya nganga. Si Loren Ligarda, gagahod man ni Kitty Gina. May mga issues nga nagalakip sa anak niya nga si Leandro Leviste. Sino pang mga hiposon sa mga senador, ma'am? Asilito Lapid, galing senador pa subong, no? Oo. Batian mo sa gambal, why man? Lito Lapid, senador pa subong. Mahambal ka kagindi. Basta PPP ka lang. Pulo pamati, pulo pungko, kagpuli. Adi, PPP. Apat ka, P. PPP. Pulo pamati, pulo pungko. Pulo pamahaw, puli. Ang sweldo, garlapaw, 250 goroni bola na nila. May mga rata pa na sila. Representation ng traveling allowance. May mga SOP pa. May mga kickbacks pa gid. Isipan nyo blan nung ano kadalok. Sa sweldo pa lang dan, dako na. May mga allowances pa. May SOP pa. Pero mga awat pa gid, no? Mga awat pa gid. Mang kickback pa gid. Amoy ni mga biyan ang mga buaya nga nagasuksok sang Amerikana, nagasuksok sang barong Tagalog. Mga sungak-sungak bla. Pambalon mo sa podium siling mo sin o nga mga matarong, abi mo daw hindi man kawatan. 43 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, magabalik kita sa pagpangalagad. Dagdag tayo ng komersyal sa iban pang mga balita lokal kag national pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdom.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
7: Mag-Premium D3 na!
6: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
9: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa Pilipinas, 43 o kung 53 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Medyo madulum-dulum pa. Alas 5.29 pa, mag-butlak ang adlaw. Ang ining abahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, amoy ining pinaka-main ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga nagapabalik sang nagakayaba ninyo ang performance sa kama. Kung luyog ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, nga magbalik ang mabakod nga panindugan, kag madugay nga standing ovation, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, mga bian, kami chance ka pa nga mag-champion kung mag-Turbo Dietary Supplement for Men ka pa. 30 minutos antes ang championship. Tumaron para mabatyagan gid ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Makapadugang paniresistin siya hindi lang sa kama kundi sa adlaw-adlaw nga trabaho ni Pidring. Ang Turbo Dietary Supplement for Men tukon 30 minutos antes ang championship, mga byan, kaysa pirtahan pa lang ikaw sa inyo kwarto. Nagapangayag na ang mga tiil mo. Luyag nyo nga ibalik ang sigla o kung ibalik ang nami nga relasyon ninyo sa inyo asawa, magbalik ang intimacy ninyo, magtumars ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kung magpulo pa singit, singit na gani si misis, kag medyo nagapasusungol na bla, pamangkuton mo, lambing na pamangkot, pero ang sabat niya bla, medyo bulubuklas. Tapos magservis ang kape mo bla, medyo pulupusdak sa lamisa. Alam na this, kulang sa dilig. Magamo na ganing pagbinatasan niya, gapasusungol na bla, kag medyo ay nagana magsabat sa mga pamangkot mo. Dalapusdak sang pinggan o kape sa lamisa. Ano pa? Turboa! Lantaon-taon, ulit ka mo maglagsar na sa palibot sang Katrinyo. Gapalagyo. Gapanginde mo. Ang turboa, bi-epektibo na gidman eh. 100% natural. Safe pa. Bayag ni side effects, frontal effects, ara. Bisan tapos ng duha ka rounds. Gabulya-bulya pa hawak mo, pro. Ga pangayo pa hirit. Daw laki na yun ba? May hirit pa. Ganon mo ang partner ya, si Mrs. Si partner ya, good na. Okay na. Ambal ni Pedro, awa, abi ko mahirit ka pa kay. Pasundan ta kun. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Turbo Dietary Supplement for Men, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Bakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southern Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Testingin nyo, testingin nyo. Minutos na mga katrupa ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nakakilala bala kamo sang pinakamahal nga abogado? Pinakamahal ang serbisyo niya o kung ang iya sining lawyer's fee sa modern age? Sa sining dekada o kun base labutan pa sa sining sulod sang 50 years o kun sa sining century, base amo ining abogado nga may pinakataas nga sweldo ginabaton bulanan sa iya kliyente, Mapati man ka mo o hindi, amo ning nagagawa nga report, 150 million kuno pesos ang ginabaton nga bulanan nga sweldo ni attorney Nicholas Kaufman, ining isa ka foreigner nga abogado nga nagaserbi bala nga lead counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya bala crime against humanity dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ambot matu, di kayo daw mo maning gagawa nga balita eh. 150 million pesos kuno bulanan niya sining sweldo. Kung ikaw katrupang dyan, Ray, batunon mo man pro, no? Isang budlay-budlay sigurong kaso, batunon mo man mo. Kay perdi daog ya mga katrupa ang imo nga kaso nga ginauyatan, kada bulan patak gid na ya ang sweldo. Di may report nga nabaton nga kuno is ini si attorney Nicholas Kaufman daw hindi na niya abogado lead counsel sa mga Duterte. Di sinungulihi lang suno sa report nga nabaton naton mga abyan mga katrupa nga gin-confirmar mismo ni attorney Nicholas Kaufman nga si Hanilit Abansin niya ang live-in partner bala ni ane Pangulong Rodrigo Duterte. Kag ang anak sini nga si Kitty Duterte ang nagpili kuno sang bag-o nga lead counsel para sa kay anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ini matapos nga nagbiya na bilang lead counsel ni Duterte si Kaufman sa kaso sini nga crimes against humanity nga ginapangatubang mga abyan sa ICC or International Criminal Court. Suno sa kay attorney Nicholas Kaufman, si Kitty kag si Hanilit mismo ang luyag nga isla na siya bilang abogado sang anay Pangulong Duterte. Aw, ngaw, anong rason? Mahina ang depensa, mahina ang argumento ni attorney Kaufman. Doon yung nasugid man ibala nga lagti nga abogado niya. That is why, ginhire ini siya sang mga Duterte to the tune of 150 million pesos a month, ha? Gindog ang paas ng abogado nga isa man siyang nangin iya rason nga magbiya. Amo nga, handa naman ngang magbulos sa iya nga bag-ong abogado nga pag sublion ang kaso. Naibaluan mga abin nga nagapati man ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, ane Pangulong Duterte, nga hindi ini magtugas ang delay o kung hindi gid man ini kuno maka-afekto sa ila sining depensa sa ICC proceedings mga abin ang pagbag-us ang ilang abogado. Pero tuloy-tuloy lang ang sweldo ni Attorney Kaufman eh. Natural. Why na believe si ane Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Kaufman? Kaya balo ka mo sa kaso, perdi daog ang kaso ninyo mga abyan, bayad kagidi mo yas ang attorney's fee, appearance fee. Ah, tanan-tanan nga fee na yan, patong na yan sa abogado sa inyo. That is why, antes ka magpasaka kaso, pulo paminsaro nyo anay, agi ka anay sa barangay, agi ka anay sa police station, agi ka anay sa piskalya. Ah, sa piskalya pa lang daan, arigluho na namo. Hindi na magdangar pa sa kasuhaya. Kaya kahibalo ka bong kaso, subong gastos-gastos katama mo. Bisan, may reward ka pa, bisan may kwarta ka pa. Iban nga daan nga abogado, marotman. Ala, sige-sige lang nga delay, postpone sang hearing. Kaya gali may mga kaso, patos ang inabaton sa piyakto. Tinagasinampaw-sampaw ang kaso nga nauyata niya, nagadugay. Sige, sige man niya ang iyang sweldo. Kada appear mo, may appearance fee na. Di, pag-appear niya sa korte, ma-file lang niya siya sang motion to for postponement. Motion for postponement, sir niya. I-postpone ta naman your honor. Ay, bangod sang mga masunod nga mga rason, amuni, amuna, amuto. Pero ang kliyente, bayad. Yad ba ka sa appearance fee? Kaga chibog fee? Kaya mo nila, yun naman ang lead counsel sang mga Duterte. Daw mahina si Attorney Kaufman. Ang panawagan na bin ni Attorney Kaufman niya, ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas mo. Kaya ginbutos ang Pilipinas palangga sa mga Pilipino si Tatay Digong. Tidaw mo lang na natandaan tanga di pinsan ni Atty. Kupman. Panawagan ng panawagan. Emotional emotional appeal ah. Tigalin kay ang ICC, wala ni nagabaton sa mga emotional appeal. Emotional appeal. Ang iyasang ICC niya, presentasyon sa mga ebidensya eh. Kaya dipinsahan mo man ito. Kaya ambot, ano matabo si Nico ay lain naman ang lead counsel sa mga pamilya Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Ano ay ang efekto si Nico? May pagbago, magahina, balang dipinsa o na ano sistema? Bantayan ta niya. Hindi man ta makaatag sa mga paunang opinion, blah. Kay base ma sub judice tabla. Hilik sa hilik. Sub judice. Mga legal terms man. Yan ang ginapangunahan mo bala. Ang desisyon sa korte. Ang mga abogado ni basta ara na sa korte ang kaso. Hindi na ni gani sila makahatag sa opinion nila publicly. Base ma sub judice bala. 4 minutos na ang nakaliga sa taknang alas 5 sa aga. Wala pa man bagbutlak ang haring adlaw pero medyo masanaaw na. Medyo masanag ng palibot. E-check tabing patrol ta si Katrupang Rebel Paglima. Kunara na sa linya sa patrol. The first working day of the week, Lunes mga abyan, pizza 12 na kita. Oh, pizza 12. Pizza 11, pizza 11 pa lang ha. May 11, 2026. Adlaw nga Lunes. E-check ta ang aton nga mga dalanon. Ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo sa oras nga alas 5:05 sa aga. Katrupang Rebel sa patrol maayong aga.
3: Medyo mahina ang sulod daw.
0: Liwaton tabi. Take two, be. Take two, anay. Alas 5:05 na sa agang atong oras. I-check tang sitwasyon sa mga dalano sa syudad sa Iloilo. Pinagi sa atong nga patrol sa kay Katrupang Rumel Paklibar. Maayong aga.
3: Good morning, Katrupang Alben. Ara gali.
0: Yeah. Take two, gali. Ikaduhang arangka, kuha.
3: Oo. Ginatod mag-globisyo ang signal ko ro Katrupang Alben.
0: Way pa mga revolusyon ah.
3: Oo. So buong Katrupang Alben nagpamanagbanag na. Kita mo sa aton nga live do medyo sanag na yung sidlangan.
0: Pamanagbanag do dalom na.
3: Oo, pamanagbanag. Gagaw-agaw bala ang sanag kag ang dulong.
0: Nang. Medyo amo nang tawag nila ano gani naman. Dali lang ha. Dali lang. Sa English tabi translate tabi sa English. Ano gani naman? Dali lang bala dali.
3: Oo.
0: Nagasunod sa pinsar ko pero ang dila ko ni makamit lang bla. dali lang matumar ko ano. Dali lang matumar ko ano yung premium D3 dali lang kita, dali lang kita. Kahit balo ka ang premium D3 amo ning pinakamanami subong kay nagabato ini nagapatay sang bakterya kag virus sa aton nga lawas kag may virgin coconut oil pa. Kag may vitamin D3, ang vitamin bala nga makuha naton nagikan sa sila sa adlaw. Oo. Oo, kag da amo ining premium D3 nga naputos sa mahumok ka kapsula. Ari na. Madumduman ko na ang pamanagbanag in English Twilight Zone.
3: Okay.
0: Nan. Grabe gid jam mabulik sang premium D3 pati ka.
3: Nagapalugang paikyo gali ang premium D3.
0: Oo, kay balukan na putos ini sa mahumok nga kapsula ning madasig bala mag-absorb ang body system ta.
3: So soft gel.
0: Yes, soft gel.
3: Oh.
0: Humok. Humok ka be.
3: Bye. Oh na, me.
0: Naputos sa
3: soft gel.
0: Soft gel. Siyempre mahumok eh. Pahumok ka pagid.
3: Soft gel.
0: Anan. Para dasig kapag absorb sa lawas. Sige, tamo dumduman ko dahil. Twilight zone gali na.
3: Twilight zone.
0: Pamanagbanag. Oo. So, kaya ilas 5:29 pa magwa ang adlaw eh.
3: Dito kay pa.
0: Oo, sunod sa pag-asa.
3: Alas 5, ano ko lang, subong? Alas 5:29.
0: Oo, ti. Hulat-hulaton tayo. Pero hindi ta na pag wala to nga magli 5:29 kag magatag ta situation report ta kay bertay na ta karon. Subong pa lang eh.
3: Medyo may ano may mga panganod ko sa pangalbing ito no buong panganod pala. Na may tendency nga do matalit himan. Ando magagom-gom.
0: Pero okay mag alas 8 karon gabi na eh.
3: gani, oh. Kay ang pangano, dabi, sa mga kilid ng bukit, sa pangalbin mo.
0: Ginatunaw sang sila sa adlaw.
3: Oo. Isubong kitao na ganing bulan, gapon.
0: Mm-hmm.
3: Although ati nag-aagaw ng sanag kagdulom, ang bulan na nagyapon kitao katra pangalbin.
0: Mm-hmm.
3: Subong hindi pa masako gid ang mga salakyan sa mayor ng dalanon sa Ililo, particular diri sa diversion road. Kaya buwas madumanubo ang gasolina kag krudo katra pangalbin.
0: Mm-hmm.
3: So panaban buwas pa rin damo salakyan.
0: Oh, mapila pa na sila buwas aga pag galing ala sa ispa mga kalabanan.
3: Expected nga nubo sang krudo do 9 pesos ba?
0: Dako dako gawa do okay man.
3: Oo. Oh, ti subong.
0: Ang gasolina kag kerosene daw wala gawa movements no.
3: Oo. Ang gasolina ang krudo subong sa Petron.
0: Mm. Mm-hmm.
3: 82 mo.
0: Ti buhinan buwas sabi butang ta mga nuibi mo more or less 81 na pesos ang presyo ana buwas ang krudo
3: 71
0: ah 71 oo
3: oo
0: ti matamat ni magbalik course normal
3: na ano,
0: kabay pay pero ang gasolina ta pila inubos ang gasolina buwas
3: so 150 pala
0: do more or less 150
3: ah 150 to 3 pesos
0: oh one
3: ang gasolina
0: oh ang kerosene niya.
3: Ang kerosene niya, naway lang kakabala ko na
0: Lostidi pulso.
3: Ya, ang nupo.
0: Naway naman gawag sa pag ng tao sa presyo sa kerosene sa mong.
3: Gano'y ito. So, alas kalabanan sa mong may elektrisidad na.
0: Oo.
3: Kaya naman ako sa muna ito pangalabin ang kerosene, abe. Ako ng gas. Gas, tawag nila.
0: Gas, oh.
3: Ginagamit sa kinky.
0: Kag Petromax, geda.
3: Petromax.
0: Dugay na pangita ko blas ang Petromax sa mga chinkway-chinkway. Naway sila bligas sa mong aw. Din may bligas ang Petromax man?
3: Sa mga hardware sa city.
0: Harap pa no?
3: Mga smart street blast.
0: Base solar nga Petromax na imo ya? Nami ang and may gas?
3: Di, may gas man gyapon.
0: Bomba-bomba gyapon?
3: Oo. Sa smart blast, may ang natuwag nila, Chinatown blast.
0: Ah, oo, oo.
3: Dira, damo na da may bligya, pagyapon sa Petromax katapangal.
0: Pero may gasa ni ha, gasa?
3: Oo, may gasa.
0: Oo, ning daw pouch bla nga puti nga ginatakod sa sulod sa Petromax bla.
3: Oo, bali ginainit may ang yang gasa katro pangalpin.
0: Daw kita mo lang kini istorya kay kita mo lang kabalo mo.
3: Pero may araman sa mong Petromax na charge bola.
0: Kaya gani, make believe na yan. Ano na yan, daw replika lang na yan sa Petromax. Pero chargeable, solar powered siya.
3: Chargeable, oo.
0: Oo, pero daway niya pulos ah.
3: LED, yung gasa.
0: Oo, pero kunwai naman geds ang Petromax nga nagagamit sang gas daw, okay naman ang replika. Pero ako na pangitaya, Petromax yung nga may gas mo ah.
3: May ara gyapon.
0: Ligoton, tabling snack.
3: May Petromax gyapon nga pala. Nga kanto ka lang pala sa dadampi sa mga National Hardware, Anson Hardware, sila sa Start.
0: Made of stainless na yan mo.
3: Oo.
0: Lantern, tawag siya naman.
3: May kristal ang iyang tulampara niya.
0: Tapos tugungan mo anay siya sa alcohol.
3: Alcohol.
0: Alcohol, anay tugong mo sa iya itong pinggan-pinggan nga gamay. Sindutan mo para mag-init ang gasa.
3: Gasa.
0: Sige ang init sang gasa, sige man bumba-bumba mo sang hangin sa tangke. Tapos,
3: natimpla-timpla
0: pa. Kung daw baskog na ginang hangin, ang temperature niya, nagasirit na mo.
3: Oo.
0: Tapos,
3: mo na nagapasanag.
0: Yes.
3: Ang huyop sa hangin mo na nagapasanag.
0: Oo, sa gasa.
3: Sa kalayo niya nga gasa.
0: Oo. Mabalaan mo na kung gamay na lang ang hangin sa sulod kaya nagapiraw-piraw.
3: Nagakalayo-kalayo na siya.
0: Oo, ti bumbahan mo naman na siya.
3: Oo.
0: Pero kay balok ka kung anong maintenance sa Petromax?
3: Uway ko, tinloan mo lang eh.
0: Ang gasa eh, kay Kugisa, mauyog sa kakapudpud mo.
3: Oo, kakapudpud.
0: Oo, oh, islan mo naman siya. Di, kung may Petromax ka, dapat may reserva ka man nga. Gasa. Nan.
3: Gasa, gas.
0: Oo.
3: Tapos ang gasket sa nga bumba-bumba eh.
0: Ah, okay. Munang kakaguba mo.
3: Oo, kakaguba.
0: Gasungaw.
3: Oo, gasungaw.
0: Sige, may iniingi mga kabataan sa buong way niya kinchindi sa mga Petromax na yan. Pero i-research nyo kung ano ka-useful ang Petromax. Ang una, wala pa kuryente.
3: Oo.
0: Wala pa ni usong solar-solar na yan. May Petromax ka mo sa balay nyo. Si katunto, bago mo, bro.
3: May mga okasyon sa una, disco-disco, bilihan, birthday.
0: Patay.
3: Adibo. Oo, patay.
0: Amo na yung nag-disponer.
3: Tag-apat kay Bilog kakabit.
0: Sa nagsanag mo, ano-ano malang ning mga suga ginagamit sa barko man?
3: 20 watts. 20 watts. 40 nga fluorescent na kulang pa na.
0: Ah, Sa nguna gani kung sino may Petromax daw si Katuntuna?
3: Oo.
0: Sanag-sanag balay mo. Isang Petromax lang? Ah, sanag-sanag na ang balay.
3: Hmm. May kalokalo na siya nga daan yung nagapalaptas ang sanag niya sa pangalpin.
0: Oo. Pero subong, siguro may nagagamit pa man git subong sang Petromax ah. Sa mga kauman.
3: Sa mga
0: sityo-sityo bala, nga kung mag-travel sila bala nga galing kay may mga flashlight, kag may mga cellphone naman mga tao subong.
3: Tapos no, halos kalabanan, abi subong ang mga dalan, katrapuhalbin na yung mga streetlight na.
0: Oo.
3: Hindi naman kinangalan nga magsuga ba?
0: Pwede ka man guro makagamit sang Petromax kung mga ang balay nyo, mga tunga talamnan. Nga may mga latayon ka pa nga mga kahon bla.
3: Oo.
0: Pero galing subong mga flashlight nga mga LED, tamaan man ka sanag nga tayog man labot niya.
3: Oo.
0: Pero paggamit sang Petromax subong daw ano na lang na, daw tradisyon na lang bla. Daw sa kahidlaw mo na lang bla.
3: Ha? Dumaan.
0: Na oo, mga collector's item ah.
3: Oo.
0: Mm.
3: Mga vintage nga mga
0: oo.
3: Kabulangan sa muna.
0: Oo. Kaya ang Petromax niya, dalasin niya ang kasaysayan mo. Oo. Sang wala pa elektrisidad. Yes. Basta may namat yan, may binunyagan, may kasalan. Isa lang ang kailangan. Petromax ng bayan.
3: Tihol manay lang na yakan sa pangalbin.
0: Ah, oo. So patuhula manay mo. Abi, harama to. Ano ito? Petromax na ipidring to.
3: Oh.
0: Ay, may birthday ta.
3: Oh, tapos bakloy lang to be sa botilya alcohol, tapos sa lima kabilog na gasa.
0: Mm. Ang butang Petromax sa mga bag-o gabaton redors.
3: Wala ko.
0: Iba kasi ang iba. Kaya balo ka kung may Petromax ka sa bahog, ibakal mo gas, iba nga bakal na RH mo.
3: Oh,
0: why goro, no? Ang modernized ng Petromax, why goro gas, siga sa RH, ah.
3: Wala.
0: Oh, tira na.
3: Tiga matago ro.
0: May tiliraon gara.
3: Are.
0: Ayo tira.
3: Are presyo sa mga nagpapangunang balakon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang panit sa 165 ng kilo, karaho 165 ng kilo, pagi 155 ng kilo, ang liwit 225 ng kilo, lukos 325 ng kilo, ulaw 225 ng kilo, aloy 150 ng kilo, pangros 180 to 240 ng kilo, ipon 150 ng kilo, pasayan 450 ng kilo, tilapia 200 ng kilo, ang tahong taga 80 ang kilo. Ang panakot, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Bumbay, 70 pesos ang kilo. Kamatis, 40 to 50 pesos ang kilo. Luya,

0: ang patulang pag 40 pesos ang kilo. Alupati pag 50 to 50 pesos ang kilo. Sa mga wala na steam kung dinungkos, may ara 90, may ara 120 pesos ang bukos. Ang tagabang pag 100 pesos ang bukos, dahon kamuti 50 pesos ang bukos. Ang pichay pag 130 pesos ang bukos. Ang tangkong 25 to 30 pesos ang bugos. Good morning sa kay
1: Mel, katrabang Ramel.
0: Yes.
1: Magapamangkot sa ako nagka-text. May mga lupo pa nga baligya sa
0: may
1: sulod. Mayara pa?
0: Mayara kulitis, lupo, mayara. Ang kulitis, kagina katrabang Alvin, tag 60 pesos sa kilo.
1: Ah, okay.
0: Kilo ah, kinilo.
1: Kinilo na, ho. Oh. Kulitis oh, daw ano ni? Hindi ba amoning amoning spinach no? No kulitis no?
0: Oo.
1: Oo, powerful ni.
0: Ang lupo amuman tag 50 to 60 pesos ang kilo.
1: Pero kay balok kasubong. Kabalok kasubong ng tropang Rebel ang isa pagid ka na diskubre sa mga herbalist bala. Ining abot kun kilala mong tawa-tawa daw lupo man itsura mo.
0: Ah.
1: Ang tawa-tawa pwede man kun maluto nga daw pareho man sang lupo. Pero ang tawa-tawa gali during sang pag-uso sang dengue ginagamit ini gini nga pamatay sang dengue virus.
0: Oo.
1: Gaon mo lang ning yang tawa-tawa kag isirbi tubig sa mga wala makakilala tawa-tawa. Actually do mga pamuhi lang isa sa mga kilid sang kahon mo. Kag kuni gani sa uma-uma blast. Ah, saya likod balay ta gani kag tubang balay ta basta dago panubo lang ni siya. Why taman may baluan kung paano magpadamo siya ni, ang binhi niya. Pero it looks like lupo, but it is not lupo.
0: Hmm.
1: Daw mo na bla? Daw lupo, so, manitsuraya, pero hindi lupo.
0: Gasanga-sanga, yung oh, naon.
1: Grabe, gri ni ang ano niya, ang mga medicinal properties niya, katrupang
0: Alvin. Wala kakolor ang tawa-tawa, katrupang Alvin mo, may puti, tapos oh, may pula.
1: Oo. Oh. Ti ang naandan abisang tao nga daw laka amuning lupo.
0: Oh, yung lupo abi kalaban sa lupo katro malbi dapat sa may tubig or lapit sa tubig pala. Mga kilid suba na amo na kalabanan kit kinatubuan sa lupo.
1: Oo. Ang so, lupo abi magluto ka lupo ti daw pareho man sang lugbati kung gusto mo gani nga butang mo itlog pwede man.
0: Mm. Isaon mo sa sardinas.
1: Oh, pwede gid oh.
0: Or isampaw mo sa bangros.
1: Pwede man nga tinuktok nga ginisang nga baboy laktan mo munggo kag may lupo.
0: Pwede man.
1: Ti amo man ni guro ang tawa-tawa mo, daw amo man ning sahi sang pangluto bla. Kun ano mo, kun ano nga pagluto sa luto, lupo amo man ista tawa-tawa, pero mas mabaskog ning ano niya ang mga medicinal properties ang tawa-tawa. Iban sini wa kilala.
0: Kung taga-umaka ka, Tropang Alvin, kadamo sa mga tanom o kung mga tanom nga nagatubo balang sa mga uksara naton, nga dako ang medicinal value.
1: Oo. Hindi lang daton kung isa masapakan. Bla, pero kay balok ka kung anong manami nga giya. Nga mabalaan mo. Hindi, mabalaan mo. No, mabalaan mo nga ang mga hilamon gatulubo sa palibot naton nga hindi hilo. Kung ginakaon sang kanding, hindi na hilo.
0: Oh.
1: Ang kanding lang ang imuhimuon nga tester bla.
0: Oh, tester mo oh, para makita mo.
1: Mm, pagkaon sang kanding sa ilamon kag malipong mapatay. Hindi mo pagkaon hilo to. Pero pagkaon sang kanding nga daw nagakayabay performance ya. Tandaan mo to, anong klase ilamon to kag tirahon man? Nataya talang ang kanding. Pero sakto na may mga eksperto sa mga herbal medicine nga mo nang ilang nga ginahimo mo. Ala, tiyog lang sila nga tiyog sa mga talamnan, sa mga talon. May dala, may bitbit silang kanding. Ginapasimutan nila sa kanding kag ginapakaon, ginapatira nila sa kanding. Kung buhay ang kanding, meaning mapuslanon tong klase tanom.
0: Hmm. Pag wala man sa kanding katropang Alvin, kung pwede niya maharap kung hindi.
1: Yes, o daw, grabe ng ilang sense of smell mo.
0: Oo.
1: Ang hilamon lang niya, ang kaunon mo, adlaw-adlaw, nga hindi ka man, oh. Balaan mo naman, ah.
0: Doko lang nilang balon mo nga, upod ka na lang, magkaon sa kanding.
1: Believe ko ni klase hilamon, why nagkakaupod, no? Galing ka ti kabalo ka sobrang kaon sa ilamon nga buhay nga lain color yan medyo madulom-dulom diptiryahon ka man pro. hindi ka mapatay sa poison.

0: Mapatay ka sa dipteriya. Di natatuman.
1: Good morning, kay Kapot Florentena. Sa mga taga-Barangay Katropa. Sa di kamay, Terry, kay Manang good morning, Katropa Alvin.
0: Kay Rina.
1: Kay Ma'am Rina. Mm-hmm. Kay Maymay, kay mga bata. Ya, bala? Mm-hmm. Sa di kamay. Kay lipat na ko sa iban. Kay Kay, kay Maymay. Tatlo na sila.
0: Ipan lang
1: ko sa isa.
0: Oo. Ibutan, ipano lang sa, ibutan lang sa etc.
1: Kay security guard Bongbong at Chano, baka kay security guard Moreno. Baka gapon sila gito na una at sasakon.
0: Hmm?
1: Siling yan, ano man tong security guard yung gintiro.
0: Mano to, hindi pag-intindihan na ito sang pabati-bati istorya eh. Istorya to eh. Kay nagaboy man lang itong biktima sang basura sa likod kay TSOP na nga ibrinaw and then ihaboy ang basura sa likod bala.
1: Gani.
0: Igaling kay naghapit pa itong biktima, gamay-gamay nga istorya. Sa mga kaupo dyan man tuti, siguro nanotis ang gwardya nga
1: daw. So siyang ginapapatibatian?
0: Oo, istorya itong mga merchandiser. Kag abiguro sang gwardya ginapapatibatian sa lain istorya bala. Amo na nga kung magulpihan ka sang emosyon mo. Kapin pa kung may nagibit-bit ka, ginibit-bit ka, daw gaisog, blamat ka.
1: Nagaisog ka, nagahiper ka.
0: Amo to ginabutan. Apat dali ka lupo ka, Tropang Romel?
1: Pero isama lang tong recovery.
0: Di, apat kuno ka empty shell. I-double check tabi na karon.
1: Basta doon nakita ko to, do isa ka empty shell, nag-apat ka live ammunition.
0: Ah, okay.
1: Ang recovery. Bali, lima gurong sulot sang, ano eh, sang magasin.
0: Pero isa lang to nag-igo sa dugha, no?
1: Oo, isa lang.
0: Okay, nagkapangamuyo man si Mr. Cloud yung dapat mabuhi.
1: Good kuno. Morning kay Sir Dilapos, bala, okay. Sa Hydra. Ang aton nga...
0: Oo.
1: Patroler. Labay magulat.
0: Tay palo apon tani karon sa bantang public affairs program Katropang Romel ang medical status guro sang merchandiser to no.
1: Victima.
0: Yes, oo.
1: Oo. Sa mga batakan boys da good morning kinato kay Emilay kagay Pokemon kay Mama Iba. Kay long boy kagay Nanay Toto good morning man. Kay kagawa Jojo Banyaria good morning Katropang Alvin. Sa taga 3S3 good morning man. Ang sa taga Lumbuyan San Joaquin Katropang Alvin. Sitwasyon kang presyo sa mga nagpagunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong sinyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras na 5:25 na maabyan, may nga sa mga riders na aton din ang asuki isang lunok itiri Mr. and Mrs. Juven Caballero. Ang tagdumalaan sang Esplanade Inland Resort sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, Mr. and Mrs. Jaime and Susette Arabang. Sa mga tagpalamati natong dira sa Mandurio Plaza sa Thai Royal Spa, ang mga in-situ certified nila nga mga therapist. Thai Royal Spa sa kinidlang sang Total Gas Station sa Mandurio. Own and managed by Miss Vilma Di Pasupil. May nga galang da sa inyo datanan. Sa mga Zumba Girls sa Haro Plaza, salamat kin sa pagpamati. Mga abyan, 25 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Magabalik ako sa takna alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko sa Technical Department si Katropang John Ray Bertiz para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ng atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
3: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha. So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 6, 7 Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
4: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
3: Yan, ako.
4: Yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
3: Sapat.
4: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
3: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, ano? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Ay dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
4: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao noon para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
3: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
4: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
3: Ganun kahaba.
4: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, mayroon tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
3: Mm-hmm.
4: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
3: Mm-hmm.
4: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
3: Artery.
4: Kahit na maliit yun, malakas yun.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
3: Mm-hmm.
4: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
3: Mm-hmm.
4: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
3: Mm-hmm.
4: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
3: Lumulobo.
4: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
3: Mm-hmm.
4: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
3: Mm-hmm.
4: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
3: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
4: At lahat yung partner, elastic.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
3: parang
4: yan.
3: Goma,
4: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
4: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulanta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
3: Nako.
4: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
3: Nako.
4: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
3: Oo.
4: Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
3: Nako.
4: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
3: So, mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
4: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
3: Mm-hmm.
4: Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
4: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloy yan ang dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
3: Oo.
4: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
3: Yan, sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
4: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
3: Sige, Doc. Pwede ngayon.
4: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
3: Yeah.
4: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba, yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon eh merong mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangusti natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
3: Ayun.
4: Ano ba yun, partner?
3: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And mi-minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
4: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Yung makukuha natin, yung MCT,
3: yan.
4: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
3: Malunggay, oh.
4: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
3: Mm-hmm.
4: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Mm-hmm. Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
3: Mm-hmm.
4: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
3: Mm-hmm.
4: Ang collagen ay protein.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
3: Plus antioxidant pa,
4: yes,
3: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta.
4: Tama.
3: Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
4: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
3: yes,
4: ang importansya ng hydration,
3: tubig.
4: Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
3: Oh.
4: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino,
3: yan,
4: yung singkamas,
3: pakwan,
4: tuko, pakwan, lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
3: Mm-hmm.
4: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
3: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
4: Mm-hmm.
3: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
4: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
3: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
4: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
3: Yun, ako.
4: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
3: Malapit na mag-overheat siguro.
4: O, kinakailangan, wag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
3: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon. Halos hindi ka uuhawin yan eh.
4: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
3: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Okay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
5: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X-F-M. X-F-M.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: Mga katropa, exciting dito! X XFM, katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropa mo station, Lasa East and Nueve.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Inang Express balita sa aga Lunes, Mayo 11, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang nga balita o nakita sa balita lokal, security guard na tirohan ang merchandiser sa Save More Supermarket sa festival kahapon sang hapon.
1: Misunderstanding nagagawa ang rason sa pagtiro sang gwardiya sa merchandiser sa Save More sa Festival Mall sunod sa aton nga mga otoridad.
0: Gwardiya nga suspect sa shooting incident sa Festival Mall, posible nga na misinterpret ang langas-langas sang biktima.
1: Merchandiser sang Save More sa Festival Mall nga natirohan sang suspitsado nga gwardiya ginpaidalom sa operasyon.
0: Alias Joseph ang suspect nga nakatiro sa merchandiser sang Save More sa Festival Mall, nagapangayo sang pasaylo sa pamilya sang biktima.
1: 3,594 ka mga drivers sa Iloilo City makabenepisyo kung nakabenepisyo na sa first tranche ang fuel subsidy sang city government.
0: Tatlo pilason sang ginapangbuno sa Igbaras sa away sa sweldo ginhalinan sang insidente.
1: Driver sa motorsiklo patay sa nakabunggo sa nagaparking at truck sa Anilaw.
0: Stockroom sa plastic ag tela sa istansya na sunog matapos ginapres o kung matapos ginapreso kag wala ginpakaon sang iya. O kung stockroom sa plastic ag tela sa istansya na sunog.
1: Kaso ng murder, ipasaka batok sa duha ka mga sospitsado nga nagbuno patay sa delivery boy sa Santa Filomena, Arevalo.
0: Issue sa pagpangawat, ginalantaw nga rason sa pagpangbuno sang babayi sa kagawad sa delivery boy sa Santa Filomena, Arevalo.
1: Ilongga nga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nagapangayo sang bulig.
0: Headlines naman sa mga nagapangunang balita national. CIDG mag-a-issue sang subpoena batok kay Senator Bato de la Rosa subong adlaw Mayo 11. DILG Secretary ginklaro nga hindi warrant of arrest ang gin-issue sang ICC.
1: DILG Secretary Rimulya ginklaro nga wala sila sang may ginakaptan nga red notice o kung warrant of arrest gikan sa ICC sa pag-arrestar sa kay Senator Bato de la Rosa.
0: Para ay PIRD nagpakikita na sa iya bagong council nga ginpilit ni Kitty Duterte kag Hanalet Avancenia matapos nag-withdraw si Nicholas Kaufman bilang abogado sa nanay presidente sa ICC.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte igamonitor ang House Plenary vote sa impeachment batok sa Vice Presidente.
0: Panawagan para sa self-restraint sa South China Sea gina-renew sa mga ASEAN leaders.
1: Pagtukod naman sa mga artificial intelligence kung AI hub para sa MSMES ginduso sang Pilipinas sa 48th ASEAN Summit.
0: COC filing sa BARM, malinong sunod sa COMELEC.
1: Mga mangunguma sa Albay, nagalaom nga makabalik sa ila sining mga pananom nga napiktuhan sang asphalt.
0: Headlines, balita international, Indonesian hiker patay sang naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Islands sang Halaamahera duha ka mga namissing ang Singaporeans nakita na.
1: Bag-o nga Prime Minister sang Hungary nagpanumpa na sa pwesto.
0: Entertainment news, Kim Domingo, may nobyo na.
1: Kag sa sports naman, Oklahoma City Thunder, one win away, agud nga maka-advance sa conference finals sang NBA playoffs sa Cleveland Cavaliers nakabawi sa Detroit Pistons sa game number 3 sang among serye.
0: Kag sa aton extra wow balita, 12 anyos nga bata nga babayi ginlangoy ang halos 5 ka kilometros nga kalayoon sang dagat agud makapangayo sang bulig matapos nagkapan ang ilang inasakyan nga motorbangka sa Kulasi, Antique.
2: Balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:15 mga katropang oras ginadulong sa inyo isang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C nga magsulab ang inyong sulok-sulok ang hindi mag-astom ang inyong mga tig-up. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available in all leading drug stores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel.
2: Express, balita sa aga. Express Balita
0: sa aga. Nasa 6:15 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Panayon nga ginabulong sa ospital ang merchandisers in Save More Supermarket sa Festive Walk Mall matapos nga nitirwan sa security guard mayod siya sa hapon. Isa kalupok ang nabatian halin sa area sa mga sales staff sa mga malapit sa supermarket. Sunod sa polis, wala na nagpalagyo pa ang suspect kung saan gin-surrender sini ang ginagamit ng armas na tang sa mga responders. Temporaryo naman nga gin-siradahan ang supermarket nga bahin sa Festive Walk Mall matapos na natabo ng insidente kahapon.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.
1: Hindi pag-intindihan ay kung misunderstanding ini ang ginalantaw ng rason sa mga kapulisan sa natabo ng shooting incident sa sulod sang Save More Supermarket sa Festive Walk Mall sa Mega World Mandurriao kahapon sang hapon. Sa interview sang XFM News team sa kay Police Captain Jubert Amado, ang hepe sang Mandurriao Police Station, posible nga na misinterpret sang suspitsado nga si alias Joseph nga ginaistoryahan sang biktima nga si alias Jumay kakaupod man sining empleyado sang supermarket. Posible sa noon sa kay Amado nga napinsaran sang suspect nga siya ang ginaistoryahan sang duha. Nagagawa pa sa investigasyon nga netirohan sang suspect ang biktima gamit ang isining service firearm nga ginaligar 9mm pistol. Sunod sa kay Amado nga may ginkonfronta sang suspect ang biktima antes niya inigintiro. Lubos naman nga nagapangayos sang pasaylo ang gwardiya kagin pabutyag nga wala gid ininiya ginhungod nga himuon. Posible pasakaan sang kaso nga frustrated murder o frustrated homicide ang suspitsado apang magadepende pa ini sa sirkumstansya. Sunod sa kay Amado, detained sa karon sa Mandurriao Police Station ng suspect sampang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima.
3: Kulang taon na ito, kanabaw gid sa rason, no, nga gintiro ni isang suspect na ito, no, ang biktim. Isa lang di ka itawag na mag-itidialay, no, misunderstanding, kay accordingly, sa upod sa biktima, daw na misinterpret na yung isang suspect na ito. Nga siya ang ginaistoryahan sa, ano, sa biktim, no, kagang kaupod niya. So, kanding ito, nagtangat sa musilino nga kung lagi nakapumbong ang ato nga suspect, kag natiruan niya yung biktim na ito.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Police Captain Jubert Amado, ang hepe sang Mandurriao Police Station.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.
0: Sa akangot ng balita lokal, posible nga na misinterpret sang gwardiya nga suspect sa natabong shooting incident sa sunod sang Festive Walk Mall ang langas-langas sang biktima kag sa upod sini samtang nagahaboy sang basura sa likod sa mall. Sa interview sa XFM News team kay Police Captain Jubert Amado hepe sa Mandurriao Police Station antes sa natabong incident, nagahaboy sang basura ang biktima upod ang isa panila kaupod sa trabaho. Standard operating procedures sunod kay Amado nga ginaupdan sang gwardiya sang paghaboy sang basura.

0: Grocery yan. Dito no, nagambal ang victim na to na ano to, how, ano to problema, ano something mo na. Dito tayo no, nga gigabutan sa kwardiyan na to, kaga gintiro.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Robert Amato, ang hepe sang Mandurriao, Gugol Mandurriao Police Station.
2: Ginpaidalom na sa operasyon ng merchandiser nga naitiruhan sang gwardiya sa sulod sang Festival Mall sa Mega World Mandurriao kahapon. Sa interview sang XFM News team kay Police Captain Jubert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station, ginpaidalom sa operasyon ng biktima nga si alias Jumay matapos nga nakaagom sang pilas sa tuga sang paglutang. Sunod sa kay Amado, pinapilasan si alias Jumay sa nawala nga bahin sang iya sining alawas malapit sa dalom sang iya sining ilok. Si alias Jumay ang tumandok sang Dumangas, Iloilo kag madugay na nga nagatrabaho sa among mall. Ginpabot siyag dugang ni Amado nga conscious nga gindala sa ospital si alias Jumay, rason nga na istorya pa siya sang iya nga mga kopdanan kag subuman sang mga kapulisan.
0: Ang pilas siya is wala no, sa kilid no. Dari na yun no, na dalom din na yun sa ilok niya no. Dari ang iya nga igo sa victim na to. So, pwede yung victim siguro no, ano to lang siya no, aliasan to lang siya no. Si Toto, no? Si Toto, 30 years old siya, single, taga Dumangas.
3: Kamusta stable naman ang buti?
0: So, susubong ay sigitan, no? Gindirekta sa OR para sa surgical operation kay wala, no? Wala naglapos ang bala, no? Kaga sa crime scene kanino, white sa nakita itong natugo na dito ang area. Kay, dito sa Western Visayas Medical Center.
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Jubert Amado, ang hepe sang Mandurriao Police Station.
1: Sa kaangot nga balita lokal, nagapangayo sang Pasaylo ang 37-anyos nga suspect na nagtiro sa merchandiser sa Save More sa Festivoc Mall, Mayo 10 sang hapon. Sa interview sa XFM News team, sa suspect ngayon kilala kay alias Joseph, security guard sa mga mall, ginahinonsulan niya ang natabo. Sunod sa iya nga wala niya ginahungod, ang natabo apang nagpamaliban naman ini nga isugid ang rason sa iya ginhimo. Ginako ni alias Joseph nga service firearm niya ang gingamit sa pagtiro sa biktima sang iya gin-turnover, kag iya ini nga gin-turnover sa mga responders. Ginabulong na sa subong ang sa ospital ang biktima nga si alias Jomay nga merchandiser sang fish section sing Save More. Nibaloan nga tumandog sa Nambunaw, Iloilo ang suspect sa to. Panayo naman nga ginatumod. Ukon na panayo naman nga ginabulong ang biktima sa ospital.
2: Lasais, 21 na ang atong oras. Ang ining bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naglabot naman sa 3,594 ka mga driver sa Iloilo City ang nakabato na sa 11 nga tranche sang fuel subsidy halin sa city government. Tinutuy sini nga mabuligan ang mga drivers nga lubos naman nga napiktuhan sang pagsaka sang presyo sang gatong. Marso 2026 ang una nga naka-avail sang subsidy program ang 1,718 ka mga tricycle drivers nga lunsay miyembro sang Tricycle Operators and Drivers Association sa Ciudad Contoda. Nakabaton man ang mga member drivers ang tig 500 pesos nga fuel subsidy. Ginsundan ini sang 993 ka mga modernized bus kag traditional jeepney drivers nga nakabaton man sang tag 1,500 pesos nga fuel subsidy sa bulan sang Abril. Samtang sa nagligad nga semana, 883 naman ka mga qualified nga mga taxi drivers ang nakabaton sang tag 1,000 ka pesos nga fuel subsidy. Ginanunsya sang city government nga posible sa karon nga bulan i-release man ang ikaduha nga tranche sang fuel subsidy para sa 1,810 ka mga toda drivers sa syudad.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Last 6:24 samtang pilason ng tatlo ka kabulig sa Arocera, isang nabunay sang kaupod nila man sa trabaho sa barangay Jovengar, Igbaras, last 9:45 sang gabi, Mayo 9. Ginkilala mga biktima kanday alias Boyboy, 21 anyos, residente sa Sitio Pasong, barangay Jovengar, may pilas sa walang kamot, kag magtimba nga abaga, alias Toto, 24 anyos, residente sa Sitio Langhad, sa barangay Alameda, may pilas sa walang ilok, kag alias Andrew, minor de edad, residente sa City Rumbang, Barangay Joveliar, may pila sa toong kamot. Sunog kay Police Lieutenant Hedion, Kabayad Shin.

0: Mayor Deputy Chief of Police sa Igbaras Municipal Police Station. Nagpukutay ang apat tubtob nga na damhagan sang sospet sarong si alias Nonoy, 33 anyos, residente sang Barangay Lapayon, Bugang. Antike ang botelya sang soft drinks kaginbuka sa amo, kagamo ang gingamit pang buno sa mga biktima. Hindi pag-intindihan ay may kangtaran sa sweldo ang ginawayan sa mga biktima kag sospet sato. Para inabulong sa Representative Pedro Trono Memorial Hospital sa Gimbal, si alias Boy samtang duha naman kabiktima ang gin-outpatient lang. Arestado kag ginapreparar na sa Igbaras Municipal Police Station ang kaso nga first-rated homicide nga i-file batok sa suspect sado.
1: Las 6:24 ang atong oras, driver sang motorsiklo patay sa nakabunggo sa nagaparking nga truck sa Anilaw. May detalye sa katrupang Mario Hilonggo.
2: Dead on arrival ang driver sa motorsiklo sa nakabunggo sa nagaparking nga truck sa Sitio Bugnay, Barangay Camiros, Anilaw, Las 9:55, Sabado sang gabi, Mayo 9. Ginkilala ang biktima kay Gerald Sangher, 25 anyos, residente sang amuman nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Wendy Ujano, Deputy Chief sang Anilaw Municipal Police Station, halin sa pistahan kag pauli na kontani sa ilabalay ang biktima sa nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa nagaparking nga truck sa kilid sang dalan nga ginamaneho ni Mamerto Aquino Jr., 55 anyos, residente sang Barangay San Crisostomo, Anilaw. Ginapatihan nga nakainom si Sangher sang matabo ang aksidente.
3: Accidentally, imbungguan ini siya, sir, saka black Honda CRS motorcycle. Imbungguan ini siya sa likod nga napatis ang manusang truck. Ining motor ginamaneho ni Gerald Casten Sangher, 25 anyos ang edad. Tumuloy sang Barangay Camiros. Sa ato nga pag-investigar, wala ini siya sang driver's license, sir. Kag-do ginapatingan nga nakainom. Reversing ni siya sa rin sa balay sa nagkalinin ni siya sa balay sa iyang pakaisa bala. Dira siya anong si Chubugnay. Kani fiesta that time, sir, mukha hapta dito. So pakadto ini siya sa proper.
2: Nakaagom sang patal nga pilas sa ulo kag natuo nga kamot ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Temporaryo nga gin-custody ang driver sang truck pagkatapos ang aksidente. Wala naman sang plano nga mag-file sang kaso ang pamilya ni Sangher sa truck driver, dugang pa ni Ujano.
3: Rin sa small hospitalization, pero tayo mo na, nagsinugtanay na lang sila nga maano, hindi na sila mag-file sang kaso.
2: Ang ininga balita, ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilong. Longo, XFM News.
0: Las 6:28 mga katropa ang oras sa XFM. Naupo sa sunog ang mga plastic at tela sa salon sa stock room sa Barangay Bayuyan Estancia. Las 6:28 sa gabi, Mayo 9. Sunog kay Fire Officer Juan Wilcon Mendiola, investigador sa Estancia Municipal Fire Station. Partially damaged ang stock room nga ginapanagiyahan ni Marilu Bacante na human sa concrete materials sa stock room nga nasunog. Sa investigasyon ni FO1 Mendiola, posible nga nag-overheat o nga short circuit ang ginalantaw nga rason sa sunog tungod may kaunay nga water pump nga malapit sa water sa stock room. Gineklara nga fire out ang sunog Las 9:23 sa amuman nga gabi. Naglapos sa 180,000 ang balor sa kalitan sa amuha sunog.
1: Las 6:27 na ang atong oras, sagod nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nga may virgin coconut oil kag may glutacogic. Magapangatubang sang kaso nga murder ang duha ka mga suspitsado sa pagbuno patay sa delivery boy sa Santa Filomena Arevalo, sunod sa kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Police Station number 6. Sa madumduman biktima diri si John Robert Sino, 28 anyos sang edad, delivery boy kag residente sang San Domingo Arevalo, kun Santo Domingo Arevalo, samtang ginkilala naman ang mga sospitsado nga kanday Mark Anthony Banyares kag kagawad Melvin Asibuke sang Santa Filomena. Dugang pa ni Police Captain Tuboran, pasakaan man sang kaso si Banyares nga trabahante ni kagawad Asibuke, bangod ini ang nagauyat kay Sino samtang ginabuno ni Asibuke. Sa karon nagapabilin nga at large ang duha ka mga sospitsado. Nagpanawagan man si Police Captain Tuboran kanday kagawad Asibuke kag sumuman sa kay Banyares nga magsurrender na lamang kag magkooperar sa imbestigasyon.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang, isa sa mga ginalantaw nga rason sa mga kapulisan sa pagbunok-patay sa barangay Kagawad sa barangay Santa Filomeno Arevalo sa delivery boy, amuang issue sa pagpangawad. Sa interview sa XFM Iloilo kay Police Captain Michael Tobaran, ang Chief of Police ng Iloilo City Police Station 6, ginpahayag sa ninga ang biktima nga si John Robert Asino, ang nagkatrabaho anay kay Kagawad Melvin Asibuke sa negosyo nga lending sa sulod sang anong katuig. Mga yosyete las dos sa syete sang hapon sa nag-deliver si Asino sang tubig sa Santa Filomeno Arevalo. Paglipod sa iya, ihibalo ini ang ginasundan ni Kagawad Asibuke kag ni Mark Anthony Banyares sa diin natabo ang konfrontasyon kag pagbinaisay nga nagresulta sa pagpangbunok-patay kay Asino. Nagka-coordinate naman ang mga kapulisan sa asawa ni Asibuke apang sa subong hindi na sini makontak ang suspect sa dumangod. Iya na nga ginpang-block ang iya nga pamilya.
1: Nagapangayo sang bulig sa karon ng isa ka Ilongga nga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia nga ma-rescue. Ginkilala ang OFW kay Angeles Malones, residente sang Iloilo. Base sa uploader sang Laragway, nagapangayo sang bulig sa Malones tungod nga ginapriso sang isning amo kag tatlo ka adlaw na nga wala makakaon. Rason nga nagpalagyo ini pinaagi sa paglumpat sa third floor sang iya nga ginaistaran.
0: Las 6:31, mga katropa, nabatian ang detalya sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa detalya sa ang mga nagapanguna nga balita nasyonal.
4: National News.
0: Mag-a-issue sang subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa buong adlaw Mayo 11. Hindi ang may kaangtanan sa ginaaligar extrajudicial killings sa Davao Region kag wala sang kailabdanan sa reported nga arrest warrant halin sa ICC. Ginklaro man ni DILG Secretary Jean Vicrimulya in the warrant of arrest ang iga-issue sa nasamit ng senador kundi subpoena. Ayon sa investigasyon sa House Squad Committee sang Davao City Police Office Director kag Davao Regional Chief pa si De La Rosa. Matandaan nga sang Mayo 9 sang nagwa ang reports awas sa ginapasuni nga ICC warrant bato kay De La Rosa. Yara sa subong sa Davao ang senador dugang pa ni Rimulya. Nakaalerto man ang tanan ng mga airports, seaports, iban pang mga points of exit sa pusod in kaso nga mag-agi si De La Rosa.
1: Ginklaro naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya nga wala sila sang may ginoyatan nga red notice o kunwaran to parest gikan sa International Criminal Court agud nga arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Sunod sa kay Rimulya nga sa baylo ang Criminal Investigation and Detection Group naman o kun CIDG ang mag-issue sang subpoena para sa kay de la Rosa nga naga-require sa iya nga personal nga mag-appear sa mga investigador bilang kabahin sang padayon nga investigasyon sang Philippine National Police. Ang among investigasyon ang angot sa nangin aksyon ni De La Rosa sang ini ang Davao City Police Director kag Regional Director sang Davao Region antes nga ini ang nangin PNP Chief sa dalom sang administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Rimulya nga si De La Rosa ang labing una sa pila ka mga personalidad nga ginexpektar nga makabaton sang subpoena sa diin ini ang indi pagkabigon nga criminal suspects sa tiun sang proceedings.
0: Samtang nagpakikita na siya ni President Rodrigo Duterte sa iya bagong asset sang legal counsel sa International Criminal Court. Ini matapos nga nag-exit si Nicholas Kaufman bilang abogado ni Duterte sa kaso sini sa ICC. Ginpakigbay ni Kaufman nga siyang gin-inform ni Kiri Duterte nga sila mismo sang iya iloy nga si Hanalet Avancenia nagpili sang bagong abogado sang iya amay. Sa subong wala pa ginpakigbayin sa mga Duterte ang identity sa ila bagong abogado. Matandaan nga nag-request si Kaufman sa pag-withdraw sa pag-presentar kay Duterte. Iniya nag-terminate sa iya one-year engagement lakip ng desisyon sa ni Presidente sa pag-reorganize sa iya legal team antes ng trial. Ginsigurado ni Kaufman nga ang iya replacement ang handa, willing, kag able to assume immediate representation and that his terms of agreement have been agreed. Ang bagong abogado ni Duterte magatambong sa status conference na natalana sa Mayo 27.
1: Iga monitor sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang plenary proceedings sang House of Representatives angot sa impeachment sunod sa kay Attorney Michael Pua ang spokesperson sang defense team sang Vice Presidente. Nebaloan nga ginaexpektar nga iga take up sang kamara ang committee report nga ginaprobahan sang House Committee on Justice sa diindiri na kasadman nga nakitan nga may probable cause sa pag-impeach kay Duterte bangod sa mga allegasyon may kang tanan sa ganiligar nga misuse sang confidential funds kagiban pa nga mga akusasyon. Mayo 4 sang unanimously nga ginaprobahan sang House Committee ang ila sining nga report may na-attach nga resolution setting forth sang articles of impeachment kag nag-clear para sa House plenary vote. Dugang pa sang kampo sang Vice Presidente nga sila ang preparado sa pag-responder sa mga allegasyon sa proper forum. Ginpayag pa ni Attorney Pua nga ang defense team ang hindi mag-object kung ang House ang nakasecure na sang bastante nga boto sa pag-transmit sang impeachment complaint para sa Senado sa pagapatigayunon nga trial.
0: Sa piyang abahin, gin-renew sa mga leaders ng Association of Southeast Asian Nations sa PANASEAN ang ila panawagan para sa self-restraint sa aktibidad ng inaabaisan sa South China Sea kadungan sa 2026 ASEAN Summit. Sa post ng ASEAN Philippines 2026 website, ginkilala sa mga leaders ang importansya sa pag-maintain sa South China Sea bilang region of peace, stability, prosperity, kag sustainable development. Sino pa sa mga leaders na kinahanglan i-pursue ang peaceful resolution sa disputes base sa international law, lakip na diri ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ginemphasize man diri ang importansya sa pag-maintain sa security, stability kag safety sa mga mariner kag barko nga nagaagi sa contested waters. Ginaabi-abi man sa ASEAN leaders ang progress sa nagapadayon nga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea.
1: Para sa mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation, maggamit sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginadusot sang Pilipinas ang pagtukod sang artificial intelligence o kung AI hub nga makabulig mismo sa mga micro, small and medium enterprises pinaagi naman sa transformative potential sang AI technologies. Ini ang kabahin sang pahayag sang chairman sa 40th ASEAN Summit nga ginpost sa ASEAN Philippines 2026 website. Ginwelkaman sang mga ASEAN leaders ang proposal agud nga ma-promote ang inclusive interoperable nga inisyatibo santo sa regional priorities sa digital transformation, innovation kag sustainable development. Natalana man ang Pilipinas nga mag-host ng ASEAN AI Summit sa palaabuto naman ng Setyembre. Magaserbi ini nga high-level platform agud nga matipon ang private sectors ang ila sining mga inputs kag mga catalyze sang gina strategic nga partnership ecosystem para sa AI adoption, dugang pa sang ASEAN leaders.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang wala sang natabo nga insidente kadungan sang filings and certificate of candidacy para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sino kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Nag-adsugod ang 3-day filing period para sa district representatives kag party numbers sang one party members sang Mayo 5 tugtog 7. May 16 ka political parties kag 23 ka secretarial organizations ang nag-file sa ila kandidatura para sa palubuton nga piniliay sa Setyembre 14, 2026. 85% nga handa na ang COMELEC para diri kagin latag na nila ang ilang security preparations, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, iban pang mga concerned agencies. Marso, sangin pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang layi nga nag-reset sa unang regular election sa BARM sa Setyembre. Agud nga mag-synchronize ang BARM parliamentary elections sa national kag local elections, pati gayon na masunod nga piniliay sa BARM sa ikaduhang Lunes ng Mayo 2031. Kag pagahiwato naman, liwat kada tatlo katuig.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Nagalaom naman ang mga mangunguma sa Albay nga sila ang pasugtana nga makabalik sa permanent danger zone sang Bulkan Mayon bangod nga ang ila sining nga ginapangaboyan ang nahamtang diri. Nagalaom man kuntani ang mga farmers nga magharvest ng ila sining matambok nga mga pananom sang wala pa ini napiktuhan sang madamol nga abo nagikan sa bulkan. Masubo nga ginpakigbahin sa mga residente nga nagkalamatay ng ila sining nga mga pananom nga amo kuntani ang ila sining nga ginasaligan nga ginakuhaan sa ila sining matag-adlaw nga galastuhon. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6-kilometer danger zone, tanan nga human activity, lakip na diri ang pagpanguma. Sa pihak nga bahin, mabudlay man para sa mga mangunguma, ang bayaan ng lasining nga mga kadutaan, bisan pa nga may ginaduso sa karon, nga ordinansa ang Albay Provincial Government angot sa mga sitwasyon. Pabutyag pa, dugang sang pila ka mga mangunguma, nga posible nga magalala pa ang kapigaduhon kung hindi gihapon makabalik sa ilang lugar ang mga residente. Magluwas sa asphalt, damage, nagkakabala ka man ang mga mangunguma sa posibleng nga pag-iilig sang lahar sa tiyon nga magbubo ang madamol nga ulan. Sa karon, sunod sa Philippine Space Agency, kapin 1,000 ka hektarya sang palayan, kag malapit 200 ka hektarya naman sa iban pa nga mga agricultural land ang napiktuhan sang abo. Sa diin, naglabot ini sa 13 milyon pesos ang estimated agricultural damage sa Bicol Region.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:41 mga katropa, nabatian ang detalyes sa mga nagapangunang nga balita national. Sa ila kita sa detalyes sa aton balita international.
4: International news.
0: Nakita na sa mga Indonesian authorities ang duha ka mga na-missing nga Singaporeans. Samtang na-confirm naman ang pagkapatay sa isa ka babaeng Indonesian hiker matapos nga naglupok ang Mount Dacuno sa Pacific Island sa Halmahera. Sunod kay Disaster Mitigation Agency spokesperson Abdul Muhari, nakita ang duha kon ang duha 20 tubtob 30 ka metro sang kalayon gikan sa rim sang main crater. Sabado Mayo 9 ang temporaryong ginuntatan sa mga rescuers ang ila pagpangita bangod man sa parayong pag-alboruto sa vulkan. Pahayag naman ni Police Chief Erlekson Pasuribo nga ila pag-aimbestigaran ang tour company nga naghatag sa serbisyo sa mga hikers bangod sa posible negligence sa piyaksang pagsaka nila sa Mount Dacuno bisan pa nga ini ang hugot nga ginadumilian. Naibaluan nga halingis ng 2024, kinabawalan na ang pagsaka sa putok-putokan sa bukid bangod sa pag-alboruto kagin ban man ang sang local government. Ang tanan nga climbing activity sinisang Abril bangod sa masaming paglupok sang bulkan.
5: Express Balita sa Aga. Express.
1: Dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungso, danumpa na si Peter Magyar bilang Prime Minister sang Hungary para sa pagbag-o matapos ang tinuig nga economic stagnation kag strained ties sa ila sining mga kalyado si Adalom sang giya sining ginsundan nga si Viktor Orban. Napierde ni Magyar si Orban matapos ang 16 ka tuig pinaagi sa election landslide nga naghatag sa Tisha Party sang constitutional majority nga nagatugot sa iya nga ibalik o kun nga ibalik ang reforma nga siling sang mga kritiko amo ang nagapahina sang demokrasya. Ginwelkaman sa mga foreign investors kag mga Hungarians ang kadalagan ni Magyar sa diin nangin mas mataas ang baylo sang foreign batok sa euro sa sulod sang 4 ka tuig kag nagpost election polls ang nakapakita man nga madamo sa mga butante ang nagasuporta sa Tisha. Ginapanubli ni Magyar ang ekonomiya nga naghalin sa stagnation sa una nga quarter kag sa karon nagapangatubang sang bag-o naman nga headwinds gikan sa mataas nga energy costs bangod sa giyera sa Middle East nga ningin mabugat naman para sa import reliant economy sang Europe. Base sa ginpagwa nga datos, makita nga ang budget deficit sang Hungary ang nakalabot naman sa 71% sang full year target sa bulan sang Abril bangod sang pre-election nga spending ni Orban. Bangod sini mahimo nga magdangat pa sa 7% ang deficit sa karon nga tuig suno sa pagbag-o kun suno sa payag sang bag-o nga Prime Minister. Matapos ang pagpanumpa ni Magyar, plano sini nga i-suspend ang public media news broadcast bangod iya iniginaligar nga ang state media ang pro-Orban sa pihak sang ila bulig nga magpabilin sa posisyon ang anay Prime Minister kag naghatag lang ini sang limitado nga airtime para sa mga kritiko.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lesais 44 sa ilo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Kim Domingo, I know you na. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Guwapa kag sexy actress nga si Kim Domingo matapos gin sa publiko na sini ang iya relasyon sa nan showbiz boyfriend. Sa IG story kag Facebook, gin post ni Kim ang picture nila sang lalaki nga nagatalikod samtang suksok ang traditional Korean nga bayo kag pareho nga nagatulog sa Korean Tower. Matapos ang huring-huring angot sa love life sang actress, subong lang ini nag-ako nga mayara ini sang nobyo. Disyembre 25 sang nagligad nga tuig sang nagwa sa TikTok ang video clip kun sa diin kaupo ni Kim ang lalaki lalaki nga kaangay sa iyagin po subong. Nagkuha ang nasambit nga video sang manubo pa ang buhok sang aktres kag makita man nga nagakaptanay sila sang lalaki sa isa ka public nga lugar. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: Kagkaroon sa ato nagapangunang balita sa sports nga gidadulong sa inyo sang Santhon Plus Coffee Mixa. Oklahoma City Thunder one win away agud nga maka-advance sa conference finals sang NBA playoffs. Cleveland Cavaliers nakabawi sa Detroit Pistons sa game number 3 sang among serye. May detalye si katropang John St. Chrysostomo.
7: Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang defending NBA champion nga Oklahoma City Thunder agud makasulod sa conference finals sang NBA playoffs. Ini matapos nga liwat gindominar sang OKC ang Los Angeles Lakers sa Game 3 sang serye sa score nga 131-108. Ginpangunahan ni AJ Mitchell ang OKC matapos nakahimo sang 24 points, 4 ka rebounds, 10 ka mga assists kag 3 ka mga steals. Nakabuling naman sanday Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren kag Kayson Wallace nga may 57 combined points. Ini ay kapito nga asod-asod nga kadalag-an sang OKC subong nga postseason. Kanugo naman ang 21 points ni Rui Hachimura kag 19 points ni LeBron James para sa Lakers. Tinguan sang Lakers nga makabawi sa OKC sa Game 4 sa Martes, Mayo 12. Naibaluan nga wala pa sang NBA team nga nakadaog sa isa ka playoff series nga halin sa 3-0 nga deficit. Samtang nalikawan naman sang Cleveland Cavaliers ang kaangay nga sitwasyon sa Lakers matapos nga nakabawi sa Detroit Pistons. Nakuha sang Cavs ang Game 3 kontra Pistons sa score nga 116-109. Ginpanguna ni Donovan Mitchell ang Cavs matapos nakahimo sang 35 points na 10 ka mga rebounds kag 4 ka mga assist. Wala naman na pusla ng 27 points ni Cade Cunningham para sa Pistons. Liwat nga maghahampang ang Cavs kontra Pistons sa Martes, Mayo 12 para sa Game 4 sang serye. Ang ininga balitang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Quisos tomo XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:47 mga katropa, balita sa inyong pang inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglavawas ka, paskog kakun, nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-add to cart kag i-check out.
8: Extra! Wow!
9: Bonita!
0: Las 6:48 sa karon sa detalye sang atong extra wow balita. Ginlangoy sang 12 anyos nga bata nga babayi ang halos 5 ka kilometros nga tubig dagat agot nga makapangayo sang bulig matapos nga nagkapa ng ilang ginasakyan nga motorbangka sa baybayon nga sakop sang Kulasi Antique. Natabo ang insidente Mayo 6 pasado las 11 sang aga kon sariin. Ginpahayag ginhampak sang mabaskog nga balod ang motorbangka rason sang pagkapansini. Sakay sa mga motorbangka sa Naidante Salvador, 60 years old ang Hilita Patricio, 58 years old, Rose Salvador, 49 years old, kag si Cherry Ann Mateo, nga 12 anyos, nga kinakabig bilang Wonder Girl. Lunsay mga residente sa barangay Batbatan, Kulasi Antique, ang apat. Halos anum ka oras ang paglamoy kag pagutaw-utaw ni Mateo Tubtob nga nakalabot ini sa ila barangay. Gilayon nga nagpangayo sang buli si Mateo nga malasig naman nga ginrespondihan sa mga otoridad. Matapos ang ginpatigan nga search and rescue sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kag Philippine Coast Guard kung PCG Antique na rescue si Dante Salvador malapit sa Maningning kag Manigin Island sang Mayo 7. Na-rescue naman sa Angelita Patricio kag Rose Salvador sa baybayon nga sakop na sang Libertad Antique. Sunod naman kay Mateo nga halos tanan nga makaya mo mahimo mugid agud nga masalbar ang mga tao o kun ang masalbar mo ang kabuhi sang tao sa subong na propose sa PDRRMO Antique nga hatagan sang pagkilala ang tumalagsahon na ginhimo ni Mateo.
1: Grabe. Hiroy, so apat ka o lima ka oras nga langoy. Anum ka oras nga langoy sa lima ka kilometros nga kalayon sang dagat.
0: Kun 12 years old nga babayi ka
1: to. Dako ang potential niya sini nga mangin Olympic representative naton sa swimming. Walang binatbat si Martin Soriano nga nag-attempt maglangoy Iloilo Guimaras.
0: Yes.
1: Kun ang babae, sino ganang bata ni 12 years old? Niko namo ni palangoyon mo, kaduha niya balikon Iloilo Guimaras. Pila man na 1 point something kilometers ang distansya Iloilo war pagkantos Guimaras, no? More or less sama mo na. Kun ang babae nga ni palangoyon mo, kaduha niya balikon. Oo, kaduha niya balikon. Iloilo Guimaras, Guimaras, Iloilo, Iloilo Guimaras, Guimaras, Iloilo naman. Oo. Tisipon mo nga pag nga courage ang bata, no? 5 hours na lang yung ilangon niya. 6 hours nga palutaw-lutaw sa tubig. 5 hours. 5 kilometers ang distansya nga nalangon niya sa sunod sa anong kauras.
0: Ay, grabe. Ano, ayhan nga mga challenges ang na-ano yung encounter.
1: Kabay pa.
0: Katropang dyan, Ray, kaya mo.
1: Lain nga langoy eh. Pero kabay pa, nga tagaanin isang pagtamod sa mga swimming enthusiasts. Sa mga coaches, mga trainers sa swimming. Kaya dako ang potensyal sa sining bata, ang iya sining ginatuwag lang resistensya niya, no? Kaya kung hindi bastante resistensya mo sini mapatay ka lang ni potaw taos dagat way ka sa may ginakaon sa sulod sang lima ka oras. Nga sige lang langoy nga langoy mo basi
0: pa lang. Init pa.
1: Oo, basi pa lang blang mangin potensyal representative nato ni sang Pilipinas sa mga international swimming competition. Kabay pa hindi lang magdulog katro pang era sa pagkilala sang provincial government sang Antique.
0: Kundi support
1: suportahan gid kun di nang hilig kag potential sang sininga bata. Magluwas nga of course kilalaon siya sa nga pagka heroine. Bangod na luwas niya ang apat ka mga kaupod niya sa bangka nga kinahanglan gid nga ma-rescue mga senior citizens patong Ibanto. Kabay pang hindi lang magdulog sa paghatag sang award kag pagkilala.
0: Yes.
1: Suportahan nila ang ininga bata basi kun amo paning mangin representante naton sa mga international swimming competition.
0: Yes. Mga kitropa, extra wow balita ngayon na batian, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: Sa'i 52, mga ketropa na batian ng Italia sa mga nagapanguna o kung sa mga natipan nga balita sa mga aga. Mayo 11, 2020. Good morning sa ating mga ketropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, mga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tarahan, mga ketropa. Sa mga ketropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones, mga ketropa natin nga nagaupo nakatulin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mayong aga gid, good morning and happy Monday sa inyo tarahan, mga ketropa. Sa ating Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning gin sa kay Mama Jenny Halorina, kay Mam Apple Tabana, kay Mam Hermite, kay Pongpong Susano, kay Sir Apple Diap Tabataas, kay Sir Avi Chris Casas, kay Mam Rowena Manuel, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Mam Erica Bar, kay Sir Reynaldo Abento, good morning. Kay Sir, kay Marluan Gonzaga, good morning mga idol. Ginatamyaw ko lang family Gonzaga Gonzaga Casetera from Marlon Gonzaga sang Dinawan, San Joaquin. Good morning and salamat gid. Mayong aga sa inyo tanan kag sa iban pagid naton nga mga ketropa nga nagaupod sa aton. Aton mga ketropa listeners and solid supporters, mga members sa aton nga XFM Fans Club. Din man nga parte sang kalibutan. Keep safe and exciting a Monday mga ketropa. Sa aton mga taga-taxi patrollers, good morning. Din naman nga parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo nagabiyahe sa Subong. Keep safe. Safe gid, halong-halong mga ketropa kag stay safe gid sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang,
0: XFM News.
2: XFM mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
13: Exciting.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulik sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akong acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akong nga acid.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
25: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
24: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu bulibong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
28: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
29: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: college na ko.
1: XFM. Patropa mo. Exciting.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
3: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: hanggang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki nato niya matag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Monday, Lunes, ato sa ringa pagparaga, W1, May 11, 2026, ato sa ringa pagparaga, dikaduha ininga Lunes, sa ikalimang bulan sang tuig.
1: Bullseye.
0: Mapaang aga sa inyo tanan, tama kapaang na, as of this broadcast time, 7:19 in the morning, pero pamatsyagan ta do mga alas 9, alas 10 na.
1: Bullseye.
0: Despite, ladies and gentlemen, nga may ara sang bagyo within the Philippine Area of Responsibility, si Kaloy karon ang nagapanalastas dito iya sa karagatan pakadto sa Northern Luzon.
1: Bullseye.
0: Mayad lang kay lumapaw dari sa aton sa Visayas, no? Kay konta na wonta ang tracking sa pag-asa sa bagyo nga si Kaloy na nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Dari na tadlong dampi sa aton pero malayo pa sa landmass. So, dako ang posibilidad sini nga hindi makalandfall dari sa aton sa Visayas kag kon makalandfall gidman base at the tip of Northern Luzon.
1: Bullseye.
0: Ibalonta dugay-dugay ang latest update with pag-asa sa Iloilo as far as ang sitwasyon sa ato sa ring panahon is concerned. Hindi lang kita magkampante. Kaya ginasiling ta ang pinakanami kon kaisa nga klima kag panahon bala the day before mag-abot ang bagyo. Amo ni nga malinong, kanami kag kanayanaya sa panahon, pero base kon bundakon kita sang ulan. Why sang problema as far as devastation niya madalaya sa if in case. Ha? Pero ang ato siring nga ginabantayan, amo ang posibleng pag-enhance sa pag-ulan dari sa aton sa Visayas. Daway bagyo, no? Ha? Kiti malayo abi sa landmass. Daway bagyo nga ato siring nga klima, ato siring nga panahon. Kay kanayanaya sa ato siring nga panahon, ladies and gentlemen, hindi lang kita magsalig kay base kung bundakon kita sang ulan. Sa linya upod ta sa Semeteneo ng Pag-asa Iloilo for the latest weather update.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Ibaloon tang update sang bagyo nga si Kaloy. Sa linya upod ta si Engineer Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds, si katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
3: Yes sir, good morning. Isa itong mga tagpalamati. Ang muna itong latest weather update sa bunga May 11, 2026. Sa latest analysis natin, ang ginamonitor natin ito bagyong Kaloy, yara na sa 530 km, silangan sa Giwan, Eastern Samar. Kagsaron, ginalantaw nato nga wala ni siya sa direkta nga epekto sa anumang bahin sa ato nga pungsod. Posible ni siya mag-hina agad sa isa ka low pressure area sa subong adlaw, sang ang eastern naman o ang init ng hangin halin sa dagat Pasipiko among palayon nga nag-apekto sa ato nga pungsod Pilipinas. Kita sa Western Visayas, si General Lester, weather kita, mainit niya po nagmapa ang panahon naton nga nabunagin sa aton nga unsa pa sa kapunan. Nabuot siya sa mga pag-ulan, kaya bagalang dalainit sa aton nga hangin ng interwis. Kasarangan na hangin halin sa aming nagsilangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, di ang kasarangan at ang kapalit sa katagatan. Temperatura na ito, 25 degrees centigrado. Maximum heat index forecast na ito, posible maglabot sa 42 sa 42 degrees Celsius. Adlaw, nag-abot na kalas ng kumbitinote ng aga, maximum ito ni alas 6 pa sa isang hapon. Ang muna itong latest update for the subin, nag-abot ito sa mga.
0: Okay. Engineer Ferds, we do understand, arapas kadagatan, subong si Kaloy. Pero ano mga factors sining nag-aapekto

0: kun nga nag-amat-amat siya weekend o kung nag-hina in general first?
1: Yes sir, so yun na lang kung natin abi is more on dry air, no? Dry air ang iyang environment, so unfavorable din para mag-develop, although nga mainit ang kadagatan natin para sa development, still no, may mga iba't ibang factors like vertical wind shear and dry air, no, sa atong atmosphere. So ang presence ng high pressure area sa babae ng Pilipinas, isa-isa sa mga factors again na nag-prevent again sa iya na mag-develop again any further.
0: Okay, there is aton sa Panay Island, is there a possibility nga makatilaw kita sinisang ulanya bilang hindi man direktang epekto, no, pero ang ma-enhance niya ang pag-ulan dari sa aton sa Panay in general first?
1: No sir, layo kita tama ni sa aton kaya wala siya sang direct ni effect sa aton. May mga pag-ulan man ta, more of localized thunderstorm na siya, pero still no, panatuo na to ng aton ni atmosphere sa dong. Generally, lupo, yakon dyan sa makapagdala sa mga pag-ulan. And ato niya humidity level rin sa ato niya region is lupo man siya katama, no? Around 40 to 50 as of the moment. So, manabugin para makadevelop sa mga grabing galong na makadala ng ulan.
0: Oh, doon nating ala, gani kita nga pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility, doon nagpaang, doon naginot pag-inang ato sa klima in general first?
1: Yes, actually, niya dalagi niya sa ngaton hangin isterlit si Jackson. Usod ka, sigurong katama abe ito namin yung isterlit. Muna, actually, ga-reflect na siya sa values ng git-inbox na ito. I-consider from the previous days, o isa, wala ni ganubo sa 40 ang aton ginamessuring values ng git-inbox. Kaya 40 above ang aton niya values ng git-inbox, which is extreme social danger category. So, makaanggit na ito pa na.
0: Okay. Today, mga pilang expected niya heat index na ito dari sa Iloilo in general first?
1: Subong sir, niya daw, inalat na ito 42 degrees Celsius ang ato niya expected niya forecast to the heat index.
0: Oh, grabe, gihapon ka pa ang ba. With that, in general first, we would like to thank you. Salamat niya, Daka. Good morning sa inyo dara sa Pag-asa Iloilo.
1: Thank you, sir. It's not good morning once again.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye! There you are, latest weather update upo na Pag-asa Iloilo. Ay, way chance ang mainhan siya pag-ulan dari sa aton because tama ka nubo ang inatawag na to sining humidity. Kag most likely malusaw ini ang bagyo nga si Kaloy. Within the day, LPA na lang ni. Mangin na low pressure area bangod sang high pressure man dito si Babaw. Mainit ba ang klima pagkatapos dry ang air. Maghambal kita nga dry ang air, nubo ang humidity, nga amo ina ang ginagamit man kaginahigop abis ang nagadevelop sining bagyo para nga magbaskog pagid. So with that, ladies and gentlemen, hindi lang kita magkampante ha, pero there's a big possibility nga bisan ulan, hindi tanaman na uka natin giya si Kaloy. Kaya daw hindi gid maka-enhance sa pag-ulan dari sa aton niya sa Panay Island, labi na gid dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. It's 7:26 sa ato sini nga pagparagad, may ulan kag sawaay dayon ang pangapita sa Santhon Gold Coffee Mix. Ti kamustang kapinyo da? Ang Santhon Gold Coffee Mix available ini sa mga butika nga suki ninyo, available sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yolo Street atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Tara, pangapi na kita sa Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Mangapi na malang kita dari kita sa may makuha sini nga sustansya. Muna nga kun kaysan consciously, abita na kapangapi lang kita pagkatapos daw ganami pamatsyag ta ganami skin ta to sini nga skin condition ina bangod kay ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen kag glutathione. Magluwas sina may mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. It's already 7:27 in the morning. Sa ato sining pagparagad, today is May 11. It's a Monday. Umpisa naman ang sesyon karon sang House of Representatives kag sang Senado. Ang inabantayan karon sa hapon ang House of Representatives sa ila sining plenary session. Magabag kita nga plenary session, sesyon sang tanan sining mga representante ta. Dere i-report sang Committee on Justice ang ila sining desisyon looking and finding probable cause. Tapos na ang pagpangita. and they found out nga may probable cause to impeach the vice president via unanimous decision. 53 members of the House of Reps of more than 60 ang nagbuto finding probable cause to impeach the vice president. Sa plenary, nagakinanglan sang 106 votes in order, ladies and gentlemen, nga mapasa ang articles of impeachment dito sa Senado. So 160, so katama, 53 na nga daan sa House of Reps, pero hindi pa na masaligan, ha? Kay base, kung may ara sang absent, ha? May ara bala sa mahambal nga, "Dear ma'am, please excuse me because I have stomach ache. Dear ma'am and sir, please excuse me because I have an LBM. Dear ma'am and sir, please excuse me because I'm not feeling well." Ginatanaw dari damo mga kongresista nga absent karon mo because they don't want to participate. Ti ang hambal sini, ladies and gentlemen, nga ang indi kuno mag-appear, tinaya kuno-kuno malanis ang iban yung mga congressmen, ang hindi mag-appear, okay, kuno appearance fee. Pilang appearance fee? Oh, yun di kakakya. Ha? Multi-million pesos in the form of projects, FLR, for later release. Ang mga magabuto kontra kuno sang impeachment, may OMB. Oh, kasuhan ka sa ombudsman. Kaya nga, there's no saints in the House of Representatives. Maybe may mga matino, tino it gamay. Pero they are no saints. Wala sang anghel dira, ladies and gentlemen. In short, the practice of one becomes the practice of all. Kaya nga, may ara dira sang ginatawag sini liquidation of all expenses. So dira pala sa liquidation, ladies and gentlemen, may buho, ginalaban-laban. Amo ni ang isa sa ginakahadlukan sang mga congressmen kuno, ha? Hindi yung mga biyan ng FLR. Kaya pwede mo na yung ma-justify sa imo sining constituents. Tiyanhon mo na nanindugan kita mo ng price to pay. Why kita proyekto di? Ha? Why kita tay-tay? Why kita flyover? Why kita sang building? Why kita sang karsada nga improvement? Bangod kay ti, why kita ya FLR kay ang akon nga tindog, hindi kaya pabor sa impeachment. Tiniya ginadiga karon sa mga congressmen nga iban nga magabuto most likely hindi pabor nga i-impeach ang vice presidente. Pamangkot, pabor bala kamo nga ma-impeach ang vice presidente because the final stage is coming this afternoon. Subong na nga hapon, desisyonan, kag at least 106 congressmen lang ang kinanglan magpirma sa articles of impeachment so that it will be forwarded to the Senate. Ang report sini sang mga pro-impeachment, they have now 215 supporters. Of the 318 ka mga congressmen, 215 na kuno nag-signify, oo ah, mapirma ako ah. Tibalantayan ini karon, ladies and gentlemen, which is which? Kay may iban kuno nga nag-endorse sang articles of impeachment sa report sang Committee on Justice nga nag-withdraw sang ila sining signature. Nga ano ka importante ang desisyon sa mga congressmen? Ti ang desisyon nila kung pro-impeachment ka, even though ti wala man sang solido nga nag-admit sini, pero laban-laban ini ma-release ang imong sining FLR for later release ng mga projects. Kagbase kon mag-sulong kita kato kay Ombudsman Boying, ha? Kay may kaso ka, amo na ang worry, amo nang danger sa mga congressmen. Ti kon ikaw congressman abi karon, ha, dari sa aton si Iloilo, ti mapirma ka, balaan mo nga mapila kato sa ombudsman sang kaso. Ha? Ti laban-laban, play safe kay. Number one, para way ka kaso, subong, ti siyempre mapirma ka. Mamala, okay ha, pabor ko sa impeachment ha. Oh, debla. Pero it doesn't mean nga way ka kaso sa sunod. Kay base kon tumambling kag bumalis kad lideratos 2028, ti ikaw naman yung mang hamoy sang kaso, mahambal ka nga, baw, Diyos ko, tani way na sang sunod ba? Laban-laban, gid. Ha? Amo na ang mangin sitwasyon comes 2028 kon may ara changes kag indi kalyado sa administrasyon ang mapungko nga masunod sini nga presidente. Now, with that, ladies and gentlemen, sa tanan, pamangkot, pabor bala kamo ma-impeach ang vice presidente. This is good for the nation. Amo gid maning maayo para sa ato sini nga pungsod, ha? Tingin na pangita yang mga tawag daton sini spending of the office of the vice president. And at the time, sa isang concurrent nga defense secretary, saya sini nga confidential kag intelligence fund. Mga 625 million, pero hindi man 625 million yung confidential funds niya sini ang ginapangita. The mga 75 million reportedly ang questionably. May ginapangayo pa nga dugang ang mga papeles. Ang Commission on Audit. In short, the Commission on Audit was not yet able to report with finality sa ila sini nga findings nga ini mga abyan nga intelligence or confidential funds were disposed improperly. May ginapangita lang sila pasubong nga madokumento if not substantiated that will become unliquidated cash advances. Unliquidated funds. So, balantayan, ladies and gentlemen. Kaya nga, kung matabo ini, ladies and gentlemen, whatever may be the outcome, definitely, ang resulta yas ini may latid sa tunga ang pihak Duterte, ang pihak Marcos Romualdez. Amo na amangin resulta. In short, this will cause division among us Filipinos. Kaya nga, tiya mga congressmen tanga ini, they are our representatives mo. Pero ang ila representante doesn't mean nga pabor o kon hindi pabor ang mayuriya sa impeachment because most of them, if not all of them, they were not able to substantially consult with their constituents. Most of them, if not all of them. Nga, may nakapanaog sa tonding nga kongresista ta, kag maghambal nga, sa banwa ka, haniway, pabor ka mo kung hindi sa impeachment ni Sara Duterte, Vice President. Sa badyangan, sa gimbal, sa Barutak Nuevo, sa Barutak Viejo, dali sa siyudad sa Iloilo, sa Molo, sa Arevalo, may nakakonsulta sa inyo da? Laban-laban sa kas balay eh, tindog ta, pabor kita sa impeachment, laban-laban, debla? Pero ang isa ka balay nga sakaan mo ka isa ka pamilya does not represent majority of your constituents. Only that, maybe some of our congressmen already committed sa ila sini nga buto sa konsino dito, either pro-impeachment or anti-impeachment, di ba? They have already committed their votes. Even prior sa ila sining consultation kun may natabo gid man. Tembal ka kilala ko galing Bertoldo niya may konsultasyon eh, ha? Gagutok sila niya permi sa health center. Ayatis konsultasyon niya sa may hilanat kag trangkaso, ha? May LBM kag sakit ngipon, hindi niya konsultasyon kon bala ano mangintindog sa aton kongresista. Di ba? You know, there are two ways to decide. Number one is your appreciation to the merits and demerits of the case. Number two, kung nagapangalang-alang kapagid ha, sa pag-intindi sa merits and demerits of the case, kadto kas tao, mahambal, ano, tindog ta sini? Because I am your representative. So, dere mga abyan mausgaran, kaya nga, may pagpamahog, the way we look at it, pagpamahog, ang Iglesia ni Cristo. Nga, kon magbuto kag ang mga bagabuto sa impeachment ha, ni Vice President Sara Duterte up to the fourth generation, i-blacklist nila sa Iglesia ni Cristo. In short, ang Iglesia ni Cristo, halin sa bata, bata sang bata, bali apo, sa tuhod, kag apos dapa-dapa, sa mga mabuto sa impeachment against the Vice President, impeachment of the Vice President, i-blacklist, hindi iya pag-suportahan sa Iglesia ni Cristo. Si Derisaton sa Iloilo, remember, nagligan niya eleksyon, ang may pinakadako, dari, nga swing votes sa iban nga posisyon sa siyudad sa Iloilo was brought about sa commitment sa Iglesia ni Cristo to support. Ha? Pariyos abisin sa assessment sa mga political analysts at the time after the 2025 elections. Diri sa siyudad sa Iloilo, kung nga napierde si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa kay Vice Mayor now, Lovla Barunda, is because of the difference sa Iglesia ni Cristo nga support. They've supported Lovla Barunda for Vice Mayor. So ang population dari sa siyudad sa Iloilo, sa iglesia ni Cristo, around 10,000. Pila ba si ni Vice Mayor Lavla Baronda? A little bit more than 10,000. So kita tanaw nga ini, ang factor kada ko kung nga naka-advance kag naka-randa di si Vice Mayor Lavla Baronda is because of support from iglesia ni Cristo. Black voting adani sila ya. Ha, paghambal sila ministro nga amo ning suportahan ta, you can get 80% at the very least of all members. Ha? Amo na ya kaloyal ang mga taga iglesia ni Cristo. Ta iban sini gid pagkamalaot nila nga nano na mala na nga you have no right to decide for yourself. Ta amo nang ilaya commitment mo. Ha? Sandig man sila sini nga religious affiliation mo, can we blame them? Ha? Siguro tayo ma-blame tayo rin mga tao kabaligya buto nila eh. Amo nang una nga balasulod, di ba? Oo, naligyan nyo buto yung kag... So, stay tuned dari sa XFM, ladies and gentlemen. Para nga, masanagan kita karon sa ato sa nga live Facebook streaming, will be bringing to you the plenary session sa House of Representatives. Pila bala ka mga congressmen from Iloilo ang mag-suporta dari. We have, so far, 7 congressmen from Iloilo. Congresswoman Janet Garin of the 1st District. Congresswoman Cathy Goroseta of the 2nd District. Congressman Lawrence Defensor, the senior deputy majority leader of the 3rd District. Congressman Ferdinand Ferds Biron of the 4th District. Congresswoman Binky Tupas of the 5th District. Congresswoman Jamjam Baronda of the Lone District and Congressman Joang of Oswag Party List. Sa pito ka mga congressmen tayo dari, pila yan ang absent karon. And congresswomen, damo babae dari sa ato, no? 5th, 2nd, 1st, and Lone District. Tatlo ka lalaki, apat ka babae ba? Women's power ni karon. Ha? Tibalan tayo ni sinong absent? Sinong present? Kaganong buto, pabor o kon hindi pabor sa impeachment. Your reaction is highly appreciated. Pwede niya na mag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Ang pamangkot, pabor bala ka mo o kon hindi nga ma-impeach ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Ha? Kaya ang House of Representatives ang magatalakay sa report sa Committee on Justice finding probable cause nga ma-impeach ang Vice Presidente. Please comment lang sa ato sa ring live Facebook streaming dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa later part sa ato sa ring pagparagad, we'll be bringing to you sang 90-minute nga documentary sang grupo ni Franco Mabanta. Di ba nga na entrap si Franco Mabanta once nangin social media director ni President Bongbong Marcos. Pagkatapos, ginatudlo nila nga niya, they are not friends he is not a friend of the president. Ha? Sila yung picture suggest nga he is a friend of the Duterte's. Bisan sa inabianay. So, amo nang dapat tatandaan ha, sa reality check. Ha? Pag abot sang tiyempo sang bugana, ha? Damo ka abyan. Pag abot sang dalimuos, ha? Damo ka na kontra. Ha? That's a reality even in real life. Sa kamaturan, amo na, sa tiyempo nga damo ka kwarta, damo ka manmigo. Sa tiyempo nga way ka na kwarta, o kung way ka nagapamudmud kwarta, damo ka na kontra. Kay pati ang migo mo, makontra si mo. Ha? Pero hindi na matuntun yung migo, abyan o kung amiga. Diba? So, that's it. So, gin-entrap si Franco Mabanta. Nadakpan, upo na nga pat siya pagin ka mga kaupdanan. Nga kuno, gina-blackmail nila si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kaya may pagwaon sila nga 90-minute video documentary narrated by one of their anchors nga i-beauty queen nga si CJ Hero. Ha, kilala ng CJ Hero? Isa na siya sa mga anchors ang Peanut Gallery Media Network, grupo and founded by Franco Mabanta. So may ari diri kita nga documentation. Pamangkot sini may libelous. Pagtanaw naton daw, there's none. Only scandalous narrations. Anong kaundan sini, ladies and gentlemen? Stay tuned, there is sa XFM 100.7 Iloilo. Kag isa ini ka maka talandog balatsyagon. Nga natabo sa apat tanan ka mga mangingisda. Ini sila nagpangisda sang May 6. May 6 was Wednesday. Dito iya sa Colase Antique, taga Batbatan, Colase Antique. Karon ining apat si Dante Salvador 60 years old, si Rose Salvador 49 years old, kag si Angelita Patricio 58 years old, kag ang 12 year old niya si Chiri Ann Mateo. Nagpangisda. Digid man tama gid kalayo ah. Only that nagkapan ng ila sining ginasakyan nga sakayan pandagat. Gamay man lang mo. Ha? Pagkapan niya nagbulublog sila nga tatlo. Sino ang nangin guardian angel sa apat kung nga ang tanan sila na salbar? Sus, grabe nga determinasyon sa bata. Ining 12-year-old. Mga 5 kilometer away from the mainland o kon sa isla. Ginlangoy sang bata kag nagpasunod ha, sa current sa tubig. Hasta nga ini siya nakatakas. Kay somewhere there is a isla bala sa ginakadtuan Mararison Island, deri dampi na nagkapa ng ila sa nga pump boat. Linangoy sa bata mga 5 kilometers. Mga katunga gawasang Iloilo Guimaras nga distansya. Kang Iloilo Guimaras, if you're not mistaken, mga 11 nautical miles na. So katunga gawa sang Guimaras kag Iloilo. Mabultido kalapit ba lang kung tanawon nyo, testing e bala? Hindi ka gani kalampas ang 50 meters sa swimming pool. Nga wai balud. Ha? Ayhan pa ng 5 ka kilometro nga ang balud na grabing waswas and grabe kadalagko. Ha? Ano doon kasang balud? Hampakon kasang balud? Gatagi te pang init? Nitubig, why kat may mainom? For 5 hours of floating and 5 hours of swimming, naka survive ang bata, nakapangayo bulig. Selinge may upod ako si Dante, si Rose kag si Angelita, amoning bayo nila. Ha? And nag-respond ang mga rescuers and they were able to rescue all of them. Ha? Magluwas sa kay Chiri Ann Mateo na rescue pagid ang tatlo ka mga upod ya nga mga malam din eh. Ha? Pinakanubo, dari edad 49 namo ni si Rose mo, 58 sa Angelita, kag 60 years old ining si Dante Salvador. And with that, ladies and gentlemen, our hats off to this lady. Ha? She is already 12 years old. Ha? 12. Manog teenager, but it's as if that is already a matured one, a lady one, sa iya sining determination, sa iya sining ginhimo nga pag paninguha eh, diskarte para iya nga makasurvive. You know, cases like this, diskarte is very much needed. Amo nang pinakaimportante sa nan, diskartehan mo. Kahit gusto mo nga mabuhi. That's why we don't know kung she will become a good athlete sang antike sa swimming, ha? Kiti ang iya sini determination number one. Number two is her resistance and presence of mind. Amo na pinakaimportante sa permimo focus, presence of mind, and determination. Kaysa swimming, hindi lang you can survive, but you must win. Dapat magdaog ka. Pero sa ginpakita, iya sining abilidad, dako gurong puturo, iya sining kon mahanas mayad. Kati way man ti tao na bunag nagakapay-kapay na nagadaan sa swimming pool mo. Ang tanan nga ni mga biyan may skills ka, but you need to be to develop the skills of that certain person para maging competitive sa ginatawag dato sa ning mga competition or sports events just like swimming. So hibaluon ta di abi kay sa ano sa PDR mo antike. Ali ko bi ka tropang January. Kung ano dari ang posible assistance na mahatag nila. Kahit kung wala lang sa presence of mind, determination nabi to survive. Sus, could you imagine that 5 kilometers katropang Romel? Imo to gani, suba lang sa Rizal Barutak Viho to, ha? Doon mabugto, doon ginhawa mo ka langoy para lang nga makatabok sa pihak bangod sang grabe nga sulog sa tubig. Pila lang kadupato? Ha? Si imo to katropan dyan rin, langoy ka lang sa abangay, doon lang ang pinakalapad nga pang-pang sang abangay. Pagkatapos, ha, ladies and gentlemen, ha, ginahapo ka na, how much more ang 5 kilometers? Ngayon mo sinikapakapahon? Ngayon mo sinilanguyon? Ha? So, mga bagay ini nga, we really, shall we say, hats off kita sa ginpakita sining determination and presence of mind sining 12-year-old girl nga si Sherry Ann Mateo. We have right now sa ato sining linya si Mr. Mel Legaspi, the operations chief sang PDRRMO Antique. If we're not mistaken, do taga Kulasi Antique gid ni siya. We're able to contact the staff of the Vice Mayor of Kulasi Antique, hoping against hope that we can get into the line ng karon sa Vice Mayor o kon Mayor sa Kulasi Antique sa dugang sining update. Ha? Sa linya naton si Mr. Mel Legaspi sa PDRMO Antique. Sir, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
3: Good morning, sir. Kasi katanan nga tagparamati kang XFM Iloilo.
0: Salamat din sa tempo ini, sir. Pero, by the way, ang Antique right now nag-trending ha, because of this heroic act and the skills to survival skills ha, sang 12-year-old nga ini nga si Sherry Ann Mateo. Nga nagkapa na ila sa sakayan pangisda pero naka-survive silang apat because of her, no. Sir, right now, kamusta ang inyo sininga may gin-extend nga bulig sinideri ang Provincial Government of Antique kag sa inyo, sir, sa PDRRMO daw ano kadako ining encouragement sa inyo ang inimo sininga kag display nga survival skills ang 12 year old nga ini Mr. Legaspi, sir.
3: Yes, sir, actually we are proposing na, no? We are making steps na and processes para matawaan kang recognition ang diyang bata ngayon, no? Kay hindi basta-basta, no, ang ginobra. Kumbaga, ang heroic action kang bata nga dyan is hindi lang even kami nga mga rescuers daw, hindi naman basta-basta lang maobra dyan nga maglangoy kang almost 6 kilometers away, no? Considering pa ang big current, no? Kang during that time nga nakapsize ang andang boat. And we are hoping nga duro pa ang magburulig and even ang LGU Kulasi, when they heard na we are proposing and planning matawang recognition ng bata ngayon, I heard nga most probably base matagaan sinisang scholarship or even cash incentive ang bata ngayon.
0: Oo. Sir, if we speak about this bat-batan, kaysa bat-batan sila naghalin Kulasi Antique, ano ini, sir, mainland barangay or a island barangay?
3: Island barangay, sir. In Kulasi, we have 3 island barangays. That's Mararison, Batbatan, and Maningning Island.
0: Okay. Ang Batbatan, sir, is tupad lang ni sang Mararison?
3: Yes, sir. Actually, kasundanay lang sila, no? Pero if you measure the distance between Mararison and Batbatan, nag-around 12 to 13 kilometers man siya, no? Away.
0: Mm-hmm. Wow, karayo.
3: Oo.
0: Kung maghalin ka na ras Kulasi, sir, di ba mag-jump off ikaw pa kado dito sa Mararison Island, kaya daw mo ning masami inakantuan sa mga turista. Una mo magyan ining Batbatan o kung mauna ang Mararison?
3: Mauna, sir, ang Mararison kay lapit-lapit lang Mararison. Around 10 to 15 minutes boat ride lang ang Mararison from Kulasi mainland.
0: Oo. Oh.
3: Ang Batbatan naman niya, sir, is around 60 minutes or 1 hour boat ride.
0: Amo pagali ni ang isla if magpanaog ikaw sa Mararison. Amo ning isla pa sa unhan, kipaw-kipaw ang Batbatan Island?
3: Yes, sir. Amo na ang makita mo nga sunod nga isla from Mararison Island.
0: Sus ka delikado kag karayo gali, no? So pag, fishing ground gid man ada ang area, no, between Mararison and Batbatan Island, sir?
3: Yes, sir. Fishing ground na da sa mga local fisher folks.
0: Mm. So, malapit sila sa Mararison, sir, sa Matabo ato. Buta in between sila sa Mararison kag Batbatan Island.
3: Yes, sir. In between, sir.
0: Wow. If that's the case, dito sa pihak daw, open sea naman na Mr. Legaspi?
3: Yes, sir. Kay balaan mo kung if you cross, if you are standing sa Kulasi mainland, daw kalapit lang kag daw ka adjacent lang ang location sang Batbatan from mainland, no.
0: Mm.
3: However, ang mga boat operator nato nagapaayon na sila sa current sang tubig.
0: Oh.
3: That's why nga ang direksyon nila hindi good head on directly nga pakadto directly sa Batbatan. So medyo may palihis pa sila nga pakadto sa side sang Malariton para medyo maiwasan nila ang dragko nga balod sang ano sang baybay naton.
0: Mm. Presently sir, ang direksyon sang ano bala current sang tubig right now, ang hampak sang balod din pakadto nga direksyon sir.
3: Pakadto ni sa sir sa southern portion abi sir.
0: Ah.
3: So that's why nagapaayong gid kumbaga masugalaw gid nila ang balod kung i-head on nila nga directly matadlong gid na sila from Kulase mainland to Batbatan. So kinanglan nila maglihis jutay diri sa side or northern portion sang Mararison.
0: Mm. Knowing for the fact sir, she's just 12 years old, no. Isa sa pinakauna, no, siyang pinakauna sining na rescue and siya ang nanging source of information. Presence of mind niya grabe, no, natudlo ya pa kun diin ginilig kag diin gindapya sang balod ang mga kopdanan niya, Mr. Legaspi.
3: Yes sir, kay actually that's why kami kung i-compare mo lang sa mga local rescuers, no, kami nga mga rescuers hindi ordinary nga maubradya kang sangka 12 years old.
0: Mm-hmm.
3: And this will be she will serve as an icon and kumbaga modelo diyan, no, sa amon program sa Pidera Remo Antique. We have a BOYET program, what we call BOYET program, the building of youth and empowerment and transformation. So nga wherein ginatudloan kag ginakapacitate nato ng mga youth volunteers.
0: Oh.
3: in the disaster preparedness and the response.
0: Sadto nga tion sir, dalag kong balod sir. Sa yes, matabo.
3: Sir, yes sir, dalag ko actually. Suno man sa impormasyon, no, nga nabuol naton sa mga survivors. Halin sanda sa may Kulase mainland around 11 o'clock, 11 a.m. medyo matahom ang kadagatan kung lang tawon mo rin sa may mainland.
0: Mm.
3: However, sir, pag makalabot ka na abi dira sa tunga-tunga, do dira na ni mo may experience gid ang pagsinaot-saot sa kadagatan, no.
0: Oh, oh.
3: So lagko gid na ang ano, especially kang during those time nga mga around 12 noon na nagbaskog pagid ang hangin. So that's why nga naka-experience sila nga sang medyo nagapangita gitani ang boat operator sang mas safe nila nga alagyan, no, kaso na ano gid nakapsize gid ang ilabot.
0: I see. Ang area sir nga nagkapsize ang bangka nila sir or pump boat, dalum ini.
3: Dalum gid na,
0: wow.
3: Sir, dalum gid na dira.
0: Okay, dumduman namon sa una there was an event na to mention na bin, no, the event. Pero sa magkadto kami dira, may area dara between lang sang Kulase kag ning isla Mararison Island daw nagalabot daw mga 90 meters ang pinakamadalo mga porsyon dira, Mr. Legaspi.
3: Yes sir. Oh, that's wow. Why nga mo gid na dira sir ang gina kumbaga makonsider naton nga fishing ground gid sa mga fisher folks kay dira na gid ang pinakadalom nga portion.
0: Mm-hmm.
3: Kag dira gid ya ang kadamuon man sang isda, no.
0: Oh. Sa inyo Bizar, sa mga rescuers naton na sa PDRA mo, they were there. Buta mo na sini. Parehas ba lang sa sa sitwasyon? Sometimes instinct mo to survive really drives you para nga maninguha, no. Pero sa inyo, you may mga trained ka mo sining mga rescuers sa at sea sa dagat bala. Bisan na mga matured na guro sini kag well trained siguro nga mga rescuers dato sini kulbaan, Mr. Legaspi ay.
3: Yes sir, kay damo-damo abi nga mga factors nga gina-consider namon nga mga rescuers, no.
0: Oo.
3: Kung ang isa dira ang safety, especially nga dalako na ang current sang dagat that time, no. That's why nga kung kisa ang sangka ordinary lang rescuer kung kaisa maduwa-duwa pa nga kun languyon niya gid man pakadto dito sa isla kay basi hindi makalambot, no.
0: Mm-hmm.
3: Eh damo-damo ka pwede consider eh maski may ginakaptan ka abi siguro nga kubierta or portion sang or katig sang pumpboat that time basi bala ko mabuyaan mo dahil sa current sang tubig, no.
0: Mm-hmm.
3: So kumbaga isa ni ang instinct sangka nobi sangka biktima, no, nga makasurvive kag dala na lang sang adrenaline nga gusto niya gid nga makapangayo sila sang bulig. So, considering man sang edad sa mga upod niya, si Cherry Ann Mateo, wala magdoduwa nga siya mismo ang magpanguna kag magpangayo bulig dito na sa portion sang Batbatan Island.
0: Mm. So, kung namo nagpailig sa Mr. Legazpi pagkadto sa Batbatan Island?
3: Yes, sir. Gin-head-on niya ang direksyon pagkadto sa may Batbatan Island. That's why nga medyo nakalabot sa sang 6 hours kay ginabatuan niya pa ang current sang tubig mo.
0: Wow! Sa information sir, anong gin ano ya, gin gamit ya that time, anong gin kupan ya, gin giya ya para mabatuan yang current sa tubig?
3: Ang kubierta na sir sang pampot, kumbaga gamay lang na siya nga cover bala.
0: Oho.
3: So amuna ang gin kupkupan ni Cherry Ann para nga may guide lang siya kahit papano no. Pero still even may maski may kubierta ka pa, kung hindi ka man kabalo mag makatawag sini maka kapot mayo bala sa kubierta.
0: Mm.
3: Considering gani nga ginalampusan pa siya, that's why nga nagpalanakit ang lawas ng bata kay ginalampos pa sa sang ano mo,
0: sang balod,
3: balod sang tubig.
0: Wow. Kay
3: dalag po abisergid ang ano ang current.
0: So ang guwa ya gali sini daw ano no, daw ga surfing siya pero gahapa sa ano sa party yeah. Sang pump boat.
3: Yes sir.
0: Wow.
3: Nagkabalo man sa ako suno man sa information nga pag istorya naton kay Cherry Ann no. Medyo ano gid siya nagpadalay diamond sa tubig, so that's why nga nakasurvive siya. She was able to preserve ang iyang strength hasta sa makalabot sa Batbatan Island.
0: Mm-hmm. At the time sir sa istorya siya, why sa kabatsyag kulba abi sir nga you know kung kulbaan ka unsa ma tawag natin sa umakya ginadapel ikaw blado hindi kakmaan den kun ano imuubrahon bala Mr. Legazpi.
3: Admit gid sir sang bata nga kinulbaan gid siya.
0: Oh.
3: Galing kay nagpangibabaw gyapon ang instinct niya nga makasurvive kag especially ang welfare sa mga upod niya no.
0: Mm-hmm.
3: Especially nga daan may isa na ka senior citizen ang boat operator Mr. Dante Salvador is already 60 years old.
0: Mm-hmm.
3: And that's why nga pag-abot niya ang una nga gintikab pag lapak na dito sa may seashore sang Batbatan sang may nakakita ang residente siya. Ang una niya gintikab is bulig nga gapangayo gid sa rescue para sa mga upod niya.
0: Mm-hmm. Kay kun amo ning season abi Mr. Legazpi, were able to go to Mararizo no. Grabing balud sina galulun ang balud na liho mampak sa higad baybay dito nga area facing Batbatan Mr. Legazpi.
3: Yes sir, kay considering we are now on wet dry season.
0: Oh.
3: Plagko hangin gid ang kontra naton dira sa mga fisher folks naton. So that's why we are encouraging them nga although balaan na nila eh sang actually sila na nga mga ordinary residents ang Batbatan balaan na nila ang timings no.
0: Mm-hmm.
3: So galing in wala gid siguro gina-expect nga mag-amoto kod lagko ginang hangin that time nga pagtabok nila kay according sa information man no sa statement man sang boat operator nga paghalin nila diri is katahom lang sang dagat.
0: Oho, malinaw ang dagat.
3: Kay ang disiplinado man abi sir ang mga taga Batbatan especially mga boat operator nga kung balaan nila nga ginatawag namon diri nga duros na meaning daw delikado gud dala nga magdungka kag maghalin sa higat baybay wala na sila nagatistinggid nga maglakat.
0: Mm-hmm.
3: O galing kay kun tanawon mo abi diri sa may mainland do katahom lang eh.
0: Oh.
3: Galing pag-abot dito sa tunga-tunga medyo ano gid hindi mo gid ma ano no ma-perfect kag hindi mo gid ma-expect di ba lang kung ano gid kag lag ko gid no.
0: Okay. Ano masamiga upod ni kuno sa dagat pangisda ining si Cherry Ann Mr. Legazpi.
3: Actually sir, may ila ng housing unit diri sa may Kulase mainland.
0: I see.
3: So ordinary gid nga regularly gid sila nga kung magpanindahan, may kinanglan sila diri sa may Kulase mainland. Ginapatabok ni sila sang iya ginikanan no.
0: Mm.
3: So considering nga daw ordinary na abi sir sa mga taga Batbatan nga magpakadto pakari sa Kulase mainland eh.
0: Mm-hmm. Dito sa Batbatan ni Sir Guys Kuila o kundar sa mainland?
3: Amo na sir ang ginavalidate ko pa kay mother ni Cherry Ann kay nabatian ko abi to nag daw hindi ko sure kung gin-transfer or gin-balik sa may Batbatan. So, gina-verify pa naman, sir, ang information.
0: Mm. Ano athlete ni sir? Swimmer gin man ni siya? Or kahibalo lang maglangoy?
3: Kahibalo lang gin siya maglangoy, sir. Kung mag, amo pa na ang gina-consider na to, no? Kung pwede pa natin siya ma-engage sa athletic nga mga organization kag mag-serve dyan pong as a bilang kumbaga unforgettable athlete kag isang kulati no kag maging proud pa ni siya eventually because of the strength and capacity niya to be ano strong swimmer no.
0: Ang sa swimming abi ang pinakaimportante dara determination kag diskarte gid ya Mr. Legaspi. So sa diskarte lang may kabalo ni magdiskarte may tawag ba lang hindi lang paalam-alam kuno niya swimming mo pamarot-marot man kun kaisa sa diskarte Mr. Legaspi.
3: That's correct sir no kay basta-basta kung magamo na kadlag ko ang balot nga ma-encounter mo ti kun hindi ka man kabalot ti for sure wala gito ka survive sa serian kung wala sa